0: Aw suka leli madoda, siyabonga mfokanyusa, siyabonga mfowethu ngomsebenzi omuhle. Uthi bhokisa, suka madoda, ayithola insizwa lapha kunombolo 084 271 8946. Uzokwazi ukuthi umthole lapha ya WhatsApp lo nombolo futhi atholakala kuyona. Awuthathe leyo nje 084 271 8946. Yaman, kubona umsakazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM. Njengamanje sihamba sekuyona inkosi yombono kuona kumsakazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM. Inkadla ngadlake le yomsakazo.
1: Izwi lokusa kuyizwi lomzansi FM.
0: Yebo, yes, njalo nje indaba kulungile. Ake senze kanje, sibone ukuthi into zethu ke zihamba kanjani ngala ngakuthini. Khumbula ke ukuthi ke masithi izwi lokusa, na uyazwela message nje izwi lokusa, uyalizwa leli phimbi ukuthi ngampela ke elokusa ngampela. Kuyasa manje khona bathi sekusile mfowabhungane, ivele sekunjalo sekusile. Uma ngabe sekuleli xesha ku 10 minutes past 2, sekusile ngani zakwethu.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.

0: emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: FM lo khulumayo Mvuka Ngema lo odabuka eMandini endaweni yaseNdulinde ngaphandle kwenkosi uMhlongo induna engiphethe uLanga isigoda amathunzi cha ngoba ngivela lapha kwizwe loMzansi nje ngiqale ngibonga ithuba bese ngiphinda futhi ngithi cha namhlanje ngithi angivele ngizokhuluma ngesihloko esibalulekile kakhulu esisemqoka engazi ukuthi abantu abaningi abanakho kusinaka lesihloko kodwa abantu kufuneke besazi ukuthi umakoti kuningi okwakwenziwa endulo okwenzela ukuthi umakoti kube khona lento obukhosikazi kuphinde futhi idalo zimengame engakachelwa ngenyongo kodwa nje uma eselotsholwe seyingoduzi khona into ayenzeka kuyena sekuphuma iy'nkomo ngoba kuqala bekusindwa bekwakhiwa izindlu zodaka kwakhiwa izindlu zotshani umakoti ngento ayenza umakoti wayeyakha lento abathi yindlu urondo emzini wakhe engakacaci wayenza nyani-ke njalo menjalo wayethenga isidalwa esuke ethenga isidalwa ngoba inkulumo ithi umushela wena ngicela uzongakhisa umuzi kababa ifuna uzongakhisa umuzi wakithi ngakho-ke uma ngabe sefike senza lento lena owawuvele umshela ngayo automatically esidalweni sesimbona sesibona ukuthi lo muntu umuzwa la ekhaya uvukile nanga umakoti ezokwakha indlu angiphakathi mezobeka ngisho ikhishi kuthi mhlampe sebeseliwile aqale kabusha lifulele ngotshani obusuka kubo usiko yena kwenziwe yonke into abuye azogaxa azophahleka indlu khona ethi ukugaxa indlu uma ngabe iphahleka yeyi leyo tisho olukhulu kabi ethongweni sasimengamalapho isidalwa sicheme naye udede namhla esengamaphutha sekuney'nkinga isidalwa sasimdinga ikhaya ngoba sibadlinga umuntu okunjani umuntu obezokwakha ikhaya ngoba inkulumo ithenani na ushela wathi wena ufuna umuntu ozokwakhisa ini umuzi kababa wakho ingakho kumakoti wayeyakha leya ndlu leyana ngoba wayesuke ethenga isidalwa leso sidalwa noma lezo yidalwa zichema naye udede even esihambile waphinga ngaphandle ezinkosikazi kodwa idalwa kwakuba yinto ethiyo zona cha umakoti ziyamdinga lapho uthi uyamxosha ngoba ngokwesintu sethu umakoti akaxoshwa ngisho kunganzima kangakanani ngisho kungalikhulu kangakanani okungcinani uma ungasaboni kahle umakhela umuzi wakhe ney'ngane uphinde umondle uphinde wenze iy'mfanelo zakhona elo gceke wenze konke okufanele ukwenze njengendoda akaxoshwa umakoti umakoti wayeyakhe indlu ethenga isidalwa hhayi laba namhlanje abafica o-big house abafica o-12 room indlu korondo futhi idalwa yona nje ekholwa kakhulu kuyona lezi sezaqedwa emakhaya ngakho-ke isidalwa sasichazwa into ewubala emehlweni ethu kodwa-ke leyona ubala ngoba vele ukushela komuntu ukuthi uzongakhisa ini umuzi kababa inkosikazi ayiyakhe indlu ayilakhe ilawo emzini ingakacaci ithenga isidalwa isidalwa sazi ukuthi uma sibabani uzovusani uzovusa ikhaya namhlanje kusenzeka amadivosi angaka nje ziy'nkinga ey'ningi esingasanake sizinsizo zanamhlanje kwifacebook inkosi embona Mvuka Ngema kwi-youtube inkosi embona 002 naku-tiktok kanti kuma-bookings ngiyatholakala inumber ithi 069 390 3719 069 390 3719 indawo amathunzi ngishilo ngathi ndona ngiphethe uLanga ngiyabonga kakhulu umsakazi wami kuma-bookings impela abantu uma ngabe ezenza umgcagco wesintu ngikhona nakuma-conference into ekanjalo ngisazohambela nje wonke umhlaba ngoba vele kade sengiqalile ngiwuhambela nama-consultation uma ngabe ufona kukhona information oyifunayo uyaconsulta sikwazi ukuthi sikululeke ngesintu siyabonga baba.

0: katuna baba ubuyanin katuna mama ubuyanin
1: phela manje sekusebenza wonke umuntu uma ubaba kuyasetsha siyahlanganisa usho ngamazwi amnandi mntanami ngisendleleni ngeza kodwa ngizothi ngiza mntanami vele seyifikile le uzokwazi ukuthi ke ekube khona kuya ngasethunjini mntanami ngifuna ukufika usuthu uphinde usuthe sengkhona
0: umpelo wam
1: yes
0: manje wathi ngikuphathelele mfana wami noma ntombi wami bo kodwa ngiphathele iphisa Ngiphathele iphosiki
1: Ngikuleke mfana wami zokuphathela uholile ubaba Uyayibona nje leyo nto ingane ihappy yajabula egogo ubaba uthe uyabuya ma ugogo ubaba uyeza uma uyeza uyayazi lento yokuthi uyingane sasiyenza ke thina leyo nto kubaba uqovela uma uvuka amajazana

0: macam tak perlu biar lah nak ke. Memang dolan je lah. Ukuna lento ke mlalelo omhle lapho ngasekhaya othola ukuthi ke iyenze kakhulukazi ngane nakuthina sabantu abadala utho ukuthi mayenzeka lento ayangithi ke ngingane ke ngiphathisa umuntu omdala uthwele uyasindelwa uphethe impahla eziningi osiyame ngiwumntwana ngimbone ephethe mase ngiyakuyena ngimphathise ngihambe naye ngize ngiyombeka lefanele afike khona. Kona ke ngifisa ukuveza kule nkulumo. Bazothi abanye kufanele, abanye bazothi akufanele. Bazothi abanye lokhu kona ingane, bathi abanye hayi kuyigqugquzela ingane. Uma ingane ke ikuphathisile umuntu omdala usindelwa impahla ziningi oziphethe ikuphathisa uziyokubeka la ufika khona omunye umuntu omdala uthola ukuthi ke ingane uyayinika ke okuzoyijabulisa okuyimadlana mhlambe yothenga usweet uthi umntana nami nayi imali hawu umntana nami ngiyabonga. Omunye athi cha angikwazi ukukunika imali mntana nami ngizosho nje ngomlomo ngithi ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Ngikona kupho kufanele kuloko kufanele yini ukuthi ingane mengabe ikuphathisile umuntu omdala uyinika imali noma ukuyinika imali uyayona uyifaka umqondo ukuthi mengabe isiza umuntu omdala kumele ikhokhelwe ikanjani into efanele noma ayifanele leyo noma ingane mekuphathisile nje ingane ayazi ukuthi iyaphathisa umuntu omdala ngalo kokuthi fanele zithole imali ukuze ngithole izibusiso yena ikhohlwe imali ikona kuphi ohamsana nako uthi kufanele ingane inikwe mayisiza umuntu omdala imphathise kade sindela noma cha iyayilimaza ingane leyo nto noma uthi hayi ingane ayimphathise umuntu omdala kuhle lokho izakhula inhlanhla zize kuya imphathise ngale kwenzuzo yini wakho kuphawula kuleyo ndawo ngabe ngokungayiniki imali ekusizile uyithena amandla ukuthi kusize kusasa 0638208448 WhatsApp line 0638208448 usibalele ukuthi ngabe wena ubona kuyikona kuphi okufanele ngempela kwenziwe enganeni esuka yenze lo msebenzi ofana nalowo kumuntu omdala noma 0604807164 ngizomtshontsha nje umagaya lapha ngizomtshontsha ngibirara ngane meyiphathisa umuntu omdala sindelwa imthathi imbeka le efuna ukuya khona noma le yakhona kakhe noma le suka ehlala khona mese ke umuntu omdala omunye awayinika ingane imali noma omunye angayinika imali ukuyinika imali ngabe kuhle yini enganeni kuyindlela enhle yini noma indlela embi yokugqugquzela ingane ukuyifaka ke ehlathini. Lungile, soqala ngaye lo siza ukuthi ubani siqala ngaye ke ophawulayo ngalolu kudaba lwethu ngale nkulumo esiyiveza njengamanje. Ake simdonse siza ukuthi ukuphi neze ubani igama? Yizo sawubona.
1: Yebo bungani njani kukhulu?
0: Ngiyaphila manjani nina?
1: Ngiyaphila ukhuluma nomama Margaret Mahlabathi. Hey, wayikhuluma indaba ngikulalele. Hey, leza namhlanje.
0: Hey ma.
1: Ngomthetho awusanyezwe iningi imali ngoba izojwayela nomunye ngelinye ilanga nayo iphathisile izofuna imali.

0: Ngonyong.
1: Yes ma. I network ke la emahlabathini yakushaya. So ungqambuke.
0: Yeah, ngani yami ngiyabonga.
1: Yebo.
0: Wenze njalo uNkulunkulu aphusile. Izohamba izojabulela kona lokho kulo okudliwa ungajwayeli ukuyinikeza imali.
1: Eh, kezwakala ma, kezwakala emahlabathini.
0: Ngiyabonga kakhulu. Izinduleko zakho ngizizwa kahle.
1: Ya, ngiyabonga ma. Yebo ma. Yimadoda ke lapha emahlabathini abantu abaphile abaphile abantu emahlabathini uthi lo waya ku WhatsApp uthi cha makhulukhulu ingane akumele uyinike imali mengabe ikuphathisile uyayona leyo ngane izojwayela ukuthi mengabe isiza umuntu omdala kumele inike imali kusho ukuthi fanele ikhokhelwe siyazilimaza ingane masenza njalo bani lowa uthandiwe lapha kaMnyandu ke uthi ke akulelo emakhulukhulu lokusukela izolo hey nina kwizilomzansi hayi khona hayi kulokela nawe ke ukasibhalela ku 0638208448 noma 0604807164 uthini kwakho kuphawula ingane emayiphathisile umuntu omdala impahla ngabe yini imphathisa yona kufanele yini umuntu omdala ukuthi ke ayinike ke imali noma akufanele lokho kufanele yini noma ingane fanele iphathe ngale ukuthi izikhokhelwe siyayibheka lonto ngizomukhamba ngumthatha nje noma gaye phakathi nayo ke inkulumo ngqoqo yethu naye ngizwe njengobaba njengomzali umagaye ke naye ke useganiwe unomuzi ukababa wakhuvusile kuyinto enhle kakhulu leyo soke sizwe kuyena naye ukuthi kuthini kwakhe ukuphawula kuloko izilomzansi leli nathi liphonzela futhi lo yamakhulukhulu ukhuluma ke indaba enkulu mfethu le ndaba oyikhulumayo indaba ezilimaza kakhulu izingane zethu thina sisakhula wawumphathisa umuntu omdala noma umsiza umuntu omdala ngale kokukhokhela buka singakanani namhlanje oh okay kulungile ngiyakhumbula namlaleli ngikhumbula nje ngiphathisa omunye uthisha wayefundisa lapha ehlokozi high school khona ehlokozi kwaqwathaza kwakumemzelewe umisimzele ecottage la ngamphathisa izingane ziyadlula uma ngimphathisa lo mama wabonga umama umebonga ekhaya kusafundisa ukuthi imali asiyimukeli uma ngabe siza umtobdala wanginika ngenkani wayefaka ephaketheni ngenkani leyo mali ayenginika yona osamkhulu ku 5 rand ngaso sikhathi yo osamkhulu ufanga ngenkani ephaketheni athi ngokuthi wecost ngayithatha imali uma ngabe sisiza umuntu omdala ekuba ingane madoda wayifanga enkani wathi mntanami ungisize kakhulu bengikwazi ukunyuka la kulomango ngiyabonga mntanami uNkulunkulu akubusisa ngajabula ke nami ngajabula nkosi yami kwamnandi kanje yaya ngesikoleni njalo naye uyoshiya impahla zakhe khona ke leqashe khona kwakuyimonday Ay sofika esikoleni misimzele kwavala umisimzele kwayiveza assemble lento wavane wangibeka phambi kwengane ke manje nginamahloleke la waphembi kwengane awu la ngufana ungisizile bengidlula bonke wangiphathisa hey ngaduma kahle nkosi yakwayo la ke esikoleni ukuthi ngahlonipha ngenza ukufanele kumuntu omdala yimo dodwa okuyinto ngempela ke le ejabulisa kakhulu ukuthi ke moya ingane ke ubazi abantu abadala ngathi ke mengifika ekhaya ngomsombuluko ontamba ama sengifika ma na ungiphiwe imali ma thethe ma uchotha phe imali wena uchotha phe imali ubona ukuthi uninike imali ngaka Toi mangusizo umem umisi msolem kade iphethe kakhulu ngizomfonela nguso ngizwa futhi iqala kangeke amafoni ngalesa sikhathi ngalendlela sekuyona waye esikoleni wayobuza ngoba uqala kwaqinisekiswa qikelelwa ukuthi ngempela lento ephethwe yilengane iphuma kulomuntu emshoyi noma yebile hey madoda yayingangeni into ekhaya engaziwi qhamukapi yey madoda shinje izinto wayakhola nkuma athola ukuthi hayi ngempela kunjalo awajabula ma wajabula nkosami sephatheka buhlo mfana useyatshontsha manje u5 rand usamkhulu wasathola idrink ngo5 rand drink wasayithola ngo5 rand nesinkwa siphelele ezingasikwa uzisikela ugebhuya uze usuthe makay yakubona yakushisa nawe le ndaba baba nazi nayindaba umzali nengane la noma nengane ingane yamphathisa umzali mese ke umzali eyinika

0: alengane uthi uyayiguququzela ukuthi isize ngelinye ilanga omunye angayiniki ingane athi angikwazi kuyinika ingane ngoba ngiguququzela umkhuba omubi ukuthi mengabe isiza umuntu omdala kumele ikhokhelwe kuthini kwakho ukuphawula njengomzali njengobaba ekhaya
1: ngicela ukubingelela nabalaleli bezi lomzansi bungane baqinisile ukuthi sekubhlungu namhlanje ngoba isikhathi asisafani.
0: Yeah.
1: Kodwa impilo iyafana.
0: Yeah.
1: Kukhona ukuthi umnikeze umntwana imali.
0: Mhm.
1: Ngoba ubonga ukuthi ukuphathisini.
0: Yeah.
1: Kusasa mayese kuphathisile. Ungasamnikile imali sekubuka emehlweni.
0: Mhm.
1: Ulindele ukuthi uzokwenza okwenze ngayizolo. Ngoba ngesikhathi ukwenza umchazelanga ukuthi mina thatha lokhu kodwa ngisho ukuthi njalo mawungiphathisile
0: uzothola
1: imali.
0: Yeah.
1: So njengoba sekubuka emehlweni ulindele ukuthi uzokwenza lento
0: owayenza.
1: Yes. Ebese Nkosi. Ebese kuba khona lento yokuthi kube yimini umzali obuza ukuthi how kade uphathise uphuma apho wena? Hayi bengiphathisa umali umqhawe. Mm. Ukunikeni.
0: Yeah.
1: Kubuza mina mzali ukunikeni. Ngamanye amazwi ngithi ingane ayazi ukuthi mayiphathisa umuntu omdala ufuneka ilindele ukuthile ezokuthola kuyena. Ngamanye amazwi uzosizo sithi ayilo akasiniki lutho. Angithi yabo?
0: Yes.
1: Ngoba kunesikole eyifunda kusona ukuthi kuthiwa. Mm. Mawuphathisa umuntu omdala lindela okuthile.
0: Yeah.
1: Akusekhona ukuthi ukuthanda nokuhlonipha ukuphathisa umuntu omdala.
0: Yeah.
1: Kodwa sekumsebenzi indlela thizeni ukuthi ayi lo akaphathi akanikani lutho.
0: Eh, zisho njalo.
1: Ngeke zifunde phe ukuthi umuntu omdala ufuneka kunike into ethize mangabe kuphathisini.
0: Ufundiswa yithina kusho. Okay. Kufuna uthi ha
1: baba
0: akafuni uthi ufundiswa yini baba
1: zifundiswa yithi yabona ibhlungu lento yabona impilo ngendlela esibuka ngayo sibuka ngelinyiso
0: yeah
1: kodwa ke lilonke nje mfowethu akukho kuhle ukufundisa umntwana ukuthi maye ngiphathisile khona into ekuthize kufuneke ngimnike yona
0: ntakama
1: akukho kuhle kuhle umntwana azi ukuthi umuntu omdala uyasizwa
0: kehlala
1: kube kuphele
0: siyabonga magaya ya lo magaya ke usho njalo umzali ubaba ya yes uthi unjani ezweni FM ayibo uthi kwakukhona leli gama futhi ke uthi kwakukhona umuntu ushuthi ke owayecabanga ngenye indlela uthi ke sakamaham ake ngikusho lokho akulungile ngikusho uthi ke kwakukhona ke isilima sakamahamsane sakamasihamsane sasingabingeleli umuntu omdala esingafuni nokumphathisa nokumphathisa ingane ngomphathisa ingane maye kuphathisa awini kulutho akunampawu zokuloba okay kulungile uthi ingane mawuyiphathisa awiniki lutho nje kuba isibusiso kodwa ezamanje azilinde ukuthi uze uziphe ziyacela nje ukhuluma ke uDM Sakazi wakwantombela endwetwe uDM Sakazi wakwantombela lapha endwetwe kuyakhoza uqinisile mkhulu yazi izisho igale izisho magaya mlaleka ithi oh unalo 500 nje
1: ifunde iphi
0: u 500 nje unawo awukoko 500 awugaga ngiyangiphinda uphathise mina ikutshele emehlweni lungela spider dots lapha uthi ke yeye awumeke ihehebele ngakankulunkulu Jesu ake ngivane ngiyenze kanje lento kuze ngizokwazi ukuthi ke ngiyifunde ke ngendlela ke yakho na

0: right ke ake sizwe lapha ya ye uthi angibingelele kuwena bhungane emakhulukhulu nabalalela usuka madoda uthi lento okhuluma ngayo iyafana nokuthi ingane isukumele umuntu omdala ebhasini uyithuma ingane ukubingelela kanjalo nakho ke ukuthi nakho ke ukuthi ingane iphathise umuntu omdala okay oh yes uthi ke iqiniso nemfundiso yasekhaya nasesikoleni ithi ingane awuyiniki imali uma ikuphathisa uthi ukuthuma isiza kumele ikhokhelo ukuthi uma isiza kumele ikhokhele iyiphutha ngempela le okay egcineni izingane ezinjalo yize lezi eziphendula lolu hlobo lwabantu olubizwa ngamaphala okay uthi ngisho ekhaya awungafiki nento ongazi ukuthi uyithathe hayi ngazi kahle mkhulu yes ekhaya nje kwakunjani phela ngasi sikhathi phela kunjalo thola isbuck uthi ke awuhamsana nami uthi awushaywa into engasuki phansi ngoba kwakunga akunqandwa lomkhubo ukuthi ingane izingane zingakhuli zidlebeleka lalelo mhle uthi kodwa ke kuya nezindawo esikhuliswe kuzona ngoba kwezinye izindawo njengasesilungwini ezikhuliswa ngokuthuma ke ikuphathisile kumele ilindele okuthile kuwe kanti endaweni zasemakhaya luhlukile usiko impilo lokukhulisa izingane ubanlona Mbongi Mkhize ubongi Mkhize enanda New Town si siyabonga webongi Mkhize enanda lapha New Town si mtakama uthi cha ngempela wangalokuthi nje ufike nento ekhaya engaziyo ukuthi iqhamuka kapi kephi iqinisile nami nje ngiyayazi le yonto wawuthola isibhaqo nje wawuqondiswa nje ngembibi nje uqondiswa ufumbu lapha phansi hey uthothe phela sikuthengelanga thina lesabazali iqhamukaphi yey wena phindisa lento lo yithathe khona we madoda sakhula right ayizenga nje bole la ukuthi kuthela bala uthi bakholokholo ke ekhona nami siyabonga ke ngesihloko uthi kave kunzima webhungana ingane azisathumeke into enye ebhlungu futhi azisaphathisi njalo uthi enye into ebhlungu emakhulukhulu ngiyamuzwa umagaya lapho uqinisile ithina abazali esithi ingane azingakwenza ukuthi mengabe zingakuthola ukuthi uthola ukuthi umakhelwane uthothi ngize ngisho ekhaya kade ngiphathisa umakasibanibani noma bakasibanibani wakunikani Wabo ngikho ngalutho ungaphinda umphathisa uyabona so ufaka le yonto engani uthi oh usiyakhokhelwa la sesebenza yima dodwa
1: sina ikhuluma indaba enkulu makhulu khulu yazi lodo yibona la eThekwini ukuthi ingane moyithuma banele ube nemali oyibekela yona ukuthi uma ibuye ikhokhele lokuthi uyithumele eyeyantshela la emakhadeni ukuthi ugogo wathi uma ngithonyiwe umuntu akunginika u-R5 angaze ngayibuza kathebo kanti ugogo wakho ukhulu isahlobele umntu omuntu wesilisa lakwena ufuna ukusidalela amaphara esidingo singekho athi hhayi anti umthetho nje wasekhaya yabo lena ikhulumayo ngiyayiqopha sembelihle vilakazi lo
0: Hey Miss T hey my sister ngiyakuzwa ngiyanizwa ninonke nje enikuvezayo ukuthi ngempela isintwini sethu noma ke kuthina ke esikweni lethu ke thine endle entsundu ngempela ingane ke awuyikhokheli ukuthi ke ikusizile sikholele kutheni uma ngabe ngithenje mntana mkulunkulu akubusise uyobuseka ngempela uzuzo kuningi empilweni kodwa futhi umoya ingane okuwena oyifunayo uzimoshela kakhulu uwena oyifunayo kubazali ke manje uzushwa ona nano 5 rand awungeke ubonje ayihambi la ngempela iyayifuna le mali iyifuna la fana uyinikile ngoba ikuphathisile uma sekutholakala ukuthi ngempela ngokumzali wakhe wena ingane oyinikanga imali seniyagejana azasho umzali wayo awu sayinikanga ngisho nento encane nje ingane yami ikusizile emakhelwane iyezwa njalo ingane wakhani kuleyo ngane wakhingane izokhula ibe njani izoba isitshalo esinjani lengane

0: uma ngabe uzoshinta efana naleyo kumuntu kade lengana athi siza yena yabona so uyayilimaza lengane ubona kufanele ukuthi mengabe ke isiza abantu abadala kumele ikhokhelwe okushulo izogcina selahlekelwa irespect ngenxa ukuthi ngoba naku vela abantu abadala labo banobana bakhokhe angibasizi ngisabahloniphe ngegumbingelele futhi kuba kanginikanga imali yami how yeyeni webantu Hawu siza umuntu omdala ngoba nawe uzokhula ube mdala udinga ingane ikusize. Kunento okumele uyibuke nawe mzali ngokuyifaka enganeni ukuthi uma ngificwa isikhathi sokuthi ngiyele kwalamathongo mina ingane yami iyosala injani. Ingane yami iyosala inemfundiso enhle yini engeke igcilazeke engeke ihlukumezeke yini. Ngoba kuningane othola ukuthi ziyahlukumezeka ngendlela ukuthi cha hayi ngoba zihlukunyezwa zithola umthetho oqinile oqondisa ingane ngendlela manje sokuyasinda engayazi leyo nto leyo. Sawubona Simsakaze.
1: Aw Phungane nikani?
0: Siyaphila mkhulu njani?
1: Siyaphila Phungane ungelengele lo akathiwe kwencane.
0: Oh hey ngelengele.
1: Ngiyaphila futhi.
0: Ah siyaphila hlubi.
1: Siyaphila futhi akangene esihlokweni futhi. Kona futhi lento le impela ayifanele ukuthi ingane zithunywe ngemali. Kodwa lento iqalwa womama ngalesikhathi behleli phansi kwesihlahla bethi hayi mina ezami ingane zisemakhaya mina ngiyifuna ingane yami ibela emdondolo. Yonke lo nto le iyalimaza gcine esethuma lezi zethu ingane ehlala nazo emdondolo.
0: Ish ngelengele.
1: Igcine ebona lo nto igcine ingane sibuye ka 10 kangaka nje. Iloko ithunyiwe kodwa ezakhe uqhosha ukuthi yena zisemakhaya. Yona ezakhe azangeze izihlale la. Iqala lapho ke indaba Phungane.
0: Ngelengele kuzwakala. Kusho ukuthi thina abazali sizonale ingane.
1: Kina nje indaba yethu nje ikajika-jika iyale ibuye iyele esigcina isiya ezinganeni Phungane.
0: Siyabonga ngelengelo uyaqala ngqa ukufona emsakazweni izilomzansi.
1: Hawu ngiyabonga Phungane, hawu ngiyaqala Phungane.
0: Hawu siyabonga nje ukufona kwakho mkhulu, God bless you.
1: Hawu ngithale kahle futhi.
0: Amen mkhulu. Hawu madoda kuyencane ngelengele madoda usuka madoda. Kezwakala ngelengele. Uthi ke lo omunye lapha makhulukhulu. Ukhuluma indaba enkulu usuphuma mkhulu inganza namhlanje sahloniphi ebafo inhlonipho kwesinye isikhathi ke iqedwa yithina einganeni zethu kwabanye abantu abadala ngento ngendlela esikhuluma ngayo nazi ingane nokukhuluma phambi kwalabantu laba akadingani imsiza uthi cha ingane ayithwalisa umuntu omdala ngale kwenzuzo inzuzo ezoyithola isibusiso kulomuntu omdala siyabonga kakhulu Libumbane lesithathu emina okwami ukuthi ngicela indlela. Ngiyabonga nje kunina nonke nthena participator kusukela nje ngo 12 ngiyabonga kumagaye. Ngibonge lapha yana ke inkosi embono ngibonge kuMfokanyuswa nethimba lakhe belikhona la. Ngibonge uDr Mnyati ngibonge kuwe mlalelo omhle. Nkulunkulu nje akubusise. Qhubeka nokuzama. Bantwana hlonipheni nganza kwethu sibaza abantu abadala. Singalindeli imali ngokusiza abantu abadala. Lindela inhlanhla lindela izibusiso kuye ukuze ube nenhlanhla empilweni lungile mina ngithi bye bye uyezo bhuti msa usekhona uzoba nawo siyabonga

Kurasi masipekela kuchika bapali laban batengele skanati nangi lapu supalele mdalili. Warige sabo na primisa chero mbonambi kutuwa unjani. Umisheke Sandy Lendlovu. Mkumbula lao Sandy Lendlovu ya mkumbulu AK Ndlovu. Sandy. Sizwana prega supaso imaneja ila lapagi ama soye swagia. Kuna nada prega yu Sandy Towns figile na kone. Kazunja nuka chenla ikonu ya pili. Umisheke Sandy Lendlovu. Tike una prega ndwetu. Tike lapigu ibegi ile ndlebe kusuga ngo 3. Gogo shala ndona lapigu release 2. Paikisarika na mtanji. Usikengi ndalele lapigu mtudo. Ongu sisa ngendela ismanga. Ingo koza kwezi nga kaya ngendela lapigu ismanga. Nkosi lapigu inkinele wena. Njalo nje uchiko. Angabe

0: ngoba vele bekunentwaso bekumele ayithwase. Inkinga wathi yendaweni thizeni eyofuna uyohlola wazitholela umuntu one-spiritual gift grid nje, umuntu onomhobholo, wathi a le nkinga yakho kumele uthwase.
1: Ngabe sicoxa nenye insizwa nje Friday ekuseni lapha umfoko amajola lapha senzo kuhle koshukulala ireserve yile uthi hey indlela esezini ingakukhona izangoma ngempela iyamkhathaza le ntoba abanye uthi mawabheka uthi naye yayingekho ingulo la. Yeah.
2: Injalo bamthatha ilapha ke ubaba esifundisa khona ukuthi about sineka spiritual knowledge.
1: Yes.
2: Because of dark ages so lonke ulwazi lomoya lacindezelwa.
1: Yeah.
2: So namhlanje umuntu akasakwazi ukuhlukanisa umuntu onedlozi nonganadlozi. Namhlanje umuntu uyakwazi ukuyohlola ethola ukuthi uneyinkinga zakhe.
1: Yeah.
2: Athi umuntu make ehlola for inkinga zakhe sisa ngoma ayibona iyathwasa ngena phakathi.
1: Asithathe nanga umlaleli. Sawubona Samuel.
3: Sanibonani kusebenza ne radio.
1: Ah no, siyaphila singezwa kuwe.
3: Hayi, siyaphila.
1: Yes.
3: Othethayo lo ngutolo lo uZulu umchenge.
1: Tolo.
3: Nambe ngithanda ukuvela nje namhlanje ekuseni ngifuna ukuvela nje financial grid. Engakho mina njengoba kukhulunywa ngegrid kokuqala nje igrid kahle umuntu esingasho nje sithi umuntu ongeneliseki. Umuntu onento but kulenta nayo akanelisekanga. Now uma sikhuluma ngefinancial grid ngifuna nje ukwenza nje umzekelo masethi nanga umuntu kuyisupervisor ubekiwe lapha emsebenzini.
1: Yes.
3: Isakhe umsebenzi wakhe ukuthi aqashe abantu uyahola. But kulabo abantu azobaqasha uzobatshela ukuthi mabakhiphe okuncane mabakhiphe ikhoko ufuna imali kodwa still lo muntu yasebenza uthola imali. That is if uyahamba uyokwenza license nowufika lapha baloko bebusy bayakufailisa labantu abakwenzisa license bayasebenza bahona but bazoloko bekufailisa ngoba bafuna ukukhipha imali
1: bafuna code drink
3: labantu laba. That is financial greed. Namhlanje kunabantu umsajero ababulala abantu only just for 500. Uthola ukuthi labantu banemisebenzi abayenzayo but sesineyinkabi namhlanje ubulala nje umuntu only for 500. That is i-financial greed. Bengithanda ukuvela ngazo ngabangamjika
1: kakhulu. Siyabonga Tolo. Alright, now esithinte ngalesikhathi nansi nombolo oyithintayo u 0604807164 lapha ku WhatsApp kuphawula kwakho ngakuthumela ku 0638208448 mlandeli.
2: Sibonga njalo bamsajo nje bengisachaza la ukuthi namhlanje uyakwazi uye sangomeni uyela isimo sakho uthi moya lapho isangoma vele zona sizibonele nje imali sino uyathwasa ungathwasi.
1: Yeah.
2: But uma ke manje besinolwazi lo moya bozothi sangoma masikutshela lokho okay ifungitshela lokho mangibuyele emuva mina ngiyicheke ukuthi ingabe na lesipho sobungoma besikhona na.
1: Yeah.
2: If ledlozi ngempela ngempela likhona kumele be yiyo eliphakamayo kube yiyo elizongibonisa nomuntu futhi ozongithwasisa akwazi wena ukuthi woze ngizokuthwasisa.
1: Yeah.
2: Ayihambi.
1: Yeah.
2: Njalo but just because of silekha ulwazi ke manje lo moya sigcina mhlawumbe siyethwasa ngamelanga sithwasi abanye baneyithula umuntu ugcina umuntu senjani seketwasa.
1: Mm.
2: So igcina ke manje lo nto lesesenza kuba sibe nezangoma eziningi njengoba usisho ukuthi last benxoxa la ukuthi why namhlanje. Yes. Sinezangoma zingaka sinezangoma mezinga ngoba sihambe sihamba salekha ulwazi lomoya manje sakwazi umuntu othwasa nongathwasa basimona kanjani abanye bayathwasa but mobheke emuve ekhaya isangoma besingekho ekhaya uqala ukuthwasa ngaye kanti umuntu akathwasi umuntu uthwasiswa zilwane
1: uthole ukuthi isangoma nje singenzile ukuthi sibheme isinemfu nje kuphela yisho godla lokho akukho
2: akukho akabhodli lo muntu lona omunye maybe wangena edlozeli iplus ekhaya ebelithwele noma beyiphethe ikhwama ezimbe uyamdlulisela manje but mayemdlulisela umdlulisela nje umuntu angathi uyathwasa ngathi umuntu akathwasi.
1: Mm.
2: Uzoganga umuntu.
1: Yeah.
2: Njeni masikhuluma nje alba umsajola indaba umlandeli bekechaza le yeah, spiritual gift kunezimo ezinokwenzeka ekhaya lomoya umuntu thola umuntu uyafika ekhayeni.
1: Yeah.
2: Make efika ekhaya athi ngizelana ngilethwe isangoma.
1: Mm.
2: Meaning uya kusangoma esingashiba sihlambulukile sangoma leso.
1: Yeah.
2: Thema simhlole sabona ba inkinga yakho ingaphezulu kwami.
1: Mm.
2: Ngicela ukukuthumela ngibona ubaba ogqoke kanje nakanje uya kuphela ngakwazi ukukusiza.
1: Yes.
2: Kulesi simo but if lo mama oleli soshe beliye kumuntu odridi.
1: Yeah.
2: Yena noma isimo sakhe engasabe ezovela amnike lento akamnika yona ngoba efuna imali.
1: Yeah.
2: But abanye odridi imali okay chat no imali okay ngikwazi ukuyithatha ngoba angeke ngikwazi ukukusiza hamba ufuna umunye umuntu angakwazi ukulekelela kulesi simo.
1: Yeah.
2: Manje meaning indaba yedridi kuma spiritual gift igcina ke manje sehluphekisa nabanye abantu.
1: Oh yes.
2: So kunabantu namhlanje banikeza imbizi banikeza into ezingongo just because lesangoma sifuna ukuthi umuntu angajikelana engashiyanga imali.
1: Aphume shiye something.
2: Makaphume shiye something. Nokumele manje amqambele amanga. Kanti abona nje memqambele amanga uhluphekisa yena aphinda ahluphekise nezidalwa zakhe.
1: Ngiyizwela kuthiwa okunya okukhona okudala leyo nto leyo ukuthi ke mangabe uzothwasa inkomo yakho na inhle.

Oh yes, uDumi Mkokstad eThulwandle. Hey, ngoba sebekunyathelile abantu bathi baqedile ngawe. Uma kukhona yena. Kusho njalo uMkokstad uthi asikhi isimo esingamlaleli uma ngabalalela uLwandle. Ngiyakhumbula uJesu engena nabafundi bakhe emkhunjini ehamba nabo kuvuka isiphepho. Hey, izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi bazama konke ababengakuzama ababantu abaziwa ukuthi bayayazi indaba yemkhumbi. Kodwa kwabonakala ukuthi bayacwila. Sebexakekile baya kuye bathi inkosi awunaki nakho sifa na. Uma ivuka indodana kaNkuluNkulu eGamereni yayilele kuyo ithulisa uLwandle bamangala bonke. Yaqhamuka lengoma ethi nasiphi isimo siyamlalela. Hey, uma ekwazi ukuthulisa ivungu zasolwandle zimlalele ekwazi ukuhamba phezulu kwamandla bebeyini abantu abazama ukucindezela wena. Bakucindezela ngoba bethu uhamba wedwa. Ubatshele namhlanje kuseni kulisonto ukuthi hayi uma nje ngakimi uNkulunkulu akekho ngangithinta.

abantu abathi mabehlabelela ingathi ngathi nje bese ungasho lutho Niyabona lapha ku TikTok etikamnyezana ungangilandela nawe nangu ukukhonzeni Robert uthi nje thank you Jesus name of the Lord uthi lo munye I'm the living testimony ushona phi manje humble the hand of God let's listen to him and follow his commandments basho njalo abalaleli ababanye babingelela nje hey hey ngoba uthi uJobe ku 42 athi kepha manje sengiyazi ukuthi okwami bekuqonda ukuthi icebo lakhe lingevinjwe yabona uma uNkulunkulu esihlelela izinto uyihlela ngendlela esingeke sikholwe ngayo ukuthi zihlelelwe thina ngaleyo ndlela ngiyaye ngithi mina into edala ukuthi umhlanga emanzini ungephuki ingoba umhlanga uyakuvumela ukuthi amanzi uma emaningi ulale uyakuvumela umhlanga ukuthi amanzi uma emaningi ungazami ukuphikisana nawo uzama ukuma lokho ngawudalela ukuthi uyephuke uyazivumela isimo ulale adlula amanzi uvuke umhlanga ume ngendlela okadume ngayo sengathi masificwa izimo ekuphileni kwethu sificwa izimo emshadweni sificwa izimo emsebenzini sificwa izimo emhlabeni nje jikelele besingafunda ukuthi wena Nkosi ngizofuna elakho icebo ukuthi liyilipi ngoba sengiyazi ukuthi wena Nkosi icebo lakho lingevinjwe ifuna ke ukuthi sihambe siyobheka uSibu Buthelezi sihamba ngawo lengoma uJumbo

0: uNkulunkulu wazi konke ngawe, uNkulunkulu wazi nala uzohluleka khona. Uthi omunye yini inkosi uma ngabe ngibhamba ngibone la manyathelo khona wami nawakho uma kukuhle. Kepha uma kukubi bese ngibona awakho kuphela, awami kuphela ngabe usukusungishile na. Aphendula uNkulunkulu athi ngesikhathi usubona wami amabili kuphela amanyathelo phansi ingoba ngisuke sengikuthwele. Uyathwalana uNkulunkulu bathandekayo, uyathwalana, uthwalana abantu bamangala ukuthi lo muntu udlule kanjani lesi simo. Ulokhu uhambile, ulokhu ushilo ukuthi wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wazi imkhuleko yami, wazi usizi lwami. UNkulunkulu usho njalo uthi ngiyalwazi usizi lwakho, okwakho nje ukuthi uze kuye. Asibingelele shenge emsakazweni izilo mzansi.
1: Ba, ngiyabingelela mphazima, ngibingelela umlaleli wonke umsakazo izilo mzansi. Sithi siyabonga kakhulu, sibonga nje ukumenywa sibe ingxenye yalolu suku lwanamhlanje, bese ke sibonga mfowethu kuNkulunkulu ukunikezwa leli thuba lokuphila namhlanje.
0: Kunjalo shenge, uNkulunkulu uhlela ngeyakhe indlela. Yabona nje ukuthi namhlanje ngithole ithuba lokuthi ngizohlala la, ngathola ithuba lokuthi ngikhulume nenqalabutho. Hawu madoda, hawu madoda, awuyazi ukuthi ngisho ukuthini mangisho njalo.
1: uNkulunkulu emuhle mfowethu, uNkulunkulu emuhle ngani yakwethu.
0: Singena ke esigabeni la sithi khona sizokhuthazana sibu. Uyazi ukuthi sibu, ngifuna ukuthi ngiqale mina le ndaba ukuthi ngeke ngathi kuwe sibonana ngathi mina sibu, uNkulunkulu ugcinile kwaze kwabala. Ngathi kuwe sibu ngibuka ukuthi ezinye zeingoma ade ngidlala la, hey ukuthi umese khona umdala weinsuku asikhi isimo esimelana nawe. Ngakubuka sibu ngathi usibuka uzo zonke izinto adlule nazo, ngoba ngifuna udaba lwethu siliqale kanjalo namhlanje. Siliqale njengoba ikhona izwi likaNkulunkulu elithi siyacindezelwa kodwa sinyinyekile. Ukuthi ngifisa ukuthi siliqale kanjalo udaba lwethu ukuthi umhlaba uyakunika izinto ezinhle, ukunike izinto ezinhle, kodwa kubuye kufike ikhathi njengoba nje siwubona nawo wakhekile unamagqumu namathafa okukhombisa khona ukuthi akuhlali kusmooth empilweni. Ungomunye wabantu asikuthanda kakhulu esisebenzile nawe kwenye indawo, bayakuthanda kakhulu abalaleli sibu. Kodwa njengamanje ngiyafisa nje ukuthi ngunike ithuba lokuthi selokhu waphuma ekutheni bezwelelizwe abalithanda kangaka abantu, ukuphi, wenzani, uzizwa kanjani, nokuthi yini nje ofisa ukuyisho kumlaleli owamshiya engalindele ukuthi uzomshiya.
1: Hey, hey, wabuza umbuzo omkhulu kakhulu mphazima. Ngifisa nje ukusho mfowethu, ngifuna ukuqala kakhulu kulengxenye oyishilo yokuthi abantu umuntu bayamthanda kakhulu. Ngicela ukusho mphazima ukuthi ukuthandwa kakhulu ngabantu uma ngabe usasebenza emsakazweni, njengoba uke washo usebenza emsakazweni uthola ithuba lokukhuluma kwi-microphone, mhlawumbe kungenzeka ekusebenzeni kwakho kanjalo ungakunaki futhi ungakuboni ukubaluleka kwalaba abantu osuke ukhuluma kubo. Sesikusho nje lokhu nakubantu abangaba namaphupho ngelinye ilanga ukuthi umuntu athole ithuba lokukhuluma nabantu. Ungabe ukhuluma kwi-microphone yomsakazo noma ukhuluma kwiy'nkundla zokuxhumana namhlanje, mhlampe umenywe ukuyokhuluma emshadweni, mhlampe ube nethuba lokukhuluma emngcwabeni noma in any kind of an event lapho othola khona ithuba lokuthi ukhulume nabantu,

0: ukuthi adlule la abethelwe angcwake angene ethuneni eyiphazima uma ngabe sencwatiwe I'm sure bonke abantu ababekade bembuka eyinto engelutho bebukisa ngaye besizakele ngalokho ababekubuka ngaleso sikhathi base beyitshelile ukuthi akuphelile ngale ndoda
1: becelebrate
0: how many people mphazima njengoba uthi khona oguqe ngamadolo manje asebethe abantu ngabo makhelwane ngaba yihlobo zakhe kungaba bangani bakhe bambone ngcwatshwe ngena bazakhela isithombe sokumbona ngcwatshwa engene ethuneni kanti lapha yolanda khona amandla mphazini mhla abantu sebedelile bethi akusekho ayoba yikho umphazima awusekho yoba yikho umlaleli ngicela ukukutshela ukuthi yingesikhathi lapho sokungcwatshwa khona bathatha babeka itshe kodwa uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu onamandla the God who possesses divine power supernatural power is the one ozofika liginqa noma ngabe belulukhulu kangakanani lelo lithi elibekwa amadoda phezu kwakho because God makes sure ukuthi uma ngabe sekuvusa mphazini akukho umuntu oyokwazi ukuyibalela athi lokho kungenxa yamandla ami lokho kungenxa yokuhlakanipha kwami lokho kungenxa yokwenza kwami lokho njengoba nimbona nje ngifana kabonke bakudele mphazini bakushiye bonke bakushiye bonke mphazini kodwa ukwazi ukuvuka uJesu uvuka ngosuku lwesithathu kumangala abantu akade bevele ebafundise batshela ukuthi mina ngiyovuka because mphazini masigcina singasakholwa abantu bangasayikholwa into esiyishoyo ukuthi hayi uNkulunkulu lo wathi wangazi ngisese sibelethele sikamama wangenza umprofeti wangibeka umprofeti ezizweni usawuya nanamhlanje uzongivusa futhi ikusasa lami isezandleni zakho uNkulunkulu yile nto engifuna ukuyitshela umlaleli ngiphazima sengiphetha nje ukuthi ngani yakwethu umuzwa sengazi ukuthi sekunzima kakhulu ingenxa yokuthi abantu bonke sekufanele bakudele khona ogulayo ogula ngale ndlela yokuthi manje bayambona sebembalele sebebuzile ukuthi unayo yini umasingcwabisane because bambonefa ey'nhlizweni zabo nasengqondweni zabo usefile ndifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza isimangaliso ngempilo yakho akuvuse kumangala abantu because vele uNkulunkulu akathembe dokotela akathembe inyanga akathembe mthandazi uyithembe yena ukubheka inhliziyo yakho ukuthi iyazi ukuthi loyo wavusa uLazaro kwabafile loyo wavusa uJesu kwabafile nawe uyokutakula kuleso sibo uqede uqhamuka usuthi bakubuze bamangala abantu okwadusha ukuthi kodwa mina ngiyamaza umhlengi wami uyongivusa aphinde angishine angenze ngishine emphakathini uzovuka nawe ngani yakwethu sovuka nathi sivukile nje akusumlingo akukho khambi akukho umsamo kodwa nje uNkulunkulu namandla akhe asivusile
1: great things in life are free uyazi ukuthi siyafuna ukubala izinto esiyibona ngamehlo bese sicabanga ukuthi uNkulunkulu usibusisile ngokuthi sinazo lezo zinto uyazi sibungikhumbula usasebenza kweminye emsakazo la ngake ngashare udaba lwami kukhona udadewethu wayethi odokotela bathi kumntana wakhe ayisekho into abangayenza mhlawumbe uyalikhumbula lolo daba efonile exakekile ethi akazi nokuthi ayithathe kanjani into ayishoyo ngase ngusendela umlayezo ngathi mina nginomuntu mina engathi mangifika naye esibhedlela odokotela bathi una 30 minutes in maximum ephila abantu engangihamba nabo kwafuneka bahambe babuyele ekhaya ngoba sebelindele izwi nami ngatshelwa kwathiwa nawe hamba uye ekhaya sayina la ukuthi lo muntu mayeshona ukuzoba nje kube nje kube nje kube nje ngahamba ngaye ekhaya ngafika ekhaya ngahlala sibu kwakusasebenza kakhulu ama landline lakhala ucingo ngangimshiye ngabo past 2-3 lakhala ucingo uma kuya ku 5 lakhala phakathi ezibilini uyalaza ucingo luthi uma likhala uvela ujuluka ungakalibambi ngathi nje uma ngilibamba kwathiwa kusesibhedlele St Augustine's ngavele ngathi hayi sokubhedile wathi umhlengikazi wayekhuluma wathi hayi uyagula lo mntu elimshiye lapho uthumani nizombona kokugcina ngahamba ngayovusa umama ngathi kuthiwa ngizombona kokugcina wathi umama ayasiphuthume siye khona uma ngifika ngigijima eSt Augustine ngehle emapassage kuthule kuthecwaka ithi ingqondo yami yo kusho ukuthi ngempela kasekho ngoba ngangimshiye equma kududuma amapassage ngathi

0: angene ICU ngamfice ebhekile phila. Wathi mayiselula mile walulama completely umuntu ebuya kwi kidney failure. Wangibuza omnye udokotela wathi muphi lo nkulunkulu omkhonzayo. Ngalishare leso story nawe sibuye emoyeni. Waphila lo yasisi ukuthi uthi omnye udokotela doctors are just the means but God is the healer.
1: Azima mfowethu ngifuna ukuthi ngikunikeze nje lo line. Wathi omunye umama, wathi asibu, wathi sasithanda, kodwa wadlala ngonkulunkulu. Kase ngimphendula lo mama, ngathi mina, eyi, kwabuhlungu ukuthatha unkulunkulu vele umenzo wakho. Wavele wamsusa kimi kwasengazi ukuthi mina kuse yena owami.
0: Eyi!
1: Uyazi ukuthi ngicela ukukutshela mphazimi ukuthi ngathintwa kakhulu amazwi akhe lo mama esethi awuNkosi yami Sibu ngiyaphenduka ngiyaxolisa. Why? Kunamazwi ongawakhuluma kwesinye isikhathi usumehlulela umuntu. Abese uNkulunkulu akukhumbuze nje yena in a second ukuthi lalela kahle kahle awungcono kunaye lo muntu. Ungaba tempted ukumjaja manje. But ama situations akho nawe osudlule kuwo noma mhlawumbe osazodlula kuwo angase abe worse kunawa lomuntu. So mfowethu lo nkulunkulu esikhuluma ngaye ungowethu simthembile ungawakhe nalo wamlaleli noma ngabe kuthiwa mphazima lo mlaleli osilalele manje mhlawumbe omunye uyithuke nje evula izwi lomzansi akuyena nomuntu omkholwa kangaka uNkulunkulu nomthemba kangaka uNkulunkulu funa ukumtshela mphazima ukuthi ungowakhe uNkulunkulu lento ayenza kulo wasisi okhuluma naye kulowamuntu okhuluma ngaye angayenza nakulomlalelo lalele ekhaya namhlanje.
0: Sibusi yabonga kakhulu bhuti. Angazi noma khona mhlawumbe ufuna ukusho ukuthi noma unayo ku social media noma yini nje ofisa ukuyisho sesizwe indabeni.
1: Mfethu mhlawumbe nje ngingavele ngishiye ku social media I am Sibu Buthelezi. Wo Facebook ngosibu buthelezi ngiphinde ngoba ayengisibu buthelezi na ku Instagram kodwa futhi mhlambe ke ngingathumelela ne number ka WhatsApp ngoba ngibona ngathi isikhathi sesiyasiphoqa ukuthi endabeni ngizokuthumelela wena usiyomnikeza umlaleli mfethu. Ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu Sibusiso kube isibusiso sithi kithi nje ukuthi uNkulunkulu asebenzise wena namhlanje. Ngiyathemba abaningi abasizakele uNkulunkulu agcine ke sengiyolindela inamba. Siyabonga kakhulu Shenga.
1: Ngiyabonga kakhulu mfethu. Thank you so much.
0: Sibonge kakhulu kuSibu Buthelezi ke isikhathi manje ihora lesikhombisa ukhona noPhiwa Masondo okuyena ozosiphathela indaba zaleli hora. Hayi phela mina angaze ngifundele indaba noPhiwa. Angaze ngifundele indaba mina. Angiboni ukuthi yini kufanele ngiyisuse la uthi ngibheke kodwa kulungile ngoba usukhona. As minimize la. Oh. Ayangixolise kakhulu kubalaleli. Sengiyabona ke manje ukuthi sikuphi.

0: Sihambe sibheke ukuthi siyamthola yini udokotela la emsakazweni. Ngiyabingelela dokotela ekuseni. Ngiyabingelela dokotela. Angazi ukuthi simuthwe yini la. Ayikulungile ke ngoba ukwamanje ngathi asimtholi kahle udokotela. Ngizobona nje ukuthi ngiyenza kanjani ukuthi sikwazi ukuthi sibuye simthole khona maduzane nje. Ngiyalyangena ucingo kodwa asizwani la emoyeni. Angazi ukuthi ke ngabe kwenziwa yini. Kodwa ke kulungile, sizobe siqhubeka ngalesi sikhathi nohlelo. Kodwa sizomthola yena simfake noma kanjani emoyeni, kuzofanele angene ukuze sikwazi ukuthi senze umsebenzi ngendlela efanele, kungabi khona la sisala khona eyintweni esizenzayo. Yayibona into njengaleyo. Yeah.
1: Hallelujah. Hallelujah.

0: sikhulume nawe kodwa ke ngihambe futhi ngiyobheka lapha ku WhatsApp ukuthi bathini abalaleli khona. Amen Mabizo ngiyabingelela kula Kimbo Nambi umabhodla omkhulu kunabanye umabhodla kwa Mashu kwa Jay uthi
1: amen bezolwami. Amen ula Kimbo Nambi lo wawa mabhodla ngenxa yokumthanjiswa kwa Jehova wa Mashu wa Jay. Cha ngithi Bizo uNkulunkulu fwethu uyohlezi uNkulunkulu ngazo zonke ikhathi. Irrespective ukuthi izimo zimi kanjani, kungakhathathi izimo zinjani, kodwa yena uhlezi uNkulunkulu. Thina okwethu nje is to lean on him. Is to lean on him. Impilo yethu siyincikise kuyena ngey'khathi zonke. Athi uPetro Nkosi uma ngasuka kuwe singayaphi.
0: Oh.
1: Ngoba amazwi okuphila
0: akuwe. Eyi.
1: Asinaye uNkulunkulu kuyihlathi lethu lasixasha khona. Eh umpheme ngelanga leyimvula, umthunzi ngelanga kushisa.
0: Yes.
1: Uyikho konke, ukho konke. Ngiyabonga Bizo wami.
0: Sibonge kakhulu kuBizo. Sawubona izwi loMzansi. Sawubona.
2: Sawubona kunjani Mr. Lucky?
0: Siyaphila njani?
2: Eh, uyaphila baba Masondo la intuzo.
0: Eh, baba Masondo ngicela nje ukuthi uphakamise izwi kancane.
2: Okay. Kona i-volume ivuleke yonke. Uthi akona ngalapha kwakwena ubhekisise nakwena.
0: Cha emphunye emphinjeni budi.
2: Oh, emphinjeni. Bekinto mhlawumbe ngezwa kancane ngoba nawe ike yakhala i-radio sikuzela phansi. Bekusanda ukuqeda ukufunda indaba ka ibiphansi i-volume.
0: Oh kona yeah.
2: Wabuye hayi sesikuzwa kahle.
0: Yeah, baba
2: okay,
0: Masondo.
2: Okay, hayi. Hayi singayinyusa ke izwi ke we malume, umalume wami wena ngizalwa uMankosi.
0: Aw, siyabonga mshana.
2: Umalume futhi, umalume egoli ubaba la akashintshelwa khona umfundisi yoba umfundisi waseAssembly of God. Safica umalume abanye eDavidton, khona ulakhe wakaNkosi. Ha kupheli nje usuku singawatsaphanga.
0: Aw.
2: Sikhuluma indaba ikaNkuluNkulu. Manje ngiyasho ngithi kwaphuma umsajero umngani wami kwazongena manje. Aw, umalume wami. Abwethu sibusise kakhulu nango umfundisi uSibu. Hayi man, indoda kade ngayilandela. Ngingakangeni nala kwiZilomzansi, ngangisasithola nakombokodo FM isekhona lapha ingakapheli.
0: Yabona.
2: Sibusise kakhulu bwethu futhi ngiyezwa ukuthi nawe. Hayi. Lendlela esihamba ngayo kaNkuluNkulu uyayazi nawe mfowethu ukuthi masibeke yena phambili mfowethu. Akukho kunye okuyosithinta nje mfuthu masiphakamise igama lakhe le igama likaNkuluNkulu. Sibonge kakhulu mfuthu.
0: Siyabonga nyambo.
2: Mina ngizalwa yibonaka abazali ke nje abasifundisa nje ukuthi uJesu uyiNkosi nomsindisi. Sikhulele lapho my brother akukho kunye sikwaziyo. Ah sifundiswa ngalutho ngezinto zesinto siza
0: ngalo
2: nesesitabeni. Ubaba nje uma wabahoqala ukushumayela kukhozi. FM inkonzo yomama bamthola eshumayela komunye umcimbi abamthatha bathi nje woza ngolesine eqala inkonzo yomama.
0: Wow.
2: Baba wayomngane omkhulu ka KE Masinga. Uyabona nje omthunzi labo okhuluma ngabo olindelani bazalwa la kaMasondo inkulu kakhulu lo mndeni wakho kuNkulunkulu mfethu.
0: Siyambonga uNkulunkulu.
2: Siyabonga kakhulu ngawe mfethu mina ngibusisekile. Aqhubeke nje kube mnandi emsakazweni sikhulekele nabo bonke abagulu abaphile ngegama lika Jesu.
0: Amen. Amen Nyambose. Amen. Amen. Amen. Ya isikhathi njengamanje ke sikhomba khona ukuthi imzuzu ishagalombili ngaphambi basithole indaba zesishagalombili isiphohlongo imzuzu ngaphambi kwehoro lesiphohlongo la emsakazweni izilomzansi nangobhalile uthi amen ncike kaThixo siyamcela uNkulunkulu ahambele kwindoda yomphongo leyibuye iphilile egameni lika Jesu. Siyamthanda siyamkhumbula kakhulu enkosi bhuti wami kushumakazo umziyo emlazi kwaBhi. Uyazi ukuthi amazwe engamphathisa yena nje inceku le eyumnikazi waloluhlelo ukuthi lengoma engiyidlalile nje ethi never failed me yet aka yabona nje ungasuki noma ngabe bathini abantu ungasuki ekumethembeni uNkulunkulu. Mphazima ngikulalele iphezulu ivolume from uSthemba to Mr. Radio ekhaya kusendwedwe eThafamasa kuvele lokho. ngiyabona ukuthi siqalile siyashaya sizwe la.
3: Amen Mphazima. Bengalele Mphazima nabalali bezwi ngethemba bonke bayaphila. Siyabonga Mphazima nje uvuka ekseni uNkulunkulu muhle ngayo sonke ikhathi empilweni zethu. Uvuka nje ekseni kusho olukhulu. Siyabonga uNkulunkulu ngalokho kusukela ngesonto saphuma seyinkonzweni siyokhuleka. UThixo ngathi bengabathwala bonke abantwana.

0: njalo sithu samuhle bobuyama nomuntu egameni lika Jesu zephathe amen.
1: Amen, amen, amen, amen. Mama siyabonga kakhulu. Awusibonela nanga ukuthi sabona Mr. Nkosi ngicela ingoma kaSifiso Ncwane ethi akasoza ngidele. Siyabonga ukuhlala nawe inkosi sigcinele yona uphindile tjali entshongweni. Yabona ke njengamanje isikhathi u8 minutes after 8 ngisibona ukuthi sizokwazi ukuthi siyithole le ngoma icela umlaleli. Usifiso, Usifiso Ncwane, enye insizwa le eyayidedela ngempela kuzwakala, uNkulunkulu ayibusisa kakhulu. Kwakhona abantu abasizakalayo ngaye, Usifiso umntaka Ncwane, sethuka kakhulu. Uma ngabe ihamba emhlabeni, ngisabheka ukuthi khona yini la ingomeni zakhe. Ana nje ezinye ingoma esingayiboni phela la kwi system ukuthi zikhona yini. Akasoza ngidele, akuthi sibonthi kubani, siyayithola yini. Uma ngabe ke singayitholi angazi sizokwenza kanjani ngoba akasinikanga ichoice udade wethu uvele nje washo lokho akusho kodwa ke senze kanje.

Uyabona ingane mayikade ihamba igijima idlala noma ingekho ekhaya kodwa bese yethuswa isimo esithile iyabaleka ngejumane ihambe iye ekhaya ithi uma ingena esangweni uma ike yafica noma uyise noma ngathiwa leso simo ebisithole ngaphandle besisikhulu kangakanani ifika ithi ngabambelela emlenzeni webhulukwe likayise besiyama ngoba inethemba lokuthi uma sengila angizukuthintwa lutho. Siyabonga kakhulu Zihanda uthi ke umama okadabeka umama Magwazo kuyena okadabeka A ocelele ngoma. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asisebenzise ngale ndlela. Ukhona indawo la esibalekela khona thina esimethembayo uThixo. Nangu Sipho Ngwenya featuring Sipho Makhabane but Ebenezer. Kufanele sihambe sihambe sime siphakamise izandla sithi siyabonga baba usiholile kwaze kwalanga.

siyabonga nkosi. Siyabonga, siyabonga, siyabonga nkosi. Wena uyazihola sizibabanga, uyazihola. Usigcina ungasibaleli amacala ethu sibe singalungile phambi kobuso bakho. Okwethu bekuthi sithobeke kuwe sikhumbule ukuthi konke usenzela khona malisolungileyo usenzela ngoba usithanda. Bakithi ngendlela okuhanjwa ngayo emhlabeni bengizothi mina awukulungise impilo yakho, awukubuyele kuNkulunkulu, awuyeke ukubamba amagqubu. Kubuhlungu kunjalo ukuxolela, kodwa awuyilungise indlela yakho. Abantu abaningi balala bangavuki, abantu abaningi bavele bakholapse bawe kuthi umuntu uhambile emhlabeni. Nkulunkulu uyakunika ithuba ukulandela kuze kube phezu kwethuna, awuyilungise nawe yakho impilo. Umthathe lo uNkulunkulu akhuluma ngawe siyanxumalo, uma ithi nxa simi ngakuye, ubani oyomelana nathi?

Yiyo lento eyidala ukuthi oJohn noJohane bathi noma bekhishwa amehlo bebulawa bezusa ubuhlungu kodwa bathi ngeke sisuke kuNkulunkulu bebona umvuzo omkhulu ababekelwe khona ngoba kumsiza umuntu kuzuza izwe lonke ekugcineni alahlekelo ukuphila kwakhe sima sibambelele noma ngabe siyanyakaziswa lisho njalo izikaNkulunkulu lithi siyacindezelwa nxa zonke kodwa asidangali lithi siyacindezelwa kodwa asinyinyeki asiyizwi pressure ngoba suke simqonde ukuthi uNkulunkulu emaye sengakithi nje uma nje semingakithi siyonqotshwa ubani usho njalo siyamfo kanqimalo nangulindo emjini suthu emdletsheni uthi ke uNkulunkulu akubusise uyasilapha ubongiwe mahlaba uthi inkosi namuhla ekuseni kulisonto ngicolela wonke lo wangona ngicolise nakuloyo lengamona ukhuluma indaba enkulu kakhulu uxolise ngiyangithi mina uma umuntu ehamba ehlane bese ehlatshwa iva usuke ngonanga kulelo liva elimhlabile kodwa mase limhlabile iva bese khetha ungalibanguli alikhiphe ngoba ethi uzozwa ubuhlungu uyagcina esebola unyawo agcina esenethumbe sebanobovu konakala angahambi kahle impilo yakhe yonke ngoba esabe ukubangula iva uxolela umuntu kuyafuna kwesinye isikhathi uthi noma kubuhlungu kanjalo ngizoxola kodwa ukuze ngiphile umxolele umuntu umxolele abantu bezothi waze wayisilima uvuma ukudlala umuntu umxolele umuntu uze lapha wena mawenza njalo uyabona ke nangubani lo uNondumiso Dlamini eDube Village uMakanzuzo uyena lo osibhalele la wathi ke ucela nje lengoma le Ka Jumbo ethi mawungangedluli.

0: Una izwi.
1: Ameni.
0: Awu Sibali.
1: Yey Sibali kaDomini yaphila.
0: Khonto ayibuza ayile.
1: Unhlabelele lo uDomethu masifaka into evenalo into okufumele ngiyawumatha. Hey izwe limbusisa ilele lithi bheka angasa makubo bani athi bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe kube singesindisa kodwa ngenxa yobubi benu hey. Uphile wesibali yezwa.
0: Hey ngiyabonga sibali wami uthinta indaba enkulu kakhulu uthinta indaba enkulu athi ngikuphelezele ngezakho wesibali.
1: Futhi ke ngabwenze kahle ngangena noma uNkulunkulu engangithatha manje ngangena ngigijima ezulwini.
0: Nazo ke sibali.
1: Uphile sibali.

0: suka suka suka madodo ntenteza ke eh nabantu besikhalanga uyabajabula ke la ubani lo ubaba ukhoma emgababa futhi nje uyabonga ngontenteza becela ukuthi adlalele yena ntenteza eh hi ezamantuli ngiyajabula ukubona uyaphila futhi ngiyaphila kakhulu khaya uthi asambe menzi mthembu uthi ke ndanga amandla ayi ziyajika la manje ngiyabuza nje ukuthi kulabantu abasebenzathini labantu abashaya isifutho laba kufanele babe nani kufanele babe ne nehlathe inkulu noma kwenzakalana angazi kahle hey ngoba hayi cha mina ngakhathala isuka nje kodwa phela abantu bayajima bajimelele yonto nanguke osibhalele lo time phazima nabalalele hey wangithinta kweyoxolela kuma nje inhliziyo yami ibibhakuza ngikhubekile ngiyabonga ungikhumbuza ngokubaleka kokuxolela Lindiwe Zwane Cotton Lens emahlabathini yazi ukuthi welindiwe ngangikhathaze kanjalo ukuthi hey uma ngabe njalo ngikhuleka ngiqala nje ngithi baba wethu osezulwini ngihambe ngithi sithethelele izono zethu bese ngithi nje ngoba nathi sibathethelele uyabonake lena yokuthi angifuni ukukhuluma ngabantu abahlala ndawonye endlini bengakhulumisani aphuma omunye athatha ijoin ngabe ufaka ijoin ahamba enkonzweni afike ejoin asmile abemuhle abuye ekhaya abuye enkonzweni esebuye enkonzweni abuye azoqhubeka lapha akamkhulumisi umuntu ahlala naye kuyashunyayelwa amanzi ayaginqika nje mhlane wedata alingeni kuwe hey uma besifuna ukuthethelelwa bekufanele sithethelele uyabona ukuthethelela kusho ukuthi ubu right noma ubu wrong uma sithethelela ngokaNkuluNkulunkulu inkonzo yokubuyisana ithi buyisana nomuntu ekonile wenzela ukuthi kuphile wena awenzeli yena uyamazi umuntu osuke enecala uthi uma ngabe ekubona uqhamuka inzohlangana emgwaqweni awela umgwaqo ngoba unalento angayifuna umuntu ongakwazi ukuhamba nyathela khululeke wena owoniwa umuntu owakona wayevele efuna uzubuhlunga kanandaba nawe Ake sithethelele namhlanje. Namhlanje ke sibambelelo nje. Sukele nje uthathe ucingo umsendele i-message umuntu owazi kahle ukuthi wakona. Uthi ngiyakuthethelela. Ey kuyaphilisa bafowethu, kuyaphilisa ukuthethelela. Kuyaphilisa ukuthethelela. So ngiyacela ukuthi ke siyibambe ngempela leyo ukuthi asithethelele namhlanje. Nanga nomama umacele emjoji uthi hayi nawe uyabonga ngontenteza usho njalo. Asibone ukuthi ubani sizomthola esizophuma ngaye la hey bantu bayashaya la vele abhizi kuhlelo mangabe umuntu esezoqeda kwavele kwabhizi into ongakazi uyibone awuthi sicoshe nangomunye sithi sawubona kumzansi izwi lomzansi
1: amen baba
0: amen
1: ngikhuluma ngendaba enkulu yokuthethelela
0: yazi
1: uma ngabe ungathetheleli usuvathile usugqokile usiye esontweni yazi ufana nomuntu ofile kuye kuthi noma sekuthoba bethu sezulwini sekile phakathi leyo ukuthi bathethelela bakona njengoba nathi bathethelela kepha ubona ukuthi awugcwele ahle kumthandazo mina ngiyambonga uNkulunkulu owakwazi ukuthi yena ngene sibusane nokhazini wami kumnandi kube ngathi ukuthi ngigqelaza wena uma kungathethelelangathetheleli ngathi amen
0: siyabonga kakhulu ukuze la mazwi abaluleke kangaka ngoba sisho nje ukuthi abanye abantu ibona abangaphilile kahle emoyeni ngenxa yokuthi boniwa kodwa uma bebengathethelela abona umuntu ukuthi awunandaba naye lithi zikaNkuluNkulunkulu encwadini yamaseRoma ufana nofumbela amalahla avuthayo esifubeni sesitha sakho uma wenza okuhle siyabonga kakhulu ma isikhathi sami sesiyaphela ngempela kusele nje 13 minutes angibonge kakhulu bangene kuTikTok bafowethu sahlala kamnandi hey kumnandi kuba nani siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani mhlawumbe ngicoshe nangokugcina bese siyovala ngumculo sizi ukuthi usiphatheleni yena sawubona kwizwi lomzansi
2: awu amen mdlazima
0: amen
2: lokungisenze ngawe namhlanje
0: Ivale phela nomusuke.
2: Iyasuka kuyona ngani yami, ngijabule kakhulu namhlanje na. Nezo osiphelo nakanye nokuthi nje emhlabeni kufanele sihlale sithethelela ngani yami.
0: Yebo ma.
2: Yabona ukuthethelela kuyakuphilisa. Kanti kubamba izinto akukuphilisi. Ngiyabonga wengane yami ukukhuluma noma ngihadele kaG emlazi. Ngiyabonga kakhulu ngane yami.

ndandanzithi ke ngina umsindisi uhamba naye ngina inkululeko ngishilo ngathi uma usondela kuJesu nakho konke ufana nomuntu osuke egcwele idust esondela kwifan it mayimphusha kuhloke wonke udoti ayibone semuhle sehlanzekile azizwe senethembe elisha basondela kuye beza kuye ubanika ithembe elisha uhlelo ngeliguqisa njengamanje la ngifuna ukuthi ngiphumela ngeqembu madodhe insizwa eyiningi eyingasekho kulo sibheke indabeni zehora lishagalulunye nasenge ngokulakhe kwa kankosi umfoka emnyezane umuntu ungangakanani masentene nesandlanele umphazi makala ngonto ebani ziyamthibela kwalesihluhluwe uMr Soul Healer Mawuthanda uyaphuma njengamanje kwizilomzansi ngithi ke sibonge kakhulu besihleli nawe izolo 9 to 12 ngibonge kakhulu abangenaka la kuTikTok khumbuleke ukuthi akwazi ukudownload i-app izwi 98 ungene nje ufune leyo app leyo ukwazi ukusithola nakwezinye izindawo kunjani ngivalelise kanjena uma ngabe kanje siphoqa ukuthi isikhathe ngihambe kumele ngivele ngiphume ngale ngoma ebe nguthembisa yona khona manje ukuthi ngizokunika yona uma sengiphuma uyayibona ke leyo ngoma leyo insizwa zalapha kwaMashu insizwa zakaMashu lezi engizokuphathela zona njengamanje avante bathi ke yeke iJerusalem anisale kahle.

Derede masuka ingoma ethi umfana mncane. All right, izo lomzansi ku 98 FM kulona njengamanje. Ehhe, phezulu ndibona bona hleli naye ke kuze kube u 12 o'clock isiko impilo igama lohlelo ke. Ehhe. Khona isihloko engifisa sisixoxe la. Esimayela na sithinda abantu besilisa futhi nalesi ngihlale kuzona ngamabomu nje kuleli sonto or kule nyanga lesi simayelana nalento le engizocela ukuthi ube yingxenye yokungichazela

Ya. Kungani amadoda engayinaki impilo yawo? Hm? Ya. Asina impilo yithini? Ngiyafakaza phela nami ngiyo ndoda. Kungani amadoda engayinaki impilo yawo noma ethatha kude ukuthi asukumele ukugula nobuhlungu abuzwayo? Kwenze njani madoda? Yini? Yini ndoda? Kingi kuphi? Nami ngiyibuza lo mbuzo nje ngiphakathi lapho. Kodwa ke njengomshayeli ohlele kuzofanele ngingaqali ngikhiphe zami izathu. Ngizokhipha izathu zocwaningo, hhayi zami. Mhlawumbe ngabe yile nto isuka kwisikompilo lethu ukuthi singanaki ubudedengu noma yini, noma kukhona enye into nje ekhona esingayinakile esenza sibe abantu abanganaki. Noma ungathi abanganaki, ya ukunaka nokuthathela kude, yabo sithatha kude kuze konakale ngempela ngaphambi kokuba siyisukumele impilo yethu. Noma mhlawumbe khona ezinye iy'ngcindezi ey'khona, khona iy'ngcindezi nje khona izinto ezicindezelayo ezenza ukuthi singakwazi ukuthi sinake impilo yethu, uhlobo lwempilo esiyiphilayo. Ingabe kwakunje nasemandulo, noma mhlawumbe into entsha le esesinayo, lesesibhekene nayo? Okay, singayenza kanjani, singasenza kanjani isimo sokuthi siyishintshe le ngqondo yokunganaki ukuze sithi kuphila isikhashana sikwazi ukusebenzela iy'ngane zethu? Isikhashana sithi kuzama, ngoba phela ukufa kwabantu bethathwa izinto, izifo ebezikade zingavikeleka, kususa kuqala iy'nkinga ey'ningi kulaba esibazele nalaba esiphila nabo emhlabeni. So inhloso yami-ke ukukhuthaza amadoda ukuthi anakekele impilo yawo ngokomzimba, ngokwengqondo, ngokwemizwa, ebese bheka ukuthi yini mhlawumbe okungenzeka ukuba zizinkolelo zethu ezingasisizi. Loba abanye ababuye bathi inkoleloze, kodwa ngikhetha ukuthi ngithi iziphi lezinto esiyinkolelo esinazo noma ijwayezi ama-habits angasisizi. Thenhloso ukukhuthaza amadoda ukuthi anakele impilo yawo ngokomzimba, ngokwengqondo, nangokwemizwa. Right-ke, lesi sihloko ngathi ngiyenaba naso, ngiyasendlalela, ngathi sicishe sithinte yonke imizwa khona eNingizimu Afrika noma la siphila khona. Le ukuthi amadoda amaningi esiphila nawo, obaba, obhuti, siyabazi nje izinga lokunakekela impilo yabo alifani nelo mama. Noma ngingakhuluma nje ngalaba bami abaqondene nami, yazi ngiyakhumbula nje omunye uyagula nkosi yami, hayi kubanjwa kuyayekwa kuze kubizwa mina, kuthiwa hayi ngeke mpolo uzwa wena, suka lapho uze, ngoba naye ambulensi akafuni ukungena kuyona. Imile le ambulensi uthi cha nje akafune kungena kuyona yena iambulensi. Ngangikude bengifonela bethi hheyi uxakile lo muntu lo, siyamzaba thina, uyasihlula, uzwa wena. Ngiyazi ifoni, ngakhuluma naye efonini, wathi kwama ihamba ne-ambulensi, ngoba vele njengoba sengichazile kuthiwa yezwa mina. Kodwa ngaxakeka ukuthi hawu yani le resistance lengaka. Ake ningichazele, ngoba mhlawumbe nawe usuke wagula yafika i-ambulensi wayijikisa. Ngikhuluma ngoqondene nami ngqo umuntu lapho wesilisa omdala. Khona omunye umakhelwane futhi as well, nawo wagula, kwasho ukuthi i-ambulensi-ke la sasikhona kayikwazi ukungena-ke. Hhayi savuswa kwathiwa simzamele imoto. Hhayi siyizame imoto, siyizame, ulele laphana izomthathisa esibhedlela. Mesifikile imoto, hhayi yanqaba indoda. Hawu ndoda, hey nayo imoto, hhayi wathi no. Hayibo, should lend it, come on. So yeah.

yake siyibuza imibuzo le ngabe lento yenziwa yini ngabe futhi yenzeka kubona bonke inabantu besilisa nakwezinye inhlanga mhlawumbe ngokuthi uyakwazi ukuthi uyibone especially mosebenza kwezimpilo ungasilekelela lapho kutheni sathi nakwezinye inhlanga amabhunu nabelungu nababagoloza namandiya kholoza njengathi uyothola usize menenkingi noma inkinga yethu nje ngoba hayi thina nginesho mina ngiyabazi laba bakithi hayi bagoloza nje futhi enye into engathi igolozela kakhulu asiyifuni ile yokuya emtholampilo like o-clinic sibhedlela but mawuthi asiyenyangeni akufani mengithi ngiyabuka akufani aba mafika nje nansi induku baba hayi ubaba yabo leyo nduku uyayithatha azayidlulisele nababa ithi hey iyasebenza but mawuthi nali iphilisi na umjovo naku kuyoxilongwa hayi ngike ngabona enye i-post futhi ku-social media la udokotela yes udokotela ngeke ngithi udokotela ngoba phela umuntu umbona social media ngeke wazi uma udokotela ngempela yini lo udokotela uthi i-prostate cancer iyakwazi ukuthi bayibone isancane noma ingakakuhluphi bese beyakwazi ukuthi ingagcinise ikubangela inkinga kakhulu siyachazake ukuthi abantu besilisa abaningi abafuni ukuyohlolela i-prostate cancer ngoba indlela ehlolwa ngayo ifaka ekutheni kungene iminwe endaweni ethile emzimbeni womuntu engeke ngisho la emoyeni manje madoda asaba leyo nto kakhulu kasho ngenhliziyo kathi hayi nami ngiyayisaba ngathi ihlolwa kanjalo hayi so but uma usubuka umonakalo udala i-prostate cancer ikakhulukazi kubantu asebekhulile besilisa yisi umkhulu siyawubona ubuhlungu abadlula kubona ngabe yini ke ngokucwaninga bathi kuneyimbangela eyidala ukuthi zamadoda singafuni ukusukumela usizo ngokuphuthuma angazi uma uzovumelana nalo yini ucwaningo noma uzophikisana nalo kodwa uma uvumelana ngizivulile la 0638208448 noma 0604807164 bathi ke yisiko lokuthi indoda kufanele ibekezelele ubuhlungu liyangishaya le ngoba ngomunye wabantu abehlezi beyimemeza leyo ukuthi indoda eyifanele ibekezelele ubuhlungu ngomunye walabo bantu kodwa kusho-ke mina kusho ucwaningo angazi uma ngiyavuma noma ngiyaphika yini okwesibili ukwesaba ukutholakala kwesifo noma ukutholakala ukuthi unaso isifo okay let's say uyagula let's say uphethwe ikhanda ngiyalinganisa loke likubelesele ikhanda usafaka amaphilisi loke ikubelesele bathi kithina siyasaba-ke ukuyohlola ukuthi leli khanda elingapheli lidalwa yini kwangempela ngazi uma iqiniso yini bese kuba ukwesaba ukubonakala u-weak ubuthaka siyifuni loo nto thina nalapho futhi-ke engomunye wabantu nje baka ya ayiya okwesibili okwesithathu ya ngoba into ecwaningiwe le iyalandelana okwesithathu bathi inkinga enye futhi umsebenzi akulula ukuthola isikhathi sokuyozinakekela imisebenzi eminingi esiyisebenzayo ukuthola i-off uyoyinakekela kuthanda kube inkinga lokho sengike ngakubona nami ukungabi nolwazi ngokubaluleka kokuhlolwa njalo so sinale nto yokuthi hhayi ngiyaphila so leli khanda elingiphethe lizodlula kanti kade wagcina kuyohlolwa nje in general so bathi loko kuyayidala loo nto leyo asinalo lwazi lokuthi kubaluleke ukuthi uhlalehlale u-check-wa njengemoto nje loku u-check-wa njengemoto eyi ukungabi nemali ukungabi nemali-ke kusukela ekutheni abantu abaningi abasebenzi leyo ngcindezi leyo iyodwa bathi inawo umthelela ekutheni umuntu aze ayibona impilo yakhe engabalulekile ukuthi what's the use ukuthi loko ngayoyi-check-a nje ngiyakhumbula ngithi komunye osebenzayo ezothola i-medical aid ngathi kuyena all right yeah i-right wasethi uzofaka abantu bakubo abangasebenzi uzobakhava ngathi
ngiyakhumbula angazi uma ngi-right noma ngi-wrong but ngabe ngayisola ekugcineni ayi ayi.

0: uyibona kanjani le yini le dala thina njengamadoda sibe manqika nje nokunakekela impilo yethu into eyafika into eyivela ikhona imvelo yethu ngasohlangothini lakho iyiphi experience onayo ayi nginayo mina inkulu kakhulu kodwa ngizoyibamba nje ngikhulume ngocwaningi nje ngigcine lapho nalapha nalapha yani. Alright, 060-480-7164 noma 063-820-8448 mofisa ukungena ungichazele bengingathanda le uthi kuyifaka la kuwena ukuze ube yisibonelo ukuthi ngabe uyilolu hlobo nawe oluthi hayi ngiyaphila nje mina ngiyaphila nje siyaphila nje bathi thina-ke uzivamisa ukuthi sibonakala sesithi qim phansi ukuthi umuntu-ke awu phuthumani bo nangewa kanti kade umuntu abanento angafuni angayisho ya ngiyafakaza ngikufakaza kahle konke lokho right khona okuphawulayo khona ama voice note ngicela ukwenza ukuthi athini
1: sawona Mpolo
0: yep.
1: Mfazonte okhulumayo umsizo wamfeka ngilawa masho wasentukatuka hhayi kusho ucwaningo okushoyo ucwaningo akusho wena futhi bengisobala nje mina ngifazela kakhulu nalo kutheni uqinisile nathi sigibele emakhaya babe yami akazecheck igazi noma kuthiwa kuney'nhlangano ey'fike emakhaya onompilo yabaqhamukako ali ngapha ngithi mtukatuka bezeyosi-check emakhaya baba nami thina nje amadoda ekhaya hayi asinawo amafayela lawamanesi kodwa amantombazane asekhaya nomakoti ney'ngane zethu esey'khulile bayatesta so le nto leni ilinka lapho ekutheni thina ziya nosizo kodwa mhla waqala umlingani wakho wathi sengihlabekile siyaqala-ke nawe sethi asihambeni seseyosiyala sobabili siyaqala-ke uya lapha sokezendile funa khona ukuthi sokulandela amanesi bla bla yonke lento le uqeleucele ngiqiniseni lawa uyabona
0: ya bengicela ukubuza ukuthi wena njengendoda noma le ndoda oyaziyo eseduze kwakho enye iyilola nelu hlobo engilishoyo and ya angazi iqhamuka blende leyo ukuthi senqene sisabe wesaba noma kwenqene kukona konke ukuyohlolwa nokunakekela impilo besikhathi akusikhona ukuyohlolwa kuphela nokunakekela-ke nje ukuthi uthi eish yazini ya le nto angingayenzi ngoba vele nginenkinga yayo mina thina into sesiyeke ngoba ngempela khona ukudla engingakudli ngoba kuyangigulisa kodwa yazi ngihlezi ngikudla sometimes ibe ngikudle ngiyisoleke manje sengigulayo eyi hhayi kambe ngidla bongazi yini hayi hey hey hey hey 16 minutes to isikhathi sika 10 o'clock 060-480-7164 noma 063-820-8448 wemadada wenze njani
2: sakubona Mpolo ukuze yeqhude le yabona Mpolo indaba yokuthi uya clinic ushikishi ibhentshi kunzima kabi umuntu uyathanda ukuya emaclinic kodwa manje ufike uhlale bawukhale ebhentshini kushona ukuyosha uthi usahleli wena kanti futhi leli philisi okhuluma ngalo lisuka khona ey'hlahleni leziy'nduku lezi okhuluma ngazo ithi inkunzi eyiqhude kukhona izinto ezenziwa abantu bayihlanganisa nomjovo wena usuke wakadokotela ufuke ujove laphana uvele ufe kanti uma kuthi uqale kubabothile inyanga ethile ithi ukusebenza kabili kathathu bese uyakadokotela suwright iphethile-ke inkunzi eqhude
0: ya kunzi eyangidlekisa yeah yaba nengqondo le yiyo kanye-ke lesizokhuluma ngayo namhlanje yiyo kanye ayi ya angisho ukuthi ngiyakuvumela ngoba kukuhle kodwa Ngiyazi lonto leyo, yabo kuba

0: Isibhedlela. Ey. Hayi, mhlambe kuyafana ubasejele. Uyayibona nje indoda ukuthi ayifuni ukuba la nkosi yami. Hey, hey, hey, hey, hey. Ya. Isihloko sithi kwenze njani madoda? Sasaba kangaka. Noma sakugweba kangaka ukunakela impilo zethu ngendlela yokuthi siyofuna usizo. Khona uthi sawubona msakazi, uyazi wangikhumbuza umfowethu wajika kadokotela wathi uyabiza kodwa imali enayo. Kugitshelwe ngenkulu imali kuyosizwa yena. Ey, madoda. Eh? Yeah. Hayi, uyabiza dokotela. Hayi, uyabiza. Kukhona omunye ekudala nganginekhona inkinga nginayo. So mengifika kuyena ngimtshele ukuthi ey yazini ukuthi lo dokotela usakhona ukuthi ngingasisho isibongo sakhe. Ngithi yazi uma ngidla ngizwa ngazi ukuthi kudle ngikudlila kugayeki eswini. Wathi wazingani ukuthi kudla kugayeki. I mean uyazingani lonto ngoba suseseswini. Ngathi ngiyakuza phela kusuke kudliwe yimina. Athi hhayi awungichazele ngenye indlela, mina ngabe ungichazele ngavele ngasukuma ngahamba. Eyi ngiyakhumbula lelo suku. Ngashiya ngamali yami leyo, wathi hhayi zondi ngahamba, shaya isicabha ngasuka ngahamba. Hawu yazi ukuthi ngiyamchazela yeye ha eyi ya into engangiyicasukile, into engangiyicasukile ngoba phela ngize ngiya lapha kuyena nje ngiphushiwe. Yena uyasukuba budedengu indlela akhuluma nayo ngayo nami. Ngibe ngivele ngafuni ukuzala kuyena. Yeah. Anyway, 12 minutes to 10 o'clock is Lomzansi 98 FM Sikompilo. Ngabe le nkinga ihlobene yini Sikompilo? Ngoba inkinga yona, hayi inkinga, asingakhohlisani. Asingakhohlisani nje. Inkinga ngabe ihlabene nesikompilo ihlabene nani ngempela yini lesinayo thina edala ukuthi senqene ngekubonga ngisho izingane ezincane mhlawumbe abafana abala ko 10 to 12 years mokwakhipha umjovo ayikho into abayisaba njengale yabo izingane zingancama ukugibela istaff esitimeleni zikotela i-truck engayinyathela iqhume njengeselesele mokwakhipha umjovo hayi baleka hayi. Lo momento masana ana ana even though 5 years abafana same se clinic imfana wami waphuma umjovo yo khala ingane yini le nkinga kulolu hlobo lwethu lesilisa nempilo
1: akubingelela indaba uphika ngenkosi kamakhosi hey indaba lento yohudu lenyawo yabantu besilisa kukhulukazi uya osizweni njengokugibela ama ambulance sema clinic ebedlele bayiso nesi hosista manesi bayis mina ngake ngagula impolo ngingalali ebusuku ngaye clinic kamakhotha kunento engazi uthi rationyana ayikade ingimilile nje esithweni sami ngathi mangifika khona eclinic omunye uanti nje kwakuyi weekend wathi amanye amadoda ayofuna igqoko wena uze la eclinic ayi aniveni isihlupha kodwa ey wabuhlungu umoya wami mfethu ey wabuhlungu umoya wami ayisola ukuthi bengizelani eclinic kodwa ngabekezela ngahlala ngagcina ngilitholile usizo ngingasizakala futhi yabona nje mangicabanga futhi ukuphindela eclinic ngivele ngikhumbule lo aunti lo namazwi akhe ngisaba ukuphindela eclinic. Hey yabonga nendaba.
0: Yeah, hey naloko kunye. Yeah, abakubalanga ucwaningweni lokho. Kodwa ke hayi ngiyakwazi lokho. Njengoba ngisho nje nami ukuthi le dokotela lona wathi hayi lo ngibuza imibuzo. Hey ngabe duba.
2: Eh, bonapona ngibingelele kwethu.
0: Ngiyabonga
2: umkhize lo okhulumayo. Hayi lento enzima kakhulu impendo ezibhedlela namakliniki kulesi madoda ikhulu kakhulu. Ngibone umfowethu engaphilile e-ICU, umfowethu engayithandi ukudla. Ngithi umfowethu indaba ungadli ukuthi hey mfowethu ngizoba nenkinga la bangazi ngidla ngiyosutha kufuna nge-toilet bese ngenze njani. Hayi mangifuna ngento eyisifonyo la eyisifonyo kanyakazi uboshwe ngento ezimabhande kanti ukuthi ahlale kanjalo. Uthi manje mangafika nge-toilet azokwenza njani inkinga phela leyo engabona ukuthi ha yona lento inkinga yathi namanto amadoda nami kwawengahlela ngiyokwenzisa i-circumcision esibhedlela Ngicabanga ukuthi manje ngizobathatha ngamadoda kanje.

0: Ngizoya nesibesifazane, hey, amahloni lapha, hey, sengiphaphama ngoba babe kwenza into ukuthi uthathe isihlwathi kancane, ube ngizulisa ukuthatha isihlwathi ungalindeli kwawo. Kodwa yonke into sengiyaphaphama, oh, abantu besifazane bonke labacela, hey, ngiyayibona, hawe, hey, ube bengazi, ngabazanga kule nto. Ngiyabonga mpola, hayi, inzima le nto kuthi madoda, hayi, inzima, ezibhedlela nje akhubaza, hayi, ngiyabonga kakhulu, thank you.
1: Yeah, ay ngifuna uhle kakhulu, ngifuna uhle kakhulu ukuthiwa wazini wena.
2: Njani wesonto?
1: Ngikhona.
2: Ngiyaphila. Sihloko khuluma ngazayo ngisazi kahle. Ngisazi kumkhulu la endlini. Sake saya la eclinic egula evele yithumba. Ivele la engqini. Hayi impela baze bangibiza onesi bathi ayingena gogo. Ngoba uthi ngeke impela akhumule phambi kwethu. Eke. Akhumule phambi kwabantwana basi baze bangibiza impela bathi gogo woze ungeneke ngamchazela ukuthi usista ufuna ukubona phela ukuze ahambise umbhalo phansi obungile hayi amadoda nje ayenqeni iklinikhi nalapho kwakumzabalazo siphume la iseklinikhi.
1: Yeah, kwenze njani madoda ixazululo ngiyayidinga mezikhona oh bengiyicala inkinga mhlambe ke abantu bazoyiphika ukuthi hayi ayikho loo nto hayi ayikho. Kodwa ngithi ngiyabheka asuka nini. Na abantu abathumela ama voice note. Ungawuthumela ke no. Yeah, i voice note yes noma umqhafazo ku 0638208448. Kuthini wakho uPaula? Yeah, si. Ukuthi ngizama ukucabanga ukuthi mhlawumbe yini engenziwa ukuze kube lula. Yaba le laneso delelaye. Akekho umuntu ongenayo experience yokuyiswa unesi. And futhi ngithi unesi ngamabomu. Nodokotela abanye bayisa kodwa ayi onesi bahamba phambili ekusolweni ngokodelela. Liyiphuzu nalo nje impela lelo engilaziyo. Uthi yini engenziwa? Yini engashintshwa mhlambe?
3: Ngibingelele Mr. Zondo, ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyayo ngokuhlala ngela eSava Park ngokuzalwa ngela eStenga eGroutville. Cha Mr. Zondo, ukufakazela nje lento loyishoyo. Mina ngisizwa amanesi alapha eSava Park clinic ngokunaka impilo yami. Ngine file laphana. Uma ngilande treatment ngiyilande ngiyibeke lapha endlini ngingayinaki. Ngithe mase ngigula athi amanesi weMoses unawadla amaphilisi wena. Uyenzelani loo nto? Ngaphinda futhi ngasizwa isteshi umsakazo izwi loMzansi kukhuluma usisi Maxoli ethi kubalulekile ukuthi ma ngabe umuntu uyinakekele impilo yakho. Ngifunde lapho ke namhlanje impilo yami ngiyayinakekele.
1: Okay, all right, usungasehlangothini lokunakekela wena? Usungakulezo hlangothi. Okay. Alright, isinomo ya Paula akhona njani mancinza into edala ukuthi sikunqene ukuya esibhedlela ukuthi thina madoda asizithembi izibhedlela sithemba izinyanga noma izinto zesintu ngoba phela ingoba sabantu ingakho nje sithemba izinto zesintu. Ya lelo ngiyalitha angiliphikisi ngiyalithatha impela ukuthi ngiye ngibona ngathi amadoda oqala themba indoda megula angazi uma ngiwriting lapho. Thina sethemba indoda. Hayi umuntu wesifazane. Ukuqala lokho. Kwesibili, sethemba umuntu njengoba ukuthi kwesintu umuntu oyilento esiyiyona ngokwesikompilo noma ngokwesintu noma ngokwani. Okwesithathu engikusolayo kodwa umbono yami yonke le. Sethemba umuntu omdala kunathi, kunengane. Kunomuntu omncane kunawe ngeminyaka. Okwamanje lezi zinto zintathu lezo. Ya lezi zinto zintathu engayibali ukuthi mhlawumbe ngiyithathela kimina noma ngiyithathela kubantu engisondelene nabo esingingabona indlela abayiphatha ngayo mekuza kulezi zinto zokwelapheka. Hayi ngoba hayi siyanqaba, hayi siyanqaba impela. Hayi sifuni. Ngiyabonga kakhulu lapho omunye umyalezo uthi ke mola msakazi. Mina nginenkinga kumanje ngomyeni wami akafuni kuya esibhedlela uvukele akhe nomchamo wakhe unegazi kunzima ngoba ngiyambona ukuthi uyagula angisazi ukuthi ngithini usengehlule. Yeah. Yeah, and it's really serious lento ichazayo lapho. It's really serious ngempela. Iyadinga ukuthi you attend. Kwenze njani? Madoda, nanqaba ukuyesibedlela, nanqaba ukuyohlolwa. Ngathi indala inkinga nje kade yaba khona. Kodwa umuntu uyanqena ukuthi ay attend. Okay, khona ngifonela angizwe ukuthi uthini. Sawubona.
4: Kolombolo kunjani?
1: Ngiyaphila njani?
4: Ngiyaphila usufudile ezimezi kumkhulu Chabalala lapha.
1: Yebo mfe.
4: Indalo le nto le. Njengoba uyisho. Kunzima ukuya emtholampilo. Mina ngengagula 4 years mhlawumbe. Ubuntu buloko kwami buvuvukele. Kunzima nokukhaba. Kodwa ngibe ezinyangeni. Kade kaba right. Ngingafuni ukuyovezela obless lapho ukuthi kwazi siyakutshela abantu besiyakala. Ngine tolo ngalwa hey kade kaba right guys. Inyoto
1: ishwa limala kade yebo.
4: Hayi kodwa ngisindile lo.
1: Ya usindile la uthi usindile hayi ngoba usindile ngoba usindile ukusindile cha usindile hayi lok khona umnganami futhi nawe waba nenkinga enjalo emese buya uthi ngeke mpithi lapha ngeke mina ngathi hey pindela hayi ho someone
5: yinda
1: yebo.
5: Ngikhuluma noTomisani Khumalo lapha kwaMashu kwaPeace.
1: Yebo.
5: Hayi indaba leyikhulumayo ibalulekile futhi iqiniso. Kodwa asiyibuke ngalendlela isiko empilo bese kuba yigabu lokho esiyisithi pride.
1: Mm.
5: Bese kuba yindlela indoda ekhandwe ngayo esibizwe lamagama amathathu.
1: Mm.
5: Isiko empilo lethu lithi indoda yena evikelayo, indoda ayibuzeli uhlungu mashinyane. Manje ingakho ubona ngathi ayadonda ingashoshwe ngesithakazelo sakithi kwaKhumalo ayabambelela ukuya lapha ngoba iqala icabanga ngithi indoda umuntu ocabanga indoda uvele uyitshele yabo ngingakutshela into manje ngondaba ngayicabanga kuphela inyanga uyicabanga kodwa uyibona ukuthi yiyo usayiguqula uyibheka ngapha nangafuthi hayi le nto engitshe ngondaba iyiyo nje akangifake ehlathini unendaba yena uyumuntu onjani ngithi indoda injalo into bathi ngesixoshi yayigoxagoxa bese kuba ileli gqabhoke lokuthi ngeke mina ngiye kubantu besifazane bayokhuluma umathanda wabo noma ngiyohlala lapha emabhentshini belokhu benza le nto nale nokuthi bese kuthi kokugcina nendaba ngaso isikhathi lokho kwendlela esidalwe ngayo thina amadoda asikholelwa ukuthini kufaneke le nto yasentshonalanga noma ungafunda nendaba njengoba ulapho nje umsebenzi owenza ukho msithi ufundile noma ungafunda. Kodwa leyanto ekuwe ukuthi uyindoda yakwazi konke angeke ikhishwe umuntu ukuthi ngaphambi kokuthi ngiyesibhedlela ake ngiqale ngiyobheka le ndoda yakamkhize la eduze
1: kwamthini uyethemba kancane
5: yinto ekithi leyo futhi nokuyishintshe nendaba yikho-ke ubona sengathi thina siyabambelela bese kuba nje kogcina indaba sengivala ukuthi nakhona lapho okuthiwa siye khona indlela esiphatheka ngayo ayiyinhle njengoba wena ungaka nje kusuka ingane eno-24 years engumzukulu kuwe izokubhucabhuca ikubambe lapha nalapho ubuse ukubuka lokhu ukuthi ayi ngeke ngilunge la ngake futhi ngizohlalela le nto la ngoba manje indlela kufanele ngabe ikhona indlela mhlawumbe lindlela asentshona yokwelapha ehlelwa ngayo ukuthi uma kusuka unendaba hhayi ngoba mhlawumbe lindaba usebenza emthakazweni noma ngoba unesikhumbi kodwa uma kusuka unendaba ubaba osekhulile kulethwe umama noma usekhulile noma ubaba osekhulile abazothi uma bekhuluma bezwane yingakho ngisifunde bethi the dot of the same side are flock together bezwane ba-understandane kunokuthi kungena ingane ethi baba ngicela uphenduke ngibabike kule nto ekuphethe angithi uyabona manje nawe usungele nto njengobade kusho ubaba lo mlenze bayithi yayisemntwini bakhe eyi manje mesithi ike kule nto ekuphethe usenale fear sokuthi awu nemhlolo le ngane izothi nizongibuka yonke indawo lokho yini ndaba yokuthi kwenza singathi siyadonda siyafuna khona ukufundiswa siye ngoba kuyasiza kwesinye isikhathi khona ukuya emtholampilo kuyasilekelela kakhulu kwenza nanokuthi nanezinto ey'ningi ukwazi ukumelana.

0: umphathi leyo ukuthi abantu bafundiswa kanjani, batshelwa kanjani lezi zinto, kanjani kanjani ubaluleke kakhulu kakhulu, batshelwa kubani kanjani. Manje ke mongathi uyayiphawula ke leyo kuthiwa hayi lalela wena yizo. So sithatha leso sikhathi leso. Hey vumani namadoda ukuthi sinihlole.
1: Isikompilo kumdlozandli.
2: Umzambo da storytell imbonga kusiso mahlanje oba ngikhuluma leta ngihleki. Namhlanje nizonitshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ngangisonti. Ukuthi nje nina besilonge izinto ngane engasayiqondi. Kwenzakalanda abafana mebehamba bajekisa izinqa phambili abasaqondi. Amantombazana axhuma kwezizwe inkophe inwele namashini.

0: siko Zulu mhlazana sabuyela kolethu siko mpilo ila soqala khona sizazi ukuthi siyavezethi
1: yeah ingcindezi oh ake ngiphindele esihlokweni la isihloko sethu sikhuluma ngaso namhlanje sithi kungani amadoda engayinaki impilo yawo ngani singayinakekeli thina impilo yawo singayimiseli ukunakekela impilo nje kakhulu ingakho sheshe sihambe emhlabeni kuthiwa esinye seyizathu leso ukuthi asiyinakekeli thina impilo ucwaningo livezileke la ukuthi-ke sinenkinga yesiko leli lithi-ke indoda kufanele ibekezelele ubuhlungu inkinga yokwesaba uma kusitholakala-ke isifo sengiyasesaba-ke ya kwesaba ukubonakala ubuthaka njengendoda bese kuba umsebenzi awusivumeli kahle awusidedeli kahle ukuthi sikwazi ukuya emitholampilo then as ulwazi lethu luphansi kakhulu eqondeni ukuthi ukuhlolwa kuyingxenye yokuselapha isifo ukuhlolwa komuntu kuyingxenye yokuselapha isifo and then yokugcina ke ukungabi namali ke nje loko uphofu lo obhlasele kunawo ukuthi ke amadoda kwathikameza nasengqondweni yokuyicabangela nokuzibona umuntu ebalekile ukuthi akaphile kuningi okunye okuhlobene nalesihloko lesi ke njengazo izifo zengqondo njengazo ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuningi nje kakhulu kanti izifo ehamba phambili kakhulu kulezi abantu besilisa bangafuni ukuyihlolela ngihle ngababomi nje ngoba lesi number 1 isonipela nami number 1 iBP umfutho wegazi kuba ushukela umdlavuza kakhulu azi prostate cancer ngoba yona ithinta abantu besilisa kakhulu isifo senhliziyo gawulayo HIV isifo sofuba so ke kunesinye isalekwazi esiwudokotela-ke esiyayisingibheke-ke nami-ke so ngiyafika lapha ngizobheka inkinga yesisu manje uma bezokulapha isisu baku-check-a yonke into-ke ne-b p ngesikhathi ngikhuluma ngesisu ngoba yisona impela lesi esingilethe kuyena yena uthe yabo le b p yinake-ke manje ndoda ngize ngisabathewe loko efakale eyi okay kulungileyo ngoba kwaphoqeleka ukuthi ngibuye 3 days inenkinga kunenkinga and yazi-ke mna ngithi udlala ngami lofunela imali yami ya ngihambisa isisu yena uzobona ezinye izinto eziseceleni sizwananga impela sibanga lokho omunye umbuzo fanele siwubuze khona umlalelo yedwa la uthe umyeni wakhe unenkinga akafuni kuye lokhuzani ukuyothola usizo nala omunye umbuzo engifuna ukubuza amakhosikazi ney'ngane nabanye abantu esihlala nabo yini abangayenza ekusigqugquzeleni ukuthi siyinakekele impilo yethu mhlawumbe ukuthi wake waba sesimweni la wena ugqugquzele umuntu wenza kanjani njengoba ngichazile nje kade ngiqale uhlelo ukuthi kukhona kwafonelwa mina kwathiwa uzwa wena uzwa wena ngaphoqeleka ukuthi ngimfonele ngizocingeni hey ndoda hayi hayi yini manje ngoba basebehlulekile abantu abahlala nabo so yini engenziwa amakhosikazi iy'ngane nabangane ukwenza sure ukuthi-ke basikhuthaza ukuthi-ke siyinake

0: angicomplain futhi nangokuthi ubani ozobe engisiza nokuthi ungakanani nokuthi ubulele ibuni anginazo zo angizibizi ngeyinkinga zonke lezo zinto mina ku right ngoba into ebalulekile kusuke kuzozanywa impilo yami ngibona ke kungekuhle ukuthi mangifika khona ngifike ngikhethe ukuthi ngifuna ukusiza ubani siyadlula ke lapho into eyayithanda ukungiphazamisa ukwedelela kuqala ngangikubekezelela ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngangisemncanyana ngokweminyaka ngokwezinga lokukhula ma usemncane ziningi izinto esuke zingakapheleli kahle kuwe ikakhulukazi ukuzethemba ma yes ma kushoda ukuzethemba andapha ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi wenze kahle yini noma wenze kabi ulalele nje lokugxekwa ngale kokukhonjwa kusuke kubhekiswe kuwena ngaleso sikhathi kodwa ma usukhule usuyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi uyabona ma kuphi uyahlukunyezwa uyaxhashazwa bese-ke kudingeka ukuthi uthatheke ithuba lokuthi uphikisane nalokho ungathathi ngokuthi usemtholampilo uma usemtholampilo usuke ungancengile ukuthi mhlawumbe khona i-favor ozokwenzelwa yona usuke uzosebenzisa ilungelo lakho njengomuntu ophila emhlabeni ukuthi uma ugula uthi ngokwelashwa so angisiboni isikhala sokuncenga lapho ukuthi ufanele uncenge ukuthi ngincengile ukuthi ngikwelashwe ngakho-ke angikuvumi ukudelela kanjani na omunye wabahlengikazi kwelinye lamakliniki la emlazi owakhuluma kabi kumina washeshisa waphakamisa izwi wabhula amakhala wangivulela amehlo ngamgqolozela emehlweni ngangayiphendula lento yonke le nyakanyaka yayikhuluma instead ngambuza umbuzo ukuthi kambe sake sabonana yini maphambilini sashiyana sixabene sasibonanaphi yini ndaba ukhulume ngathi uyangazake saxabana la ayi ngabona ubuso bakhe bembathwa amahloni wasebheka phansi waseke eyaziphona nongakwashintsha wasekhuluma kahle wathi hayi nomzane ngicela wenze ukuthi ngicela ubophelele ibhandi ngicela uhlalele sasihlalo ngicela ukuzungezisa leli bhandi ngaleli lakho sihlole umfutho wegazi ngicabanga ukuthi lokho kwabe sekubheyila out abantu abaningi ababesazodelelwa ngoba ngangiloku nje ngimpopola ngiyikudele ngatshola ukuthi hhayi selehlile leli lokuloku le ntukuthelo ongazi ukuthi kusuke kuyintukuthelo yani ngase ngithatha ithuba lokuthi ngiphindele kulo lelo kliniki ngokulandelayo ngangikhuleka ngithi hawu nkosi ngathi angisiza ngiphinde ngiqondaye nalesi asedeleli somhlengikazi ngamfica ehlonipha ngohlobo oluyisimanga so-ke ebengifisa ukukudlulisela-ke kobaba abalingana nawo ingashawa uva leya ndawo awonele lutho uyagula unelungelo lokuzokwelashwa awuncengile ukwelashwa ma kufinyelela ethenini indlela ophatheka ngayo iyakuhlukumeza ingaphezu kwamandla akho unelungelo lokucela unogade ukuthi akutotobisa kuyise ehhovisini lomphathi ma usukwenzile lokho futhi awunalo uvalo lokuthi umusa uphinde ubuyela kulelo kliniki usuyofike ukhishwe inyumbazane ngenxa yokuthi wena wabi kawo ungaziphathi kahle kwabasebenzi kumphathi and all those things so mina ivangeli nje engilishumayelayo njengamanje lithi ungesabi
1: all right
0: ngiyabonga nondaba
1: siyabonga 20 past 10 sikhathi njengamanje yini edala thina madoda sinqene ukunakekela impilo yethu
2: impilo ngikubingelela namlaleli yazi okuya esibhedlela kuyisicefe ugula kangakanani kungaguli okuyohlala nje ugudla uzamabhentshi nabo nesi bayiqhenya labalokhe behla benyuka laphambi kwethu and then nabo bephethe ikaftini bofudumeza ukuhle kade nifikile lokho nifike ekliniki ingakavulwa iqoqwa amakhazana emulayeni bavule nihlale ngaphakathi bathethe emuke behle benyuka yabona nje nginepheni la esandleni ngiqala inyanga yesi-4 futhi ngeke ngize ngiye iyoziyiphelela ngokuyiqalela kwayo ake ngibonge webhodi
1: yo unepheyini esandleni iyoziyiphelele iyona into esilwa nayo namhlanje iyona impela esilwa nayo
3: sawubona mpolo mina ubaba wakwami hawu

0: wala ikulele lesibhedle. Maye asekufanele ajove. Makakwaqhama kunesi wesifazane. Wayenqaba aphethe, aphethe. Athi hayi, hayi, hayi. Ezam izinga ngizivezi nje emntwini wesifazane engamazi. Ezam izinga zibonwa unkosikazi wami. Anqaba athi bizani owesilisa. Koze kuyohanje kuyofuna owesilisa unesi azomjova. Okanye udokotela. Engafuni. Hayi, kusho ukuthi amadoda ayafana.
1: Yeah.
2: Baba uMpolo sawubona.
1: Yebo, sawubona.
2: Angithanda ukuthi ngiphendule la uNkulunkulu lidaba okade ulibeka lamadoda angafuni ukuhamba emaklinikhi noma esegula. Emaklinikhi sekunohlelo olusha, olusha. Amadoda sebawodwa ufika nje wena ukhiphe ikhadi lakho lapha uyobonana nonesi oyindoda. Uma usiyojova ke uyajova ke mhlawumbe yilo unesi wesifazane. Kodwa nje sebayibeka lento ukuthi abezi ngoba basinqenani kulayini wabantu besifazane ningi abazoprevent abagulayo abanjani njani abagulelwa yingane. Kwase kwehlukaniswa. Angazi ke noma kwamanye amaklinikhi kukhona yini lokho kodwa la enanda CHC la mina engisebenza khona. Amadoda awodwa. Lokho nje ngifuna azi. Angibizi ukuthi bayeka amaklinikhi abo bazogcwala kwelethi iklinikhi. Angubisi lokho angiadvise leyo nto but ngiyasho ukuthi usizo lukhona amadoda wodwa omama beyingane nabesifazane nabazothatha intontontontontoni yonke leyo nto nje amadoda akhululeke bakwethu akwazi ukuyinakekela indoda iphathwe iphamkhati ingafuni ukuyinesa thola ukuthi isitho sayo sanga sesesese sabona ngoba akafuni uye clinic uthi angeke abuye umuntu wesifazane uzogcina kuyi
1: yabo le ID inhle kakhulu kuzofanele mhlambe ke into yathi uyilandela ibheke ukuthi ngeke ni isebenze nakwezinye indawo ngoba zikhona izinto mhlambe nami ngenze okukhula ngazi khona izinto wathi lakuba bengathiwa nje akube njengasema toilet bingaba khona umehluko omkhulu kakhulu public toilets right bantu besifazane bantu besilisa done nalana ke yeah nalana ho hayi futhi yeah mhlawumbe vele kwakhiwe the whole clinic erana amadoda kuphela yamadoda erana amadoda futhi kuphela mhlawumbe ngawubona umehluko lapha yeah ngihlambe ngawubona so bona right kwenze njani ke lana ngithi ngiyithatha ucingo sawubona
3: yebo
1: yebo
3: hayi sikhona kuzo rockla
1: yeah
3: guys nama ngi understand ukuthi why abantu bengayi madoda angayi uma ivula kodokotela ngoba hayi mina uma ngivula ngiyayi kodwa kodokotela into especially ukuthi uma unomkhuhlane ulayi uye clinic kodwa manje inkinga leyo bathi iyakhethe impilo yakho impilo yakho yona ihamba phambili noma ngabe kuthiwa usemsebenzini usemasikoli hayi izinkinga inkinga leyo hayi leyo belungu the result of the test is death ngale mpilo yakho uhlale uyibeka phambili kule yakho yokuthi usima sivume hayi ngamane usale wona umsebenzi ngalolu suku sawugula kusithi mhlawumbe aya ukuya emtholampilo ngenxa yokuthi isifile umsebenzi impilo yakho fanele uhlale uyibeka phambili ngaso sonke isikhathi.
1: Yabo. Alright, sibona nathi yabo le yomsebenzi ngiyayivuma kakhulu sikuyangenze. Inhlobo zemsebenzi esisebenza ayifani. Khona umsebenzi wazi kahle ukuthi uma ngingayanga kuzothatha isikhathi eside ukwenza imali. Uthi ay okay. Nayi let's say usebenza Monday. Okay? Yakusuka into namhlanje. Ikubamba into namhlanje. Kusasa fanele uvukele eclinic noma kadokotela. Bese uyiba kuba khona into ethi eish eklinikhi esibhedlela kuhlala holiday shothi ngeke ngize ngiye emsebenzini okushuthi kusasa lo msebenzi wakusasa ngeke ngiwenze okay bese uyabala uthi hay man uma ngingawenzi lo msebenzi kusasa njengoba lo msebenzi ungcikiselela kanjena nje ey ngiyorecover nini in terms of imali bonze kuzothatha isikhati thayi azini angibekezele vele nginayi off mhlambe le nto ngifunde nje ama pain killer mhlambe nginayi off after 2 weeks lo 2 weeks impilo yakho yonke kodwa manje umsebenzi we have to choose between umsebenzi nempilo yakho leso simo ngiyasazi khona la ukuchoose ngempela hayi ngeke I'm choosing umsebenzi noma mhlambe uthole ukuthi hey kade ngiloku ngicela ngiqale ngacela kufiwe ekhaya ngacela kunjani nama sengizocela indaba yokuthi ngiye clinic nomqashwa ngiyasangibuka kahle hayi suka angiyibekezelele lento leso simo ngiyasazi akuyona into abantu abayiqambayo nje baqhamuka naye ekhanda then as indoda uyazi ukuthi ulahlekelwe umsebenzi kuchaza ukuthini so bese uyabona ukuthi hayi ngeke awuthi ngibekezele kancane yiloko-ke abakhala ngako ukuthi kuyasenza thina uthi omunye baba nondaba nginomngane oya njalo for checking and siyalinikwa ithuba emsebenzini wathi aboke ngiye nami ngadla ikhisimusi kabuhlungu into engayitshelwa udokotela ngisaba kabi kumanje kazini le yadala wazi ikhisimusi kabi sawubona nendaba mina ngakusaba kweklinikhi mhla bengishaya ngomjovo owakhonka umlenze wami kwaze kwaphela isonto lonke umlenze ngiyakwazi kuwubeka phansi ew ya kazi kwakuwumhloboni emjovo leyo okwenza njalo kodwa-ke kuyacaca ukuthi wakuphazamisa kakhulu
4: nondaba ngibingelela ekuseni kwezilomzansi aye wayithinta indaba nondaba yo aye kuyinkinga kuthina bandla kuyinkinga yabo nje oku eklinikhi impela angifuni ukuqamba amanga nakhona uma kuthiwa uya eklinikhi uya ngoba nakho ngempela ungasenachoice ngapha ngakuthina angazi nami ukuthi kwenziwa yini kodwa nje sothi nje ngiyagula nje ngesinye iklinikhi ayi ngeke kwaphela thina-ke mhlambe siyasenze mhlambe nezaba-ke ukuthi ngiyazi hhayi kufakangekubaba ubani mhlaumbe anginika imbiza kumele yabo emazaba kanjalo nje mhlambe noma amagxolo uma wazi ukuthi hhayi thatha 1 or 2 or 3 ngizoba radi mina noma mhlawumbe shawo ukuthi asifuni ukwamukela mhlawumbe ukuthi siyagula ake ngisho njalo ukuthi mhlawumbe asifuni ukwamukela ukuthi siyagula kuthina so nje indoda ihleze nje istrong ihlele istrong indoda kuze kushube ngampela bese kuyima-ke siyakhona-ke angibonge lo ndaba ngilehe emasdeli esakutsho emahlabathini ngilalele nge-ebo
5: so bonge lo ndaba unjani aphela mina hhayi ewami umyeni hhayi wathi nje la ngingazalo ukuthi nje aye esibhedlela or eclinic akacabangi nje nhlobonhlobo nje wathi nje busaba kabo ubuhlungu nomjovo kodwa hhayi wena ndaba wathi esephethwe yizinyo waqala wathi ukubekezela ekugcineni ngazi ngezwa seyisholo yena esithi uyahamba manje uya ukukhipha izinyo hhayi bantu besilisashe naye abakwazi ukubekezela ngiyabonga lokhulumane ozibusisa umthetho efolweni bayo
6: eyi kubingelele msakazi nathi iyenzeka nakuthina yeleloyonto ayenzeki kubantu besilisa kuphela njengoba nabantu besilisa bathanda uku-check-wa abantu besilisa nathi kunjalo yazi impolo ukuthola ukuthi kumele wenze iphepsimiya uzokwenziwa umuntu wesifazane hhayi mina ngiyayeka shem mina ngiyajika nje ngigoduke ngoba one umuntu wesifazane ngiyazi angenze kahle ungenza ngesirafu kanti iphepsimiya muzokwenziwa umuntu wesilisa oh hhayi shem yes kuba kanjalo nakuthina siyaba nayo lezi nkinga ey'fana nezabantu besilisa ngiyabonga umenye umlaleli
7: bhuti impolo ngiyaphila izinto emzansi ubonge Clement mina webhuti impolo into enge ngiyibuke nje kubantu besilisa yenze ukuthi mhlawumbe umtholampilo bangawukhonzi ngicabanga ukuthi indlela esikhula ngayo nje uma umfana nje usakhula nginakho ukusola ukuthi kuyinto esemizweni noma-ke mhlampe ukukhula kwakho kunawo umthelela kodwa engathi kuyinto esemzweni ngoba uma ngabe usemncane nje ebhuti impolo nidlala ibhola laphaya egrawundini uqhuza ukuhlephukuzipho ayibi khona into ethi ayigoduka manje uyekhaya uyoriport ukuthi nako usulimele uye ufake inhlabathi nje ozishweni lapho mhlawumpe ubophe ngoplastiki uqhubeke udlala ibhola kusuke kungekho umuntu lapho mhlawumpe kule mthelela yamanje kuthiwa mhlawumpe sisabonesa ukuthi basithatha kancane nani nani kusuke kungakafiki lapho obusukusayingane

0: Yeah, shila the blue note Thembala igama lengoma ke sekusemzuzu nje nemizuzwana phamba kushaye ihora leshimnanye kanti ke sothola indaba emva kwalezo indaba khona ngicela ukuyibuza la yini le owake wayijimela yeah wayijimela nende kodwa wayiyeka kuhlula wathi hayi ngiyabonga yeah yini leyo wayijimela nje wayijimela wathi nje wathi no ngiyabonga qula iy'nsimbi mhlawumbe wayiqula wathi hayi ngiyayishiya phansi mina ngiyabonga ngiyangihlula nje lokhu ya emva kwey'ndaba-ke uzongicela ungithinte lapha ku 0638208448 noma 0604807164 izona iy'namba lezo ukwazi ukuthi-ke uxhumane nazo nami ngazo nami ngithini manje ehe yona ndlela leyo-ke elula ukuthi sixhumane alright silungiselela ukuthi sithole nje izindaba khona manje
1: umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma leda ngihleki namhlanje nizonitshela amaqiniso njengopest kodwa mina ngicela ngangisondi ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalani labafana bebehamba batshekisa izinqa phambili abasaqondi amantombazane axhumakezizwe inkophe inwele namashiya

0: Usuke lapha e-museum eGrandville sijika eThembeni.
1: Oh,
0: endaweni yesigameko la inkosi yakhothamela khona then spindile move. Indebe ngihamba.
1: Hayi uhambile.
0: Ngashiya wonke umuntu.
1: Uhambile.
0: Hayi. Hayi, hayi.
1: Izandla nje uyicela ngakhona.
0: Yeah. Menhlangana nami nje nithi hello mhambi. Kodwa ngikubuzayo la kubalaleli ukuthi yini le wakwayijimela oyiyeka phansi kodwa yakuhlula. Khona ndo wayizama.
1: Ujima ngaye ngazama bahle.
0: Wahlulwa hey kazi kuphi?
1: Ngaye ngazama ngangijimela ukuthi yabo nje ngibe fit.
0: Oh ujima nje general but hayi. Uyayiyeka le.
1: Yakuhlula. Ngiyangihlula le.
0: Okay, asizimlaleli lathi
2: ngiyakubingelela gagashe, ngiyathemba uyaphila usuku lokuphethe kahle. Mina i-sports ebengisijimela kakhulu nebengisithanda ngenhliziyo yami yonke ikarate. Ngiyenze futhi iminyaka ngisuka eKettle Crest ngishona eChesterville, ngisuka eChesterville ngeKettle Crest ngangijinisa sijinyiso ubaba uXemba eChesterville, ngala eKettle Crest sijimiso uButu Nguse. So nje kangisithanda ngalendlela kwahamba ayi ngabona ukuthi akusemnandi nasemphakathini basebenamaganyana abawakhulumayo kuma ayengamphathi kahle ukuthi ha wena vuma nje ukuthi vele lengane yakho ayisophinde nje izibe nengane empilweni yayo ingane nje uyoyizwa ngendaba ukugona umzukulu ukhohlwa ngeke uzuzuze umtholo. So bakhuluma lokho kwaze kwagcina kuzwela kumina ngibona uma kumphatha kabi ngoba ngathi noma ngiphuma ngimtshela ngithi hey namhlanje ngiyakumathona mina athuma eNkulunkulu angabuze ube njani awuteli noma usufike ku brown belt kanti awusashiyi ngani ngachena ngokushiya uThembele ehlevila kaze 3 section ehostel.
0: Yeah okay ukarat ushiya phansi yeah yini lo ijimela yakuhlula oh noma wayiyeka nje okudintsempu ujimela impilo kuphela
1: nje
0: wena
1: ngoba ngangeke ngilonge kulokho konye
0: go karate o boxing
1: ah ngangeke ngilonge ngiyobhonywa ngangeke ngilonge
0: ngoba go karate yayi
1: ay kum karate lapha phela
0: nami into isiningi into engayijimela kodwa ngikhumbula ukuqala iwona nami karate
1: yo
0: mina ke nginama details 4 days fiyasi lokuqala ngase ingane kakhulu uqala lesibili lesithathu ngolesine kwasaqhathwa ngashawa ngathi ngiphindela
1: ngoba tsengeke ngibhonyeke kahle
0: angisazi and yazushawa amukunjani ngise ingane ngama under 10 or so qhathwa nontanga yami Aw. Lethwa okade afika ongaphezudlana kwami.
1: Okade ayiqala lento.
0: Hayi, ngathi angibuyeli lapha mina. Angibuzi baba, hey manje bona wathi hey, futhi ngasho ngala.
1: Kwakufanele siphindele uponyiwe phindele.
0: Yabo, hayi selikwazi athi hayi ngeke myeke.
1: Aw, shame nice.
0: Hayi, ngeke mina.
1: Yashayana la.
0: Aw, hayi bo.
3: Eh, ngiyabingelela nomndaba. Eh, kusayimina futhi ngiyaxolisa ukuthi ngena kabili. Ngiphila ngenkosi kaMakhotha. Mina anendaba ngaya ngajimela ibhola mfethu, ngilithanda nje mfethu. Kodwa ngiboza, kodwa ngikhuthele ejimini nje bengifika and ngijima ngifit. Ngaduba ke mfethu, ngiyekiswa omunye umdlali sasidlala naye kuthi uJerry wakhona la ethimini. Sasidlalele neBhazi yala kaMakhotha. Wavele wangihlaba nje groundini mfethu, sijimela nje ejimini, wangihlaba mfethu umbane. Ngangakwazi ukunyakaza ngaduba lapho ngathi phinde ngijimela ibhola ngathi no more ngayiqhubekela nempilo yami ngazenzela ezinye izinto ngakhohlwa ibhola.
0: Alright. Okay, ngikudedele sokubona ngo 12. Yeah, yabuya into kazilana kuphiwa ngo 12 ke thina saxoxa lethu la sixoxa indaba ezimbili ke la khona le engiyibuzile ukuthi yini wayijimela wayiyeka yakuhlula. Mina shawa nje karate yeah no yeah ngakuzama kodwa ukarate it's the first thing umuntu enye into engiyikhulumayo manje leyo ukuthi kunezingoma ze jazz eziphuma phambili noma ezidume ka

0: izulu mzansileli 98.0 FM ishumi nanekuphela imizuzu lishayile ihora leshumi nambili khona la kwizulu mzansi 98.0 FM ngiyakubingelela mzansi ngiyakubingelela ezindaweni zonke la kufinyele khona leli zwi igama lami nginguxolile Maxoli Mthembu Msimango sindawonye nje kusukela manje kuze kube yilona ihora lesithathu ntambama la isisho khona sithi leli yikhaya lakho impela sekunjalo mzansi sesikhona sekhaya ngethemba ukuthi ukuthokozela ukuthi ke ube sekhaya ngalesikhathi ngiyazi ukuthi ke abanye ke abekho emakhaya sisemakhaya lawa azinkonzo seyinkonzweni abanye futhi sisemsebenzini abanye siya drive semgwaqeni kukona konke ke okwenzakalayo salalele izwi lomzansi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuba nanamhlanje usashilo wathi uyoqhubeka njalo ukuba ke ulalele lo msakazo izwi lomzansi 98.0 FM ngiyazi ukuthi ke khona labo abathi mangabe silalele basezinhlungwini ngendlela nje eyisimanga bayagula abanye babo bagulela emakhaya kepha abanye babo bagulela kuphi na ezibhedlela sithando sami njalo Mthembu uNkulunkulu ngoba ke ukuthembisile wathi ezwini lakho ke uyena olapha zonke ke izifo uthethelela zonke izono zomuntu uma ngabe sekufika leso sikhathi simele ukuya sithi baba uthe asikho nesodwa isifo ongakwazi ukuselapha wena uma ekwazi ukulapha ngisho umkhuhlane kangakanani ke lesi othi wena sikhulu sikuphethe ngoba kahle kahle sithi sifo esikhulu uNkulunkulu Mthembu uNkulunkulu kulokho obhekene nakho ngalesikhathi kanti kuma ngabe sikhuluma ngezigulo khona igulo zenyama bese kuba khona izigulo zomphefumulo nawe lelizwe elikumahubo 103 lisasho njalo libheke nakuwena othi nje cha Maxoli ngiyakuzwa enyama inyama ke impela ikhona iright anginankinga kepha umphefumulo wami uyabalisa umphefumulo wami ubhlungu umphefumulo wami awunakho ukuthula nawe uyalidinga ke lelizwi ukuba ke ulifunde uNkulunkulu uthe begile ngoba ke uthembisile nasezwini lakhe simbonga njalo ngoba uyena osinikeza amandla ngimthanda umesethi ningakhathazeki ngalutho ayabona lelo gama uma ngabe liqhamuka kuNkulunkulu siye silithathe nje kube sengathi uthi iganyana nje kodwa uma ngabe seliqhamuka kumuntu uthizeni uyambona lo muntu uthizeni engikhuluma ngaye uthi uma ngabe selisho lelo gama uvela ukubona ukwethemba kwakho konke sekuphelele ngenxa yokuthi ke oseduzane nawe useze walikhipha leli gama kepha uNkulunkulu uma ngabe lisho silibukela le kude kube ngazuthi ke yinto engezukwenzeka angazi ke noma kwenziwa ukuthi ke lo lishoyo oseduzane athi ungakhathazeki ngemali egibela ngikwazi ukumqhweba khona la ngisilalela uthe ngingakhathazeki wena kusasa ngoba imali yogibela uzonginika bese ucabanga uNkulunkulu uthi uma ngisho lelizwi uyobe kuphi kanti yena engikwazi ukuthi ungumoya uhlala enhlizweni yakho la ukhona ngalesikhathi ukhona yingakho kumele umtshele namhlanje ungazi uthathana uhlanganise nani uthi baba uthenga ingakhathazeki mina ngalutho ngeunqaba ukuba wena ukhona ngaye ngathi ngelinye ilanga uyazi thina sithi uma lifunda iBhayibheli singaziqhelalanisi kude ngoba thina singuIsrayeli wesikhathi uma ngabe ubheka la usuka khona uyalubona loluhambo lwabantu uyabona behamba beze bayitshela ukuthi konke sekuphelele kodwa uma befika lapha nabathola ezinye izinto ebekade bengacabanga ukuthi inkosi lokuhlupheka kwami okungaka ngoba bese ngithi sengiyitholile mina lento wayiqala phansi yazi kwangathi kwakungcono ukushawa kwangazi ukuthi kwakungcono ukulamba kwangazi ukuthi kwakungcono lokhiya nalokhiya ngoba egcineni ngangine shelter ngoba egcineni wayenginika ukudla thina singuIsrayeli wesikhathi Uyabona ke isikhathi sethu mangabe sinjena siyahamba sibheke oren lokuqala nobabunala ezindlini izomsakazo boza kwethu bonke. Ngiyanibonga kakhulu ngomsebenzi wenu omuhle enwenzayo kuona lo msakazo. Kanti ke futhi nangehora lokuqala ziyobe zikhona lezo ndaba siza ukuthi emhlabeni sakhile nje ingabe kwenzakalani umculo wokholo nawo ngokunjalo ngiyobe ngikuphathele wona. Kanti mina nabangani bami siyobe sikhona sixoxa ngesihloko engizosisho ke osukwini lwanamhlanje. Bese kuthi ke ihloko sethu sosuku ngehora lesibili nalo futhi sobe sikhona leso sihloko. Wena nje mlaleli zilungiselele ngoba izulu lomzansi uma ngabe selifikile sizosho njalo sithi izwa umehluko. Kanti ke ngale kokuchitha isikhathi angivele ngamukele yena ke ubabunala inyanga enkulu ke le inyanga yamadoda. Sawubona babunala.
1: Hey, sawona maxolo, sawona.
0: Uyaphila kodwa.
1: Hayi, siphile kakhulu, siphilile. Sithemba ke nasekhaya kuphiliwe.
0: Hayi, nasekhaya kuphiliwe baba, siyabonga kakhulu.
1: Ngagcina wawuzojoja.
0: Yeah. Oh, ngiyemakhaya. Uyobona uma ngabe kunamaswidi amaningi. Uyobona uma kuthiwa nje amaswidi adubukele uthubani yena angisali nami ngiyowadla. Yes, ngampela kwakuyisikhathi simnandi kakhulu nomndeni inhlanganyelo akuve ihambe bese iyabaluleka kakhulu.
1: Hayi, no, sibonga lokho nje ukuthi ubonakala nasekhaya emagcekeni ubona ukuthi awufikile usaphilile
0: ngihlangene
1: impela kunjani. Ngithanda nami ukubingelela ke nomlaleli sibingeleleke nalabo abasilalele behamba endleleni kwesinye isikhathi ke baphuma einkonzweni nasendaweni ezahlukahlukene. Singakhohlwa ubingelela abasezindaweni lapho khona ke isimo singabanga sihle ngenxa yemkhuhlane okanye ngenxa mhlawumbe ke yokulahlekelwa zithandwa zabo. Namhlanje ngifisa ke sikhulume indaba isezwini kodwa eyobaba le ukuthi sifundani. Okay. Lapha encwadini kaLuka 15 sizoyofunda ngobaba othile lapha. Akujwayelekile ukuthi ikhulunywe ngalo baba esokhuluma ngayo ngoba isifundiso sethu fanele siqhamuke lapho ama lessons ethu ambalo.
0: Alright.
1: Lo baba ekhulunywa ngayo ayikhumbula isikhathi esiningi ke khunyithwe indodana yolahleko.
0: Ngikuzwa kahle.
1: Kodwa kungakhulunywa ngobaba wendodana yolahleko. Ngifisa sibuke lo baba ke namhlanje mhlawumbe ke sakhele kwima characteristics noma esikwisimilo abayisona avezwa eyisona enaso eBhayibhelini. Bese siyabuka ukuthi ke azikho izinto ezingaba izinto esingazifunda sizicoshe sisike iphethini kuye. Ingakho namhlanje cha ake ngithi ke kobaba ngibingelele kobaba enyangeni yabo abanomzane bamakhaya inhloko zamakhaya abapriesti bamakhaya siyabingelela kulabo bazalwane kakhulazi bangababusisi bamakhaya siyabonga namhlanje ukuthi uNkulunkulu sipha ithuba kulonyaka ka-2026 nangale nyanga ukuthi ke kumiwe ezintweni eziningi lokho engimenyezelwe njalo ukuthi inyanga yobaba namanje ke sizokudlula nje le nyanga ngaphambi ukuthi iguqe ake sikhulume ngalobaba osebhayibhelini.
0: Ake sibonge kakhulu baba, sibonge kakhulu indaba nje esizokhuluma ngayo namhlanje. Ungichaza uma usuthi ke bangababusisi bamakhaya. Impela baba kunjalo ngoba uma ngabe sifika sivula umnyango kunalomphefumulo ongubaba othi uma ngabe ubheka uzwe ukuthi nje icosololo enhlizweni yakho. Ngaphambi basikhubeke ke ngiyacela kakhulu kuba ke sigijime siyodayisa bese siyabuya.
2: Waba nomuzwa onamandla ukuthi uvuke, ugqoke, uzithathe. Hayi ke, impela sonto yokugcina yokubhalisela ukuvota. Mhla ka 1 no 2 August ngo-8 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Iteshi zokubhalisa zizovulwa eNingizimu Afrika yonkana. Wena hamba uyobhalisela ukuvota okhethweni lohulumeni basekhaya oluzayo. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, shayela ku 0800 11 8000. Ungangena na ku elections.org.za noma uthumele uWhatsApp ku 0600 880000. Nomlayezo ulethelwa yi-IEC.
3: Unothando kulolo nalolo hlamvu olumhlophe noluntofontofo nohlamvana olusagolide kulelo nalelo khaya. Umama othembela kwiGolden Delight Rice ukunika umndeni wakhe okuphambili kusukela kwi-7 colors yangesonto kuye kumaresipi asendulo lawamanje eGolden Delight. Kunesithake sodo athembele kuso, yingakho yonke into entsha ithandayo nathi sivele siyithande. Golden Delight Rice, simply perfect.
0: izulu mzansi 98.0 FM skhathi sekungu 24 minutes past 12 o'clock. Yes, babunala.
1: Yes, namhlanje ngithake sisibambe isikhathi ngeke sikhulume mhlawumbe azongena obaba emva ukuthi mhlawumbe ke ngiyindlalele kahle le ndaba.
0: Yes.
1: Nabo mama bakhulu wonke umuntu ukukhululekile sengaze ngaza mhlawumbe indaba yobaba. Kodwa ke ingabo kakhulukazi nasekutheni isifundiso esiqhamukayo noma unye angasithatha noma ngasekho umuntu ubaba ungasithatha futhi leso sifundiso. Into esiyibukayo lana sibona lo baba kufika nipa imalveze iBhayibheli ikhuluma ngamadodana afika kubaba noma indodana eyafika kubaba. Nako kungamadodana kodwa kwasiqhuma lena eyodwa encinyane yasithi cha mina ngibaba ngicela unginike ngokwami nawo nakhona mhlambe sinombuzo ukuthi kungani yaqhamisisho njalo mhlambe yabuka lento yokuthi yazi mhlambe ubaba ameshona
0: mhlambe izinto okufanele ngabe ziyenziwa vele la ekhaya ngoba kuthiwa mncane
1: ngoba mncane lo kwadedeleka ke
0: lona
1: lo mdala kwangathi siyaqinisandla lo mncane so leyo part leyo so it ikhuluma lento ekukhulisweni kwabantwana so ekukhulisweni kwabantwana esinye sifo ndiso zakhona kodwa ke sifunda nje samadoda sikubuthi okay la kube khona kwenzelela ngoba ukuthi incinyane so ke la sikufundiswayo ukuthi ke kumele siqaphele ukuthi akufane mncane nemdala isimo nje akufani ubaba ya George nje ngendlela efanele makuvuka ekuseni kwenziwa
0: inkonzo
1: akwenzeka ngaleyo ndlela ngoba inye iwari yalabafana bobabili lo mdala unenkinga yokuthi zonke izindaba kade zenziwa yena la ezinzima futhi kodwa lwana kubelula wazwanikezwa ngisho nefa la kwahamba yabo so now mhlambe the other part enye esibhekayo iyokuthi sibuka ke uthando kodwa likababa kuko konke lokho
0: yes,
1: ubaba walithwala ke iqiniso noma uthando ngokuthi amelane nesimo esi against ngoba lona ose decide ukubuya la ebuya khona ekuzuleni la ekade ezulele khona uma ngabe sebuya ngoba ubaba akakaza lilahle ithemba ngaye umgwaqa akaza ayekukubheka indlela ahamba ngayo uyafisa ukuthi bekhona ukubuyisa kube khona into enhle yenzekayo yet at the same time ngala khona lona othi okhona ekhaya alright lona alright into eyenzekayo kuyena ikanje uset konke okwakhe it's given yabo kulona osekhona siyazi konke kwakusekho ngoka mfo wabo ozayo so umfo wabo uza emseni kayise akezi ngoba ekdeserve ukuthi bekhona akuthola akuthola ngamanyezwa kalona
0: ukuthi
1: akukhona ngoba unelungelo lokuthi yena hayi nami nginelungelo la yingakho umuzwa noma esekhambeni uthi hayi ngiyakusuka ngiyekubaba hayi ubhale uyacabanga uyayiwe ihlela inkulumo yakho uthi uma ngifika kubaba ngithi baba ingeke mina ngonile phambi kwakho halala manje yabonga abasangithathe songithona nokwendodana yakho ngithatha kumi kusama servants akho yonke le speech ayisilungisile ubaba akekho interested kulesi speech usekutheni lona ngimenzela umusa uzozwa into ekuthiwa umusa lona osekhaya yena uthatha unelungelo usebenzisa ilungelo ziwuthule izinto
0: alright
1: so kuyenzeka kulahleke ke ngikhulume ngabefundisi kulabantwana esibazala singabefundisi labantwana esibazala singabefundisi kwesinye isikhathi abakwazi ukuzwa umusa baze balahleke ngezokuthumza umfundisi akamzali

0: Va isayini yokuphila kwakho wena ophila kwakho kusesandleni sami awusazi iphileli wena usuphile la mina akusenguwe ophila kuwe kepha yimi osephila ngaleyo ndlela ebese kuba ke ukuphila okuphelele kulensizwa lena so ngamanyamazi ubaba engenyanga yobaba unikezwe iwindi lokubuka indlela uNkulunkulu asiphathe ngayo ukuthi nathi kunasemndenini yethu kuthi uwrong ube uwrong kodwa makufanele futhi sakhe sibe nomusa siuveze umusa ngendlela efanelekile engayona umusa obulala abantu kodwa umusa ozophilisa abantu.
1: Izwi loMzansi leli 98.0 FM. Ake sibonge kakhulu babinala ngesifundiso sethu nje sanamhlanje. Ngiyajabula futhi ukuthi usithinte. Sike saba ne topic nje sike saba nayo Mzansi kule liyavika ngisazi liphi. Kodwa la esasikhuluma khona ngesigaba sokuthi ke ubaba aze afinyelele noma indoda izifinyelele esigabeni sokuthi siyaduba.
0: Yeah.
1: Yabona. So ngicabanga ukuthi le ndatshana iyakuveza ngokusobala ukuthi ngoba ukube kuthiwa sikhuluma le ndatshana ilesikhathi ngineqiniso lokuthi bengama athi phindela la uvela khona ngoba vele kade ngamkhipha lo muntu kuphi enhlizweni yami iyayiqonda lonto le so ke siyasithola isifundo la ukuthi noma ngabe kuthiwa kunjalo namhlanje sizothola indlela umuntu wesilisa azizwa ngayo ngaphakathi uma ngabe kuthiwa kukhona ilunga lomndeni ongekho khumbula lelo lunga lomndeni ingane yakhe. Yabona so umbuzo sengathi angajabula kanjani ukuthi ayikho yabona kubukeka sengeza ukuthi ujabulile njengoba mama sigcina sesixabana nabo baba ngenxa yokuthi ayathini indlela esenza ngayo ayifani neyabo kodwa iqiniso lithi angikwazi ukuthi ngingajabula ngijajulise ukuthi indodana yami ayikho ekhaya and angiyazi ukuthi kuphi nanokuthi ke isikhathi sikusona vele njengamanje isikhathi lesi sokuphambana kwemibono ube wayichaza le eka baba ekhulisa ingane namhlanje sibathola obaba beduba ukukhulisa ingane ngendlela yakhona ngoba kubukeka sengathi siyaba overpower indlela thina sigcina sesikhuluma ngayo uma ngabe kufanele umntwana enze njani akhuliswe ngendlela yobubaba
0: ileyo part yokuthi usinsikhathi asinaso isikole sokufundisana ukuthi ke mhlazana ubaba wakho noma mama wakho yabona ngoba na uqhamuka ekhayeni owesifazana uqhamuka ekhayeni bekade ukho baba nomama no wesilisa na uqhamuka ekhayeni mhlambe kade bekho noma baba dawuzombili kunemfundisi aqhamuka kuyo lo nomnye kunemfundisi aqhamuka kodwa mase sakha leli khaya sesakha into yethu so ibuyela kule topic ehlele siyikhuluma ye communication ukuthi kwesinsikhathi ke kube khona izinto ozokuthola ukuthi lalela baba ngicela kabandla amantombazana ungakhulumi nawe ayeke lekumini ukuthi ngikhulume nawe kuyazwela ngathi mina ubaba uthi kodwa uzitshaye washiwe ngani yazi ngiyazi ngithi yabo uthi uyele fishing uthi nawe awu kosi yama amabhoda awashiye uthethe ubaba baba ngicela bandla ohlusa umoya ibuyele eyami le how igceke lo yabo sikathi ukhuluma ngegceke kube ngathi ukhuluma nabafana ngeke nami inkosikazi ngikhona abafana nabakholisi so those are things isikhathi sike sibe nazo nazo ayidingi ukuthi sikhuzane kabuhlungu izidingo zixoxeke yes and futhi kwaze ukuthi nakhona lapho futhi ke ubaba noma ukuthi uyadila nabafana namantombazane futhi uyakwazi ukukhuluma nawo ngoba uma ngabe ukuthi sizonikezana ukuthi umama udila namantombazane ubaba udila nabafana kuzohamba kambe kube nenkingi ngoba emhlabeni abaya kuwona khona kwesilisa nosifazana
1: nanokuthi what if ke kunegender yodwa
0: so lezo zinto ke zibalekile ukuthi ke sikhulume ubaba akukhona usuke engazile uthi angile obaba abanye mhlambe njenganami nje thina kuma kusukile ngiyafika ngipheke ngiqale phansi amabhodwe ngiphenge ngenza yonke into yabo so ukuthi khona abantu angine ngane zamantombazane ngine ngane zabafana ngoba kusuke kubaba baye bakujabule thayi baba
1: isibo
0: ushayi
1: baba ngokubaba nje ngakujwayela
0: mina so there are things like that but isuke ikhombisa nje ukuthi ubaba uyakwazi ukuhleka ubaba uyakwazi ukuthanda
1: yabona
0: sikhule kobaba nathi ababethi ubaba wengakho hey wayingangena ubaba
1: yabona kwababa
0: yes ayifani but i point nanga into ezibaleke kakhulukazi ubaba uyathanda khona into ejwayele ukucasha kubamba hey ubaba uyathanda
1: ubaba uyathanda
0: yabona ubaba uyathanda ubaba uya protect uyavikela yingakho ibonakala ngaphandle ngazathi ubaba umbona hey akangeneki kanti uyangeneka ubaba inyenxa ukuthi nje kuphela ezintweni ezibalekile kufanele azazi ugqoka nini ikepisi lokuba yisecurity ugqoka nini futhi ikepisi lokuba umfundisi abusisa afundise la ekhaya ugqoka nini ikepisi futhi lokuthi abe yijudge so kuyahlukahluka lezi zinto so ke ipoint ezama kodwa ukuthi siyiveze la ukuthi ke kulesi sigaba lesibesifunda ngaso ngalobaba nendodana yolahleka ukuthi abantwana bethu futhi ukukhuluma kakhulu azinalabazali abantwana babo abathe bahlwithwa isitha kakhulukazi kulo into zama drugs
1: yeah
0: bahlwe

ali siba sizeni and okunye futhi engicelayo kubazali uma ngabe ngikhiphe isihloko ngicela umntwana ahlale kuleso sihloko leso ezinye zeizinto noma zeindlela esibafundisa ngayo abantwana ukulalela okay sibafundisa abantwana ukulalela maqede baphendule okuyikona okubuziwe angikwazi ukukhipha isihloko ngisho ukuthi ninakhe sizokhuluma ngakho avela kungena umntwana athi uyakhonza uyabona so ke ezinye zeindlela lezi zokufanele sizame ngawonke amandla abantwana ukuthi ke lokho kusuke kushiwile ngicela ukuthi baphendule khona wena njengomzali mlekelele umntwana ngoba uma ngabe ungamlekeleli kulokho nasesikoleni umntwana uzoba nenkingi uyothe thisha buzile umbuza ubuzile umntwana vela aphendule into esuke injani ingabuzwanga uma ngabe uyamxofozela umntwana useyaphendula umbuzo wakho uyabona ukuthi akaphenduli khona msizeke umntwana ha ene nana uanti ubuze u1 no2 no3 wena ke ucabangani bese yesho umntwana bese yesho umntwana bese uthi okay asirecordeke manje utshela uanti lento ongitshelela yona so uma ngabe ngisho into umntwana angena report angena akhonze noma angena acule umntwana angasho ukuthi asiculeni mina ngibheka umntwana kodwa ngibheka umzali okuyiyena omnikeza ifoni wamvulela wenza yonke into waculisa umntwana nakuba kuthiwa sicule yabona so yilokho ke kakhulu ngicela silalele nje kahle ihloko sigayide kakhulu abantwana ukuthi ke benza exactly njengoba uanti esuke shilo yini yabona so nge ngiyacela kakhulu all right asenzeni njalo ke inamba abantwana abazongisendela kuyona it's 0638208448 kusho ukuthi o4 ababili bangani bami bese kuba u8 ke gcineni angiphinde u0 how anti ima ngisabhala okay u 063 hey ngiyazi phela nanibhala intende kabi uyena u3 ha ngashona ilanga 0638208448 ha ngiyambona kukhona ojabulayo kukhona ojabulayo ethi anti sengiyibhalile lezi inamba angimisa ngisho elodwa nje inamba ngisho iyodwa ngibhale zonke sibalekelele ke bazali mangithi nje asibhaleni inamba bathatha amapeni abo babhale inamba engisuke ngisho nalapho futhi sibafundisa khona noma sibenzisa ipractice yani yokubhala ingakho ngeke ngisho inamba yabo ngisho kancane nginense ngoba ngihamba ngepace yabo okay Ngiyabuya ke bangani bami. Uma ngabe ngibuya nje yila esobe sesiqala khona ke manje ngiyabona bangani bami sebengizwile kukhona sebevele sebeqalile bayangisendela ukuthi uanti uthe njengamanje kusho ukuthi ke sebengisendela ngalendlela engicele ngayo bangani bami. All right ke ake ngihambe ke ngiye ngala uma ngabe ngibuya la kukhanyisa ngizobe sengiqala ke manje sengithatha ukuphawula kwakho.

0: sihlala emakhaya eVerelem yi eCortland. Ngingathanda ukuxoxa le ndaba yamathoyiz. Mina nginamathoyiz amaningi, ngidlala ngawo mese ngiwaqoqa, ngiyaqoqa ngishiye lodwa unodoli wami omkhulu bese igama lakhe uCash. Ngiyamthanda ngimthanda ngimthanda ngenhliziyo yami yonke, ngimthanda kakhulu. Bye Aunty Maxoli, ngithengele umama leli toys leli engidlala ngayo, ngiyakuthanda, ngizobuye ngikhumbule.
1: Bye isithandwa sa Aunty Maxoli. Cha, ngidlala ngawo wonke aunty, kodwa ke ngenkathi eqoqo ehamba kunalele elilodwa elithandayo elisalayo. Uthi umngani wami, ngenhliziyo yami yonke, awu kodwa Jesu, ngenhliziyo yami yonke, eyi waze wathandwa umuntu ngenhliziyo yakhe yonke. Alright ke, ngiyajabula ke sithandwa sami ukuthi ke uthando onalo ngethoyi lakho awufisi wena ukubona linjani lingekho eduzane nalo. Lokho kungasho ukuthi nalawa amanye awathandi, nawo futhi ngokunjalo uyawathanda, kodwa leli lona linento ethile eliyenzayo enhlizweni yakho. Ake ngiqhubeke, siyahamba nje sibheke emaphethelweni ohlelo lwethu. Ake ngiqhubele ngizwe ukuthi ubani lo, yena ke uthini ngalesikhathi.
2: Abona Aunty Maxoli, igama lami nginguZinzandile wakaVilakazi. Mina umama wangithengela ama-toys awu-9 wathi asibone, wathi asidonateli amanye sisale nolodwa ngoba semaningi ama-toys. Wathi libe ngifisala naye lilodwa, and igama lakhe uSimba ngoba ngimthanda, ngoba wangithengela i-surprise yami. Wayesasihambile esidrobheni ngalikhalela, wathi uzongithengela, wangibuyela nalo ngakusasa. Ngiyabonga, sale kahle.
1: Hhayi, kufanele yabona, ngoba ngalesi khathi ulicela awulitholanga, kuthe lapho nje ungasanake lutho. Ha uSimba, wenze njani kambe uSimba? Uyakhuluma, hayi nina bangani nala mathoyizeno anamagama. Hayi, ngathi sengiyabona esebuya nalo umama. Simba, Simba, Simba, Simba, uyamqamba njalo igama lethoyizi lelo. Hawu bangani bami, yini kanti ngoba igama lethoyizi. Alright, ake ngiqhubeke ngizwe futhi ukuthi uthini umngani wami.
3: Sawubona Aunty Maxoli, imina okuhle ngawadla mina ngihlaletshela iminyama. Oma wami abazali bami bathenge ama-toys amaningi, bathi abazali bami ngiwahlukanise, ngakhetha uDoli-ke mina lawa ngoba ngeke ngikwazi ukudlala nganye ama-toys amaningi. Ngawahlukanisa ngakhetha uDoli ngoba uDoli uma kuthi ngiyasaba ebusuku ngilala nawo futhi ngidlala nawo futhi Ndovontofu ngiyawuthanda. Bye-bye Aunty Maxoli.
1: Ngiyawuthanda umqondo womntwana, yabona? Ngiyawuthanda nje umqondo womntwana. Uthuma ukuthi uyasaba ebusuku, ulala nawo. So ingqondo yakhe ivele itshela ukuthi ngilele la nomuntu. So njengoba ngilele nomuntu, angeke ngize ngikwazi ukusaba ke njengamanje ngoba sikhona la endlini sibangaki, sibabili. Awu mase ngimbamba umngani wami uNtofontofo. Yo dolo wakho, uNtofontofo umngani wami, ngaze ngajabula. Shilo ngathi sibheke manje maphethelweni ohlelo lwethu. Ake ngibone ukuthi ke ubanike lo othini yena.
4: Sabona aunt, ngigama lami Luka. Ngathethe ngithanda uDoli wami.
1: Ayibo
4: uPink.
1: Ayibo
4: ngithanda kakhulu.
1: Ayibo
4: bayo
1: bayo
4: Shalifoni. Bayo Tanda.
1: Tanda. Okay. Usayakhulu uPink, yazi. We

Useyakhulu uPinky. Ubengakwazi ukukhuluma, siyamkhumbula. Athi uma ekhuluma ahlanganise, ahlanganise, ahlanganise. Namhlanje useyakwazi ukukhuluma. And u-anti unjani? Uyajabula iy'ngane zakhe. Ezinye seziyosisi manje, ezinye kade zingakwazi nokukhuluma. Zithi uma yikhuluma konke kuhlangana, ubona ukuthi yabona la ebusweni benkawu kumnyama, namhlanje sebeyakhuluma. Lokho kuyangithobisa kanjani bangani bami? Kuyangithobisa lokho kwangempela. Nikhule nje, nihloniphe abazali. Sezwana iy'thando zami, sikhule sikwazi ukuhlonipha abazali bethu, sibe abantwana thina esithumekayo. Angasho nje umntwana uma ngabe umzali emthuma athi ngikhathele noma athi angifuni. Okay, ngenkathi nje umzali ethi ngicela uyongithathela u-1 no-2 no-3, uyasukuma ngokushesha njengomntwana uhambe uyolanda lento umzali asuke icela, maqede futhi bese ubuya naye. Uma ngabe wenze njalo, ukwazi ukuthi inhliziyo ka-anti uyayijabulisa. Kodwa uma uzoba umntwana ovela athi nje angifuni, uma umntwana futhi ongabuyingeleli uma ebuya esikoleni, yabona? So mina ngithanda abantwana ababengelelayo, abantwana abathumekayo, abantwana ababongayo, abantwana abacelayo. Uyabona? Kuningi nje engikuthandayo ngomntwana. So ke ake ngithathe oyedwa ke bangani bami, bese ke siyavala ngalesikhathi. Sezwani? Kuhlezi kumnandi njalo ukukhuluma nani, kepha ngenxa yesikhathi sivele sale. Ucela amathoyizi. Ay bo. Abo womngani wami. Hayi, ucela amathoyizi. Konke nonodoli khona la ngikuzwile. Noma bengezwanga kahleke mngani wami. Kodwa nje yona inamathoyizi phakathi. Ekugcineni, hayi, suka madoda. Inodoli futhi. Ngiyanithanda ke bangani bami nezo. Asambeni ke, siqonde kubazali. Njengokuqala kwethu siye kubazali, namanje futhi sizophinda senze njani? Bese senze njalo. Siyokwenzani anti ema? Hayi, sesiyobonga phela bangani bami. Angithi nasesiqedile. Sithi bazali bethu abahle nisibathandayo, siyabonga kakhulu ngokuthi nisibolekile amafoni, sakwazi ukukhuluma no-anti. Siyabonga, siyanithanda kakhulu. Bayamamatheka abazali bethu, bangani bami. Hambani-ke nina niyodlala, nijampajampe lapha ngaphandle, nigxume, ningakhalisani, nithandane, niphinde futhi bese niyavikelana. U-anti ngesonto elizayo nakanjani futhi uyophinda bese ehlala nani. Alright? Bazali-ke angithazele lithuba lokuba ngibonge kakhulu kinina ngokuthi-ke ningiboleke abantwana bami, ngikwazi ukuhlala nabo ngalesikhathi. Kuyangithobisa, kuyangijabulisa kakhulu enikwenzi. Nangesonto elizayo niphinde futhi bese nenza njalo. Yizwi lomzansi leli 98.0 FM.

0: Uyabona ke njengamanje exactly 2 o'clock ngalesikhathi bekade ngishilo ke ukuthi ke uma ngabe ke sekungu 2 sizobe sesiyakwazi ukuba ke sixoxe noma ngizo introduce ke isihloko okuyisona esizokhuluma ngaso osukwini lwa namhlanje njoba wazi ke mlaleli ukuthi ke njalo nje kuye ukuthi mangabe kuyihora lesibili sibe naso ke isihloko esuke sokhuluma ngaso uma ukuthi mhlawumbe guest iswe singenayo ngelelo langa so kuzoba khona isihloko sokhuluma ngaso okwethu ukuthi bese siyabonisana nangaso inhloso kakhulu yezindaba esuke sizikhuluma akusikona nje ukuthi simane siyakhuluma kodwa siyafisa kakhulu oyedwa nje kwaba yishumi oyedwa kwabanjani njani noma ngabe kuthiwa sikhona sibani silalele sibangaki kodwa uma ngabe kukhona oyedwa othi nje eyinkosi kaze ngakwazi ukusizakala osukwini lanamhlanje lokho kuswe kuyinjabulo kakhulu kuyasithokozisa ngoba ke ukwakha inhloso enkulu ukuba sakhe akusikona ukuba ke sibhidlize kodwa inhloso uma ngabe sikhuluma ngezihloko kakhulukazi eyisuke ithinta ikhaya khumbula phela ukuthi siye sithi leli ikhaya lakho soke eyintweni eyisuke ithinta ekhaya yizona lezi okubiza ukuthi ke sikhulume ngazo ukuze egcineni kuzoba ikhaya elinesithunzi kube ikhaya elizoba nomthetho ikhaya ongeke nje kwenzeke noma ngabe ikanjani kulona bengitheke ngalesikhathi udaba lwethu lisekuthenini obaba bayashaya imthetho ekhaya kodwa bese kubukeka sengazuthi leyo mthetho iwukuhlukumeza ingabe mhlambe siyaqonda into ewukuhlukumeza ukuthi sisuke sikhuluma ngani kungenzeka sikhuluma ngezinto nathi esingayiqondi kahle kepha ngiyazi ukuthi uma ngabe senikhona yila esokwazi ukuthi sicaciseleke khona ukuthi uma ngabe sekwenzeka lokho ukuhlukumeza ke lokho Uma nje ubaba eke wenza lokho impela usuke esemhlukumeza umntwana. Uma ngabe eshaye lokho umthetho, lo mthetho ukuhlukumeza umntwana. Mhlawumbe ithini esingazi. Singalekelelana ke ekuthenini ke yikuphi okukuhlukumeza, ikuphi futhi ongekona ukuhlukumeza kepha okukhulisa umntwana. Njengabantu futhi abajwayele ukuthi bakhulume ngendaba zokuhlukumeza umntwana kusuke kuyithina kakhulu abantu besifazane mhlambe ke singakwazi la ukulekelela obaba ekuthenini ke cha once wathi baba okwazi ukuthi umntwana usumhlukumezile yiziphi ke lezi zinto baba wamkelekile siyangena siyaxoxa mama wamkelekile siyangena siyaxoxa Mina ngibona ukuthi ke lokhu ikone engakubiza ngokuhlukumeza kodwa lokhu angicabanga ukuthi ke kukuhlukumeza. Alright, so besixoxa ke bese siyabonisana. Ungaqala ke ungisendele umyalezo wakho ku 063 820 8448. Angiphinde. 063 820 8448 leyona uzokwazi ungisendela ngabe umyalezo obhaliwe okanye ungithumelele ivoice note uma sengithi ke ashaye ucingo so sebenzisa inamba e 063 820 7164 izona namba ke lezi esizobe sizisebenzisa uma ngabe mina ngibuya ngizobe sengiqala sengithatha ukuphawula kwakho Uma ngabe usiqonda isihloko ucabanga futhi ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kungasilekelela njengomndeni. All right. Ake ngihambe ngiyezitolo bese ngiyabuya.
1: Uke waba nomuzwa onamandla ukuthi uvuke, ugqoke, uzithathe. Hayi ke, impela santo yokugcina yokubhalisela ukuvota. Mhla ka 1 no 2 August ngo-8 ekuseni kuya ku-5 ntambama iy'teshi zokubhalisa zizovulwa eNingizimu Afrika yonkana. Wena hamba uyobhalisela ukuvota okhethweni lohulumeni basekhaya oluzayo. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, shayela ku 0800 11 8000. Ungangena na ku-elections.org.za.

0: Shaka mnandi lao kanyisi lemye ni oti nje begani skati show mimi zuzu lishaile ihora le sibili. Siglo nagi hora le tiloktu nage sinda wonye osugula na mtlanjo. Kayo mapodla uti makoli ngela uspindele islogo setu sana mtlanjo. Thank you. Udaba lwethu engifisa sikhulume ngayo ile yokuhlaziya indaba yokuhlukumeza abantwana. Okay? Yile eyokuhlaziya indaba yokuhlukumeza abantwana. Uma ngabe sekuze kufinyelele esigabeni sokuthi mhlambe umama, alright, angingasho ukuthi mhlambe ubaba kuphela, angimfake nosifazane. Ngenxa yokuthi kulabo abesifazane baba khona abantu abanjengogogo, uyabona? Okanye abanjengabazali abafisa ukubona izinto zenzeka ngendlela okuyiyona noma zenzeka ngendlela enomthetho ekhaya. Uma ngabe sekufinyelele esigabeni sokuthi ke ubaba ke uphawula ngezinto eziwukwakha ngezinto ezingahamba nomntwana indlela ende bese leyo nto ibizwa ngani ngokuhlukumeza umntwana. So la ngikhona ke sekuthenini kungenzeka ligcwele leligama lokuthi sihlukumeza abantwana kodwa kwathina asiliqondi ukuthi ke yikuphi lokuhlukumeza abazali abasuke bekwenza uma ngabe befundiswa umntwana uma ngabe kuthiwa ubaba ayu yamahlukumeza umntwana. Ngiqonde lapho nje. Yikuphi ke lokuhlukumeza noma yilipi leligama noma yisiphi lesisenzo esiye siholele ekuthenini ke lokho sikubize ngokuhlukumeza kakhulukazi kumntwana. Angazi noma kuyezwakala yini noma mina ngi-understanda ngomuzwa lo enginawo kodwa ke ake ngizomunye umlaleli mhlambe uzokwazi ukuthi mhlambe ungizwile. All right, ake ngifunde nangu ke umlaleli Maxoli, ngiyakubingelela sisi waze wasithinta isihloko esinokujula phakathi. Angiyena ubaba kepha ngingumama womntwana. Nami Maxoli sengiyadideka ukuthi uma ngabe kukhulunywa ukuthi umntwana la ekhaya ngiyamhlukumeza ikuphi lokhu engisuke ngikwenza. Angibale nje izinto ezimbili. Sijwayele ukubanga ukuvuswa komntwana. Izingane zala ekhaya zilala kuze kushaye u-10. Uma mina ngibuza ukuthi baphi bese kuphendula uma wabo athi basalele ngenxa yokuthi ke balala late. Ngibe nakho ukuthi enjani ingane okumele ilale kuze kushaye u-10 kodwa futhi kungaveli ukuthi lokhu ekwenzayo akufanele ukuthi ikwenze. Uthi ngelinye ilanga ngafika erumini yabo ngabavusa ngathetha ngithethela ukuthi abantwana basalele kuzokuba lesikhathi akuklinwanga akwenzwa ngalutho kepha umama wabo wathi mina ngihlukumeza abantwana bakhe. Isihloko sakho ngiyasithanda kakhulu ngoba asazi ukuthi kanti abantwana kumele sibafundise kanjani uma ngabe kuphuma igama elithi egcineni siyabahlukumeza. Anonymous. Alright. Angibonge kakhulu ke wema ongisendele ke umyalezo. Alright, uma ke uzwile ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke nomunye mhlawumbe usengeba naso iclue yokuthi mhlawumbe uMaxoli yini le akhuluma ngayo ngalesikhathi. Angithathe ke nangu ke omunye umlaleli ke ngizwe ukuthi yena ke ukuphawula kwakhe uthini usihlahla samabhinqa. Okay?
1: Ngelela sesimaxoli. Uwe usihlahla samabhinqa lo ungcobula eMaranhile eUganda. Sesimaxoli mina njengobaba bengizothi kuthina bobaba into umkhuba nje usuwandile futhi engubukayo. Ile nto ukuthi mawubekizwe ekhaya kube yizwi lakho kodwa unophathini omama ekhaya. Ningakwazi ukuthi nibalance ngemithetho yasekhaya. Sigcina izingane

0: zinomama zimbone right, mazino baba zimbone eyimfu lokho eyisilwane, I mean ngoba eyibhubesi, ngoba ubaba umthetho yakhe angeke izilawule umuntu, ayina control. Uma ngabe nje kuwukuthi kuwukuthi futhi ngisho umama akukho angakubeka, bese ngiza la ekuthenini le nto yokuthi thina madoda sibeke kakhulu abafana phambili, bese sithatha amacala ey'ngane zethu zamantombazane siwabeke komama bazo, ngoba wazi ukuthi wena uyindoda ukufocus kulezi abafana, which is wrong lokho. Imithetho ekhaya iyafana, uma ngabe ube nibeka imithetho ubekeni ngokulingana ninomama, ukuze iy'ngane y'khule level zazi ukuthi ngisho uba bengekho ma into ethize ma ukhona umama vele naye uyazi ukuthi ayenziwa sizoba nenkinga. Bese kuba yileyo ukuthi labo mama bathi uma ngabe iy'ngane zenza amaphutha ekhaya, bese zithatha lawo maphutha zithi izowatshela ubaba, zingakwazi ukuhenglisha iy'nkinga ey'nganeni, ukuhenglisha iy'nkinga ey'nganeni njengomama belinda ubaba. Lokho kwenza ukuthi kuba ngathi isandla siqine kakhulu ngakubaba, kanti naye unalo ilungelo lokwazi ukuthi like umthetho othile awufunakali uma ekhona, akwazi ukuthi naye imele isayidi likababa. Lezo zinto ezizowuqinisa ikhaya, nanokuthi ingane uma ngabe uyikhuze ephutheni ungayithethisi, ngoba uma uyithethisa ayizukuzwa, kodwa kuzoba ngathi ihlongandlebe. Ingane ethethiswa njalo kayizwa. Ngiyabonga.
1: Ake sibonge kakhulu. Ikuphi okukuhlukumeza umntwana? I'm worried ngalokho. Ikuphi okukuhlukumeza umntwana? Angiphinde ngibuyele kwi-message esiqale ngayo. Uthi uma ngiyabavusa ekseni ngo-10, amantombazana la ekhaya bafana ba la ekhaya abavukile. Uma ngabe sekufinyelela isigaba sokuthi ngithethe ngibuze ngokuthi kungani kuze kube lesikhathi abantu bengavukile unokho endlini. Ngiyamajena noma engashongo lokho. Yabona? Ey gogo, uyasiphazamisa silele, okanye kugcine ke uthe egcineni kugcina sekuphawula uma wabo athi ngihlukumeza abantwana balele. Lezi zinto ezenzakalayo asathe nje kona lokho kokuvusa. Umntwana uma ngabe umvusa, akuphi ama benefits? Mhlawumbe ezinye izinto okumele sizifunde soba seclassini bazalwana, hayi into engizoyenza. Akuphi ama benefits okuthi umntwana kumele avuke ekseni? Siphi isikhathi ke ngoba sesinezikhathi thina okumele sivukena? Iwapi ama benefits okuthi uma umntwana vuka? Iwapi ama benefits okuthi uma umntwana kuzoba nomthetho la ekhaya othi by 6 o'clock wonke umntwana kufanele abe kuphi, abe ngaphakathi ekhaya? Sibalekelani thina bazali uma ngabe sidedela abantwana noma singavumi? Mina baba wakho, yini engiyibalekelayo uma ngingavumi ukuthi ngo 6 o'clock kodwa wena ube ngaphandle kwegcekela la ekhaya? Ngoba sikhula noma i-generation esikuyona njengamanje yile funa ama-explanation. Thina ngaleze ikhathi wakunede kushawa umthetho wawungabuzi, kodwa manje sekuyacaca ukuthi ke abantu esibakhulisayo kufanele ukuthi ekugcineni kube nongoba. And ngeke ke siye sikubalekele lokho bazali ukuthi ongoba ngeke sisabafaka ngoba bona badingi clarity. Alright? Ake sikhubekeni ke siza ukuthi ke abanye abazali bona bathi uma bephawula bathini.
2: Ngibele lesiso maxolo esidudo. Into wazi eve simamatheka mnandi njalo ngamasonto kumina ukuthi icosolo lo. Izwa umehluko nabalaleli bezwe lomzansi. Wengane sakwethu. So mina mngana mkhitha sonto mzonke mngana maqedini noma sokuthi uma lo mephepha nje igona into mina mngana mjeka amasanda abazathu. Saleso zwe mina bacela intombi so Fred mngana. Ngiseshoya mngana mlang daba khona phansi ehlanzeni kola ke thazo ngicela media yami. Saqhubeka mngana nokumisena nda Newton eyasona ni madoda. Wayithele into indaba enkulu sesi maxolo esidudo. Yabona isingabazali kumele sikushaye umthetho impela futhi ubaba kakhulukazi ubaba njengenhloko yomuzi kumele ukuthi umama ethobele ubaba. Ubaba yenhloko yomuzi, sishaye umthetho, sishaye umthetho ngizakwethu ey'nganeni zethu. ingane isezwa nza kwethu ayisezwa hlobo hlobo.

0: yami nje yabaleka yami yashiyonile la yasikahle ukuthi la ekhaya wonke umuntu ngo6 ngifune ebe ngaphakathi amasango evalwe ngoba ngabi yanza kwethu ngenze labo ongumakhelwane bengihlupha lokho bedabela namazi ecelela kwami so manje iyabhema yona ngayibamba ukuthi iyabhema ngayitshela ukuthi angifuni abafana la aba amangani baye begcwalisa abafana ibigcisa abafana la bebheme la ngayikhuza ukuqala kwesibili yakwenza lokho yagcwalisa abafana abangani bayo la endlini yayo babhema lezinto lesithi amahapu letha amapayipi amade kuthiwa kugcwele impela nje hey bafowethu kumanje ngilindele iyabaleka yayilindela athi kwamadamfana kugwaye yazibeka kwagwaye iyachanasa la kwamachanaswa so ngilindele induka uThabiso noma thi uyalalela ayikingayikho ngilindele induku impela induku ikhona ngiyibekile nje ngoba kumele umthetho ukuba ubaba osha umthetho ekhaya yena inhloko yomuzi ingane ilalela ubaba uthini ubaba ngabe intombazana ngabe yomfana no abantu besifazane futhi nabo fa bethobela ubaba kodwa nje azizwi ingane zakwethu iy'ngane aziswa danke siyabonga
1: ake sibonge kakhulu singamashumi amabili imizuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM ake ngiqhubeke ngifunde Maxoli usho okuncane ezami zintathu zilala zivuke ngo2 kumanje ziyavuka angiphathi ke nxa ngisemsebenzini ziyalala kuze kuphele ngisho amanzi empompini ngibuya ngo4 uthole ukuthi akwenziwanga lutho ngiyathanda i-message kama esingafuthi singene futhi kuyona ithi ayicishe ifane nalenqala engayo ama disadvantages okulala sivuke ngo2 akuphi ayibonga idinga abazali abazosifundisa ngithilo ngathi namhlanje siseklasini lezi zinto ziyenzeka uma ngabe zingenzeki ngendlela bazali bethu enithi azenzeke ngayo umonakalo ukuphi kungenzeka siyazenza asazi ukuthi umonakalo ukhona noma ukho hayi kunani kanti uma ngilale ngavuka ngo2 ukhona yini umonakalo owenzakalayo kumuntu olala avuke ngo2 manje nje u2 seloku yalale yena nini izolo mayelala izolo ukhona yini umonakalo owenzakalayo hayi bazalwane ngeke asambeni usezwini lomzansi sawubona yes baba ngiyaphila kakhulu bhuti wami na thank you
2: hayi ukhona nomhlaziyo we aunt lalela aunt ayikho into ekuthiwa ukhulumeza ingane ukuhlukumeza ingane mina ngiye ngicabanga ukuthi ukwenza lezi zinto lezo othola ukuthi zi-abnormal kodwa lezi anti Maxolo othola ukuthi kuyilokhu thina esakhula ngakho nesakhiwa yikho uma ukwenza wena lokho ngoba usukuzazi iy'thelo zalokho so okusho ukuthi akekho umuntu ongakubeka icala ukuthi uhlukumeza ingane ngoba usuke izinto abayibonayo ukuthi unazo noma wena into oyiyona yona lo batshela yona ukuthi mina njengoba ngini u-1 no-2 no-3 ingoba ekhaya ngangivuswa ngo-5 ngemasimini kukhona 1-2 no-3 amantombazane ekhaya ngo-6 ayisuke esegezile esenzele wonke umuntu ile nto ukudla so manje yilapho abona abantu wena anti Maxoli ababulala izwe yilabo mama labo othola ukuthi abakhuliswanga ngemithetho noma abazazi izinto kahle kahle ezakha omama bese behamba ke manje beyoyipractice fana lokufunda ukufunda kancane ngeke kakhulu ukufunda kancane bese ucabanga ukuthi uzofika ubo generation bese lezo zinto uzoyi apply la emzini wakithi iqiniso nje anti Maxoli linye lithi khulisa ingane ngendlela nawe ingane eyokwazi ukuthi musungasekho ikhulisa izingane zayo
1: ngiyabona
2: nabo labo mama labo othola ukuthi abaye enkonzweni abazazi lezo zinto bayinkinga anti Maxoli ngiyakutshela mina
1: ngiyakuzwa baba thank you so much all right
2: amen
1: ayikho futhi enye indlela leli ikhaya lakho siyikhulumile lezi zinto sayimention ngamagama.

0: kufanele njani iwashe. Angifuni singene kwi-competition yabazali nabantwana. Yizwi loMzansi 98.0 FM. Ake siqhubeke.
1: Umuzi wesimakeli ongenawo umthetho, umuzi lo ongekho. Kumele umthetho ube khona ekhaya futhi uqinile. Ngoba lokho kusiza ukuthi ingane ingenzi noma yini. Ngoba noma unayibona ezabanye zenza kodwa niyazazi ukuthi iphuma kuliphi ekhaya. Ekhaya kunje. Noma lezi zinto uyasho ukuthi kodwa nkosana ekhaya. Lokho angifundanga ekhaya. So nje konke kubazali, ukuthina bazali, ucxega kwethu noma ukuthambisa kwethu umthetho ikhona ukwenza ukuthi iy'ngane ziphume esandleni. Umthetho nje kumele hleze kuwumthetho. Funa ngokuthanda zingane. Ngokuthi mhlawumbe uma sikhuluma kanje ingane enhlabeni ingane izokuzonda noma ingane izocasuka singancindi. Akuthina ezizala zona. Akuzona ezizala thina ezizala zona iy'ngane. So nje akumele-ke ukuthi-ke sixegise ubaba nomama ababe sesadini elilodwa. Umthetho la ekhaya uma wukuthi kuthiwa ngu-6 awushaya u-6 onke umuntu sela ekhaya akube kanjalo. Kungathi ubaba uma engekho mhlawumbe uthi ubaba mhlawumbe nge-night shift kusele umama umama athi hhayi hambani vele akekho ubabweni noma mhlawumbe ingane uma ethi iyaphuma mhlawumbe njengentombazane mhlawumbe ithi sathi umama athi kulungile hamba kodwa usheshe ubuye ngakabe ubaba wakho yabo. Once kanjalo sekonakele ngoba futhi lekha umuntu oyingozi umuntu osatshwayo ubaba umama uyena umuntu ovulela amanzi uthi angena ekhaya. Konke kulele kuthina-ke bazali angibongeke bongumusa lo la ehamba sidele esankotsha emahlabathini umlaleli wezilo Mzansi nge-app.
0: Ake sibonge kakhulu baba, sibonge kakhulu nangesikhathi nje oyinike sona kanjalo nokungena ephaketheni ngoba ke ukungena nge-app kusho ukuthi ke kufanele ngidlela kwi-data. All right, ake siqhubeke.
2: Ngiyakubingelela Maxolo. Isihloko okhuluma ngaso fethu sinzima kodwa ke inkinga ayikho ey'nganeni. Inkinga ikuthina bazali. Iy'ngane siyithanda ngale ndlela yokuthi size sikhohlwe nawukuthi sikhulisa omama bakusasa. Sisebenzisa uthando nala kungadingeki khona. Yabo nje ekuvukeni ingane fanele ukube ngabe ingane ziyavuswa. Kodwa into esiyenzayo somama size siyibekele ngisho amanzi ekuseni mafanele zesikoleni ingane ihluleke ukuvuka. Ithi uma ngabe usivuka umsuthi hayi noma ungasagesanga mntana msula nje wenzele ukuthi ufike esikoleni. So omama kahle kahle sibulala isizwe i-generation ezayo. Asazi ukuthi uhlobo luni lomama labe sibakhayo kulesi sikhathi samanje. Ingane uthi umuthi uyayivusa ithi nje wayechaweni abani bani ngeke mina ngize ngikwazi ukuvuka. Kade ngihlala nayo la ekasisi wami ngayitshela ngathi ngane yami ngeke ngize ngikwazi ngoba ma ngikucela ngithi washe izitshe usebenzise igama lokuthi ngiyakuhlukumeza. Ma ngikutshela ngithi endlini ekuseni kuvuka clean usungalala-ke ma uthanda ukulala after sekwenziwe yonke imisebenzi yasendlini. Athi nje wena mama mkhulu ngeke unemithetho eminingi futhi nje ngeke mina ngikwazi ukuhla ngathi ngihambela-ke sisungele kuma wakho ngoba angeke ngize ngize ngikwazi. Uthembele ihevila kazi 3 section e-hostel.
0: Ake sibonge kakhulu. Iyangichaza le ingakho bengithi ke ake siyishone ngoba kungenzeka ithini singa understand indaba yokuhlukumeza kanti uma kuhlukunyezwa la kukhulunywa ngani khona ubaba kwangena ke wayichaza futhi le. Usezweni loMzansi sawubona?
3: Yebo sawubona
0: sesimakhulu. Baba uyaphila kodwa?

0: ngoba ngempela ngale kwaloko umhlaba ufile. Uma ngase nikhulume ngezwe lilodwa kanje, eyi kungangcono sisihluke kakhulu isihloko sakho. Umanyathi zokhuluma naye thasariko.
1: Ake sibonge kakhulu baba. All right, thank you. Yizuleli 98.0 FM ishumi nesithupha kuphela imizuzu esele libumbane ihora lesingake na lesithathu. Khumbula ngehora lesithathu ngizobe sengideda kule nkundla Msajero uzobe khona. Okay.
2: Ikhaya lethu. Wemagcuri kodwa ikhulumelana indaba engihlupha la ekhaya. Mina ngu-anti la ekhaya ngiyabasiza. Nanokuba khona godwa esikwaziyo through mina. Akwaziwa lutho, ngisho umama, ngisho ubaba, ingane ziyathula. Eyi, yabona leyo ishoyo ukuthi umuntu alale, avuka geze, adle, aphinde ayophinde embhedeni. Sengayikhulumanga, sengakhathala. Kumanje amaphepha ayandiza esangweni. Ngathi nje ngeke nginangicosha iphepha, ngilibe nidlula, nilibuka. Asazi ngisho kube kwenigceke kwenigceke ngize ngiphume ngu-anti kutshena ngo-23 years no-17 years ngiyakuthazela maxolo asazi luthi ingane thina bantu asefani khona abantu iy'ngane abakwaziyo ukuzilukuza ukuzitshena ngokusebenza la ekhaya kuyafana ngisho ubaba ingane izokwazi kanjani ubuye wena ubaba ejimini uvule ifoni uvule i-TV kodwa uyabona ukuthi igceke lakho linjani. Wu maxoli wazoyikhuluma indaba ntoni. Babhayi ngu-Ano.
1: Babhayi Ano. Uzazi kahle-ke we-Ano. Yo, kwaze kwanzima Jesu, kwaze kwanzima webanta kwethu. Usezwini loMzansi sawubona?
3: Hayi Nkosazane, umkhonele maso ngithi naye izwe ngelifile Nkosazane ngoba nami kufike zabaningi kakhulu iy'ngane sahlala sonke nomfethu ney'ngane zakhe nodagrade ney'ngane zakhe nenhlalhlake sebahamba udagrade bathole umuzi lenakangakamfethembo nokuthi asike babale khona ubhala sibe khona manje kodwa bey'hlala zonke la ngibuka Nkosila uthole ukuthi ifika mhlawumbe inganyaka amakhona entombazane izizeku lezi zamfethu iy'ngane bazodadisha badadishe badadishe noma ungawushaya umthetho ukuthi uma kushaya usisi la akho ngane engiyifuna iphumayo kufika amakhona bazodadisha ngalezi zamkwethu kuyabaduku-duku mase njengani sivalisa kamakhonani lezi zamkwethu ukuthi hayi sacela iphendezelo sibani bani uzoyivimba kanjani nango phela ukuthi ucele kumphendezelo zomphinda ukuthi angamphendezele kanjani futhi uzoba nje wona ubaba nje omubi onesiqhwafalana nje yabo kanjalo sengisho into nje ikuqabela ubendle nje la yabo ushayela umthetho ukuthi cha ngaphela ngaphela ngifune ngalezophuma la kodwa kufika amakhonani bazodadisha nalezi kanje kanje uma sihamba le awusangiphelezeli phona andizophelezela ukuthi mhlawumbe uzoshishe ngijike nje la yilo buzo ngeke uyivimbe izophuma lapho futhi uma iphuza ubuya ngeke futhi utshetho waphuza ngakubuya kathiwe nje bengiphelezisa ukuthi bantu bani sesifika lapho ngasengalibala ngoba futhi saqhubeka ney'fundo zethu uzoyithi into enjalo.
1: Ngiyakuzwa baba.
3: Hayi, it's a complicated. Okay, bye-bye.
1: Thank you. Izulu Mzansi 98.0 FM. Ngifisa sengazuthi-ke ama-message ala shame angifuna uqamba maye ngifuna ungahlo kodwa-ke niyongixolela ngoba konke kunesikhathi sakho.
4: Sawubona wesesimaxole, ninjani? Uyaphila? Hhayi, siyaphila. Ngithemba ukuthi hhayi bayaphila abantu. Cha sesimaxole, hhayi ngilalele la naye. Cha yazi wakhuluma isihloko esibalulekile nanothi nje iy'ngane zanamhlanje ayisashawa. Thina sasishawa thina ubaba uma ngabe na eseqeda ukusishaya bese yasitshela ukuthi cha anginizondo webantu bami kodwa mina na-ke ngifuna ukuthi nikwenze ngifuna nihambe endleleni eqondile namhlanje khona abakutshela ukuthi bayahlulwa iy'ngane zidalela abantu abadala nasendleleni futhi ngoba yini ayizange ziyithole imfundiso. Angibonge sesimaxole. Danko.
1: Ake sibonge baba, asibonge nje kakhulu. Ngiphinde ngiqhubeke sesizivala. Awu. Yo, ayike kulungile ngikuthathe.

0: Hayi sisidoda, ngibingelela ukubala le ngiyona wena ezilomzansi. Hayi topic yakhe mina sisidoda, olami nje lila ukuthi isikhathi esiningi ngithi engathi yalahleka thina singabazali, ngoba into eyinkinga thina sikhulile sino 40 sibheke ku-50 asingakakhuli, noma kuthiwa siyagana sobe sisayingane kodwa sisibadala kabi manje. Asikwazi nokukhulisa ingane manje. Iy'ngane utshelwa amathi ofuna ukukhulume nena. Hey, yini ozoyikhuluma nengane? Yini ozoyi-understand ingane? Thina kuthi ngawanga-understand walutho. Sasikhula sisaba abazali, namanje sisabahlonipha. De sikwazi nokuhlonipha umuntu omdala, futhi sikwazi nokuhlonipha nomuntu omncane, nomuntu ongangezi, ngoba sasazi ukuthi umzali. Laba bamanje ufuna umuntu umbuze ukuthi yini indaba esebhema. Thina ongeke usho njalo emzalini wami. Ekubuza leyo nto izindaba sokubhema, ozothola into ongakazi uyizwe emhlabeni, okuzoduma izinto. Namhlanje singabantu namhlanje. Kodwa namhlanje sokukhuluma nengane uyincenge, uhlale nayo phansi, uhlale phansi nobani. Umzali wayisho kade, esiwa namhlanje sisikwazi nokuhlonipha nabantu abangasizali. Ngoba sasazi ukuthi eyi le nto muyafika egazi izoshaya. Namhlanje usukuthiwa namhlanje hayi, yingakho ke vele sibayeke le ingane zenu. Siyeke siyibone ziyewena, siyibukele nje. Vele sibonze awo makhoti bakusasa banje, siyekele. Ngiyabonga sisidoda, akulimalele kuphelile. Le nto ukuthi iy'ngane nabantu besifazane basho, akekho umuntu ohlukumezekayo. Ukuthi umuntu yena uma engakephi, yini emvumayo ngaleso sikhathi. Ngiyabonga.
1: Yo, ake sibonge kakhulu. Izwi loMzansi 98.0 FM. Ngiyajabula ngoba ke kuthiwa ayikho into ehlukumezakayo. Cha bengiphatheke kabi. Usezweni loMzansi sawubona?
2: Hayi. Siyaphila sesimakhona.
1: Siyaphila baba.
2: Yebo, cha uRox lo hayi. Igama libe kahle igama linankingi. Kule example oyenzayo. Nami phela angiyiboni into ehlukumezayo lapho.
1: Ngiyakuzwa.
2: Abanye nje kuphela balisebenzisa kabi lelo gama. Ngoba njengoba ukholoma ngokulala. Ulala ama-hour amaningi ukuthi ulala izolo nanamhlanje salele uzogula lowo muntu loyo, ngoba uma usulala ama-extra amaningi hhayi impela kuzoba nenkinga, kusuka akazolala lo muntu uyikhaya nje kungenamthetho liyinkinga, ngoba umuntu kumele akhuliswe phela umzali usuke ukhohlwa kuleso stage akhule ngaso naye.
1: Ngiyabonga kakhulu.
2: Uzokwazi ukuthi uye phambili ngasempilo ngokuyazi ukuthi naye khuliswe ngayo le nto lakhona ngenxa yayo leyo. Yabonga.
1: Kubonga thina baba. All right. Okay, sishaka leyo mbili imizuzu esele libumbani ihora lesithathu khona la kwiZulomzansi 98.0 FM. Ngicela ukuyibamba kanje. Bangixolele ngakwazanga ukuthi ngithathe ukuphawula kwabo. Ngiyazi khona bekunzinyanyana, mhlawumbe siqala the more siqhubeka wawusungithola futhi ukuthi ngisho ukuthini. Ngikhathazekile kakhulu ngabantwana. Nangendlela abazali abenza ngayo. Angeke ngishintshe ekuthenini ke kuxegile kubazali kakhulu. Khona umlaleli ongenile wathi abantwana bethu sibathanda kakhulu. Mina ngiboni kukubathanda lokho esikwenzayo. Kodwa thina sicabanga ukuthi kukubathanda. Because awukwazi ukuyeka umntwana alale uthi usalele. Uyazi ukuthi ngisho umntwana omncane oncelayo. Ngisho umntwana omncane oncelayo. Ulala lalalalalalalala ekseni kubiza ukuthi umntwana uyamvusa, uyamfida, uyamgeza, aqala umntwana adlale ngendlela efanele. But uhlobo lwabantwana esibakhulisa manje. Ayusalele, umntwana uqala ukumvusa esemncane. Once kwasa, uzovuka upheke iparish wenze yonke, vuka ekseni mama wengane upheke iparish. Inkinga yenu ukuthi konke i-microwave. Upheke iparish, beka amanzi umntwana ogeza lana, konke uyaqoqa ukubeka la. Uthe qala umntwana edla. Kukuwena kuqala ngokumdlisa noma uqala ngokumgeza, kodwa umgeza ubest. Uyamvusa, umenza abone ukuthi kwenzakalani. Uyamgeza umntwana, umbeka la empedeni, usemuhle, uqala udonsa iphalishi lakhe umntwana uyamfida. But abethu abantwana balala nabanabukeni kuze kushaye o-10 ukuthi usalele. Abakhishwa lamanabukeni kuze kuvume umusa bengakhishwanga. Lethi kuyise yakhishwa ke manje usebeka le umntwana. Musani ukuncisha abantwana ithuba lokuthi

inamba yabo yocingo ithi 072 93 26 787. Ngicela ukuyiphinda, 072 93 26 787. Nakanjani ke uma nje uke washaya leyo number leyo, uyokwazi ukuthi uxhumane nabakwa Unica Wellness Center. Khumbula ngezikhathi zomsebenzi kusukela ngobani, ngo Monday kuze kube u Saturday. Kodwa manje ungakwazi ukubasendela umyalezo, uma ngabe usende nje umyalezo nakanjani bazokwazi ukuthi ke baxhumane nawe bese beyakusiza kulokho oyofisa ukuba ke usizwe kukona. Uma mvela seke njengamanje useyaphuma, useyavalelisa, uyabonga futhi kakhulu enkosini ngokuba ke imenzele umusa wokuba ke ihlale nawe osukwini lwanamhlanje. Ngingene lapha ngo-12 njoba sengiphuma ngalesikhathi. Umsajeru uzoba khona ahambe nawe kuze kube ihora lesithupha ntambama. Kanti ke ngehora lesithupha uyobe khona ubaba Maswidi uyohlala nawe nje, kuzoba mnandi ngendlela ke eyisimanga. Mhlangabeze, kuningi lokhu ozokuthola osukwini lwanamhlanje uma nje ukwaze ukuba ke uhlale naye. Laleli wezilo mzansi. Bye bye. Uzaphila. Angazi ke nami ngibasathe lutho.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyathanda izwi lakho liyangibusisa kakhulu. Yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.
1: Okay, mfatero.

0: Oh, wathi ngimthathe hayi mahle kakho umuntu nje nalana. Hawu mahle kwangila nje intombi. Hawu. Hayi, bingelela ngoba usungigilile bese ubingelela.
1: Ngibingelela ma sitting bingelela nabalalele emakhaya.
0: Yes, bachan kuhamba kanjani ngane ivulile yonke impilo enjani? Yeah,
1: ivulile esikoleni nje sesilinde ukuyolanda ama results thina singawatholanga a last term. Kodwa ke ama marks engathi nje abangconywana kule term.
0: Ma pass.
1: Yo nhlanhla leyo ke uphasile ke.
0: Oh siyabonga.
1: Ngoba ungifonelile nje the first day wathi maqala ukuxoxela. Ngiphasile. Ngathi mu pasile nje ngoba last term engathi akhamba ngakahle ngoba phela befunda izulu from grade 1. To 7.
0: Oh boy. Yeah, usi asazulu.
1: Not really.
0: Kamina ka wena.
1: La magama nje mosa.
0: Ngikukhona nje wena.
1: Masithi angithi bengikhona ngaleso sikhathi, bengikwazi ukuhlala naye ngimfundisi,
0: yabo.
1: So manje ngoba bakhe ngasekho mina ngibuye ngisebenze nasebusuku, u grade 8 wathi ayima kuzobanzima ukuthi ngifunde izulu manje ngoba awukho. Ngcole ngishinje ngenza iAfrikaans, ngathi yo. Izokushaya lento ngoba bungayifundi sonke lesikhathi esikoleni banqaba bathi no ngeke bakwazi ngaya khona bagcina bemshintsha ke ay why flop ak i term 1 why fail manje mo fail language must we are fail
0: yes
1: we are fail ngase ngathi mina akazameke so ngicabanga ukuthi hayi kule term wenze ngcono kodwa ifuthi akulunganga ke kule term shuthi hayi sengizombuyisa ke kwizulu mhlambe ngizwazi mhlambe ngimsize over the phone mengingekho.
0: Yeah.
1: Noma
0: ukhona hle ngimusa uthethisa ingane into yazo.
1: Basithi siyaphambana.
0: Yeah, kodwa manje. And yeke lendaba uthi ingilala usuku lonke ngikhava nazinye insuka akukho indaba ukhava leyo akwenziwa njalo hle ngiyo. Indaba uthi shuthi une carry over yobuthongo wena. Manje uzolathe ngilalele namhlanje ngalala.
1: Ayi. Phela nomzimba ubuye udinga nje ukuphumula.
0: Eh, akwenziwa njalo hlengiwe. Unengane unomndeni.
1: Ayikho
0: indaba uthi ulale isikhathi eside.
1: Phela masifidi yazi ukuthi ugogo mesixabane nathi endlini. Wonke umuntu ekamereni lakhe umavela avala shaye yonke.
0: Yeah. Uthetha ngani? Uthetha ngesiphuni.
1: Uthetha ngesigisi kodwa fanele wonke umuntu ahlehla ngingafela ngabona ukuthi hayi ngcono ngivala isicapha ngikaphumi ngoba hayi ngizoyithola kahle.
0: Shu. Hleyi ungakhona khona nje manje sithathe lo odinga isihlobo sakhe. Izwi sabona?
2: Yebo sabona but message.
0: Yebo ma kunjani?
2: Ngiyaphila njani?
0: Sikhona sikhuluma nobani?
2: Uzodwa wakwandwandwe la eWestville baba.
0: Yes Zodwa.
2: Yebo bengicela ukufuniswa ukhona usise bengicela ukumfuniswa but masithi
0: yebo ntombi
2: ngicela ukufuniswa uBusi wakwaZondi owayehlala eMayville owayethandana no baba wengane yami okusho ukuthi wathola umntwana wamthatha wayomlahla emsebenzini kababa wengane eDrug Shack eStanger Street igama likababa wengane kwakuthemba wakadulo
0: yes
2: uBusi wayengwase Maritzburg. Babesho ayigama kuse phezulu wathi wawubusi siwe ebehlala eMayville eCato Crest. Lapha babeqashe khona.
0: Kushuthi wafika qala kuwena kubaba wengane noma ufike usukhona.
2: Yini ngafika qala ngoba ubaba wengane ngamthatha ngisifunda isikole emakhaya, ubaba wengane wasezofuna amatoho la yena kwasefika ehlangana naye la mina ngise emakhaya.
0: Oh yes yeah.
2: Uma ngifika mina la sengizika ubaba wengane kalise nomuntu sebeze baba nengane.
0: Oh ntombi.
2: Usho ukuthi uBusi wayekhulele mina ngifika. Kanti uzohamba yodeda abuye nengane encane. Mayeke buya ufika mina. Ayike sasuka isikhwele ke manje. Bathatha le ngane wayilahla le kubaba wengane lapho esebenza khona eStanger Street eDrug Shack laba besebenza khona. Ubaba wengane wathi angifonela, sayithatha ingane sayisa ekhaya kubo kababa wengane edinga indlovu. Ingane yayino 3 months. Okusho ukuthi wathi ugogo wafike wayikhulisa ingane. Useshonile ugogo. Yakhuliswa ngo-aunt. Sebeshonile lo-aunt, akusekho umuntu. Ingane iyadinga ikhaya likamawayo, ihluphekile ingane akulungi lutho. Uma wengane ingane le wayiqamba wathi usandile eyihambisa kubo namakhadi singekho lesitifiketi. Wafika ugogo wayetha wathi usabele ngoba ecasulwe ukuthi lo muntu

0: No, siyabonga, isho futhi inamba yakho ma.
1: 078.
0: Yeah.
1: 2W1.
0: Yeah.
1: 4753.
0: Siyabonga kakhulu ma.
1: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga
0: futhi. Right, khuluma njalo kusisi. Eh. Kodwa isifundo sesitholayo la, uma ukhuluma mama uthi indaba uthi yokuqoloshela nje hey, ayi akuyona phela mlo ngani, akuyona lo ngani, ayibonele. Hayibo, ehle ngiyuthi ule group efuna ukulwa verse. Manje usukumangala uma usuza umuntu nje ehendlisha kahle udabo. Ini ekaba futhi mhlambe nahle mayengena umuntu khona ngathi. Yabona umuntu mayecuphe nje umuntu hehe sizobona phela. Asazi. Jijela lapha lo ngane wena. Angifuni le ngane angifuni ukuyibona. Ngicela ubheke abantu bakubo. Ifuna right lolu hlelo lichaso yithemba lokuphila ithemba lokuphila umuntu osiza kakhulu kuyidakamiza iwunga insangu ikhube isinemfo ibona umuntu osiza kakhulu kuthiwa ithemba lokuphila uyathola endayini ngemlazi ebuhle bemvele mega city sespring of pharmacy kwa Joli West Street sesparkport Motala pharmacy naku Randers pharmacy ku Victoria ama chemists wayo ke lawo kuzothola khona umuthi. Kuma beauty zone, ama beauty zone kwa ngisho na Prayer Center, na sendaweni iningi maningi kwa Mashu, Mtshebheni, Stenga, Sundumbili Plaza, Show, Mtuba Tuba, Nongoma, Olundi, I think nako Nquthu, yeah, nako Jozini, maningi ama beauty zone, hambe khona ke mawudinga lo muntu kuthiwa ithemba lokuphila, mawudinga lo stress, yeah, hayi, umuthi lo, distress, hayi lo siwazi, wena uthi awu cha angisho loyo khona nomuthi ke we stress kakhulu emothi ngiyamthola ni lo izwi sabona
2: yelo ngomsebenzi njani
0: sikhona ma unjani
2: siyaphi khuluma noma mthusi e Reservoir Hills
0: yebo mamthusi
2: avuma sikulana nginenkinga kunengane eyafika landla kakhona shuthi yafikela kwamakhelwane text so kwabe kuthola lengane inodadi wabo wayehlala la
0: kwakuyimaziyo kwakuyinini ntombi
2: bekungomeyi nophela lapha ko 2018
0: 7 years kulonyaka noma kulonyaka ophelile
2: kulonyaka
0: oh yes ma ingane ifike ingakanani ifika nobani
2: ingane ifike ina 17 years njengamanje sasikhuluma
0: yes
2: so yafika kushuthi ayiphilanga lengane mangibuka and la esikhumbeni sayo ingathi ishile moyibuka ithi lento evuka ngo-December yafika yaney'nduna zasezihlihlika ebusweni kwaphuma amanzi anukayo
0: umfana intombazane
2: nasemzimbeni intombazane
0: sure
2: so ithi yayifika ukuthi ayike yafika udadwa besahlala lasihlala khona ma udadwa besehlala kwenye indawo uma ifika ayazi muntu lana yahlala nje eduze kwendlu yami bayibone komakhelwane since ihlala enzondo lokhe babeseuthi baya amazi udadwabo babuze uze kanjani la ithi bendilandela umgaqo ngingazani uma ndiyaphi kodwa ngiyakhumbula ngaye ngafika la before so njengamanje ngifisa umuntu ozongisiza ngiyagula yabe igula ngempela kwasho ukuthi kunosibari wayo ke bengumntu wangaphandle obehlala lana wayithatha kusibari wayo ayena endlini oyenzeka itiye nana kwakumakhaza kuntambami kwabo 7 so ngabuza ukuthi izolalaphi kwathiwa angathi usibari uzoyizamela indawo ngathi ngeke ngikwazi uba ndilale kunengane entombazane kuthiwa ila endaweni engingayazi izolalaphi ngayithatha ngahlala nayo endlini yami
0: wayikhipha lapha kusibari
2: ngayilanda lapha kusibari ehe yazolala la endlini yami ngacothoza ngiyibuza ngiyasho ukuthi bashonelwa ngabazali
0: babinabazali
2: basuke eBizana
0: oh eBizana Bizana mamelani ngoku bani fisa ncede apha yebo mama
2: ithi iyakwantobela eBizana so izihlobo zayo zikhona la eThekwini ezinye zisechesterville ezinye zise-overport nje zisila eThekwini udadewabo loye ehlala naye-ke simzane azagcina efikile uma efika la endlini ezoyibheka kube kuthi wayengahambile kahle-ke endaweni abe nokweyisa nje ukuthi la uze ezitheni zami kwathini so indaba yakho andingeni yabo bese ngithima ngoba akaphilanga ngicela siziyeke indaba zochuka ukuthi emva kwenzakalani njengamanje sibheke impilo yakhe uyagula lo muntu kwasho uthi todwadwaba kanasikhathi wathi uzophinda abuye mebuya uzange azaphinde abuye ngayithathi ngani ngakusasa ngayisemaphoyiseni amaphoyisa andisa ema-social workeni ama-social worker angathi alilandelela udaba kwasho ukuthi ingane istipheti ayinaso because abazali vele abasekho yasiye emakhaya ibifunda yayeka isikolo kuwo lo nyaka
0: ibifunda.

0: kuphi bihlala kuphi
1: ibifunda khona ebizana kushuthi kwasho ngoba akusekho umuntu uma waseyashona akusekho umuntu odadwa abagcwele eThekwini imani vakashi bavakashela so lo dadwa abagcine seyithatha iye kusikole izohlala la eThekwini naye endlini kwasho ukuthi isiphatho asisihle uyithuma khona igula kanjalo ngoba nami ngendlela yayo ngangikwazi ukuthi uyithuma nje amanzi etafuleni ngendlela eyayiwithi ngakhona mase sibuya ke ngakusasa sise emaphoyiseni amaphoyisa sisema social worker amasocial worker angathi alandele ukuthi aphinda liyeke sithubini ngenxa yesitifiketi bese ngise sibhedlela saqala ukuhamba isibhedlela from that time kuze kube namhlanje namhlanje ngiye sibhedlela futhi isese Albert ke manje yahlala King George inyanga yaya King Edward isonto yadlubiswa ise Albert njengamanje and isimo sayo sesingcono njengamanje kakhulu into eseyishoda ukuthi sekushoda ukuthi bafunwa ke manje umuntu ozoyisayinela bekuthi manje ukusayina mina manje ngiyasaba ukuyisayinela kuthenini iyochekwa isibindi ngolesithathu so yiko ngibuthi akenzi zami ukuthi mhlawumbe ngenzisizakale nanithole umuntu noba oyedwa oyisihlobo sayo noba yisayidi likababa noba yisayidi likamama ozonilekelela cause laba enginabo ay abangisizi ngalutho ukhona oseoverprotect engahlangana naye waya usuku lode King George akaphindanga waye abatholakali nje ukumsiza akukho nje kuyimanje ngisebenzisa imanzi ami yonke into nje yabo seyifana ingane yami aninandaba ke nalona sengikwamtshela but into esengicela ukuthi banilekelele kutheni kuyosayinelwa ingane ukuze igcine isizakele iphume esibhedlela
0: uthe abakabani isibonko
1: ngabakwantobela ebhizana
0: ntobela ebhizana
1: ye
0: ingane neminyaka emingaki
1: ina 17
0: 17 incane le ngane kakhulasi so badinga ukuthi baphuthume baye elokhuza esibhedlela
1: ye
0: uthe ukusiphi isibhedlela
1: use Albert njengamanje
0: Albert yes no siyabonga masithemba ukuthi bazosukuma abantu nontobela bakubhizana bhizana niyeva nje nansi ingxaka edibana nayo umama kudinga lo mntwana izalane zabantu abazi lo mntwana kantobela niyazana ke nibaningi ebhizana okay yekhey nomntasi bapho mntasi kodwa encedani bomntasi nansi ingxaka lesidibana nayo yomntwana odinga ukuthi kuyosayinelwa esibhedlela nokulungile bazokufumana kiphi ke inamba wemathusi
1: Inamba
0: 079 079 36 imancane womathusi ukwe waya esibhedlela namhlanje
1: ngibuya khona namhlanje esibhedlela
0: wagibela futhi waya li
1: bengiye kuyona phe
0: ngizocela njengoba uzoshina inamba yakho womathusi makukhona abantu abasebangilekelele futhi kuyena umathusi lo makukhona amasentana asenemfayela umathusi aqhubeka ayibheke lengane ngale nhliziyo yakhe enhle nifake lapho ke lokhuze imali yenu la nithumele kuyena nimncede umathusi noma nifuni account number nimfakele imali ukuze akwazi ukulekelela umntwana yisho ke inamba yakhe siqale phansi ke mathusi ngoba sekuhlukile mase khona nanemali isho ke ma
1: 079 666
0: 666 666 666 wey inkosamu no 666 uzogembula wena ngisakuthembi ayi mara ngithi abakunikeze uyogembula wena
1: hayi ngeyo mase ngixake kanje
0: njengoba uxakekile uyogembula impela ngoba uthi ufuna ukulungisa
1: xakekele ukuthi ingane iphile mamasweet hayi mangigembulelayo nangeke inkinga
0: iusini uyabona
1: nenganifuna isikole mamasweet kakhulu ngathi ngiyibuza ngo-day one ukuthi ufuna ngikwenzeleni nathi nje uma wasengibuyisela esikoleni
0: yes ngiyayithanda indlela onzeka kunakekela akekho omunye umuntu uma sihluleka ukusizana sisodwa izosizo bani le ngane awuyisho futhi inamba yakho ma
1: 079
0: 04 abathathu
1: no 6
0: phinda futhi uyisho
1: 079
0: 06 abathathu
1: no 4 abathathu no 6
0: no siyabonga kakhulu ma umndeni ofuna kakhulu wantobela nabanye abantu kodwa nabanye mase bangazi ukunceda uma akwazi ukuyobheka le ngane ngoba uma ngiyibuka ngibona ukuthi izogcina kuyena uma bengaqhamukile abantu mase silule ngisho isandla sifake la simthumelele lo cash send kumama akwazi cash send uyakwazi ukuthola
1: uyakwazi
0: ungagigiziki ukuthi Nabo uthusi bengipha ukhisimuzi. Akuwona wakho leyo nto ngithe. Okwezi
1: umsebenzi. Akuwona. Empela umathi. Ngatabula
0: kakhulu. Ukhisimuzi ufika njena. Awu. Thina bomfene. Thina uthi nomfene.
1: Yebo mfusi.
0: Kibongiseni. Ngithe le mali yokuthi uya esibhedlela.
1: Umntwana. Ndodwa umntwana esibhedlela. Ndavedla. Uyasho ukuthi kanti wayekade phalaza igazi. Ukuqala kwakho esibhedlela. Ungadleki. Nekubuka ukudla nje phela phalaza.
0: Manje.

0: emaketengeni okushizila oqaqa kuMakhwero kuyivalo madoda. So babuyelile ke empilweni, nawu sengalapheka mawuziza lensizwe. Khona umfundisi ke uyena osihlanganisela kahle yonke lento osuyithola la emoyeni. Umfundisi ngobe sebaba kunjani Mqungebe?
1: Ngiyaphila kakhulu, ninjani?
0: Sikhona Mqungebe, siyabonga mfowethu okwenzayo ukuthi nawe wasizakala, nawe bakudonsa kunzima kubhenywa uJehova wenza yonke into, kodwa wasutshethe sengifuna ukuphuma nami.
1: Yes.
0: Waphuma, uthe masuphumile usosizakala kwangelula, kodwa nawe usosiza abanye abantu, ufike nasestajini la khona usuwumfundisi. Kodwa konke lokho kuwumusa kaNkulunkulu.
1: Yes. Kumusa kaNkulunkulu, hey, wayivula kamnandi ukuthi nami sengisiza nabanye abantu.
0: Yes.
1: Mhlawumbe yami inkulumo ngingathanda ukuthi ngimane ngiyithathe lezweni.
0: Mhm.
1: Incwadi yamahubo 118 kuverse number 7. Ithi le ncwadi uNkulunkulu ngakimi ekanye nabangisizayo.
0: Mhm.
1: Ngoba ukwaze kwaqhamuka isisho sithi umuntu umuntu ngabantu.
0: Yes.
1: Ngoba abantu bayakusiza kanti basetshenziswa uNkulunkulu.
0: Mhm.
1: So nami ukuze ngibe kwisigaba la sengisiza khona nabanye, kungenxa ukuthi nami kunabantu ababengisiza noma kunabantu abangisizayo, yabo. Futhi ngikuveze lokho ukuthi noma ubhemi unguyiphara, akusibona abantu abakubuka bakuthathe njengephara. Khona abantu abakusondeza khona unuku njalo, khona abantu abakuthatha khona uyiphara unjalo. Ngathi basuke benayo lento yokuhogela ukuthi hayi impilo yalo angeke iziphelele la. Angithabo. So nginabantu ke mina ababenjalo empilweni yami, kanti futhi kunezinto engangifunda futhi khona bona lobo bumnyama lobo, yabo. Mhlawumbe ke ngingene nje la kule liphuzu leli, yabona. Epine Town bengibhema ama drugs kakhulu. Epine Town ngibhema iwonga, ngibhema i-rock, crack cocaine. Ngibamba kakhulu inkunzi Epine Town. Inkunzi bengibamba emgaqweni
0: ko Hill Street lapha
1: ko Main Road, ko Hill Street la ko Pine Town, kubheke ko Forest Gate yodlula ko McDonald's, kubhekele ko library. Besigijima nje lo ndawo leyo
0: lapha eparki lapha
1: emgogo kuqhamuka ngapha ko la park leyo ndawo nje besihamba Pine Town kube ngathi sihamba endlini, yabo. Manje ke kwake kwafika isikhathi ke, kodwa ke manje la ngishawa khona, yabo.
0: Khona ePine Town.
1: Ngishawa ePine Town.
0: Yes, iGhost kwakuyini?
1: Inkunzi, angithi inkunzi khona la kade sesibamba khona ntambama.
0: Mm-hmm.
1: Sigibela ntambama size sithi singena night shift, yabo.
0: Yeah.
1: Ngiphathe okaphu la ngize ngubongele. Ngithi gqabula amagqabula safa indlala. Mase nguvula nguvule ngesandla esisodwa, isandla saka right. Uba ngumsindo ngichazwa ikona lokho. Kwenye inkathi bengukhalisa kungazuthi khala insimbi yomlungu, kanti cha kuyikhalela umese nje okapi indlela ekade ngiyenza ngakhona lento, ngibamba inkunzi njalo la.
0: So umuntu ozophikisana nenhloso zakho uzoyibona ufana nobani?
1: Yes, zikhona ikhathi noma sikhona isikhathi.
0: Mawuthi ngicwala ngeghost manje. And ngifuna lento engiyifunayo. So wena Sidumbu uyabona ukuthi wenze njani manje ungimoshela isikhathi.
1: Ngifuna ukulapha lento engiphethe.
0: Yes.
1: Ngifuna nje ukulapha lento le engiphethe. Ake ngithi ke omunye ke uke wayichaza lento esuka ikuphethe ebizwa ngoArrost. Ifana nezinyo. Ubona umuntu mayiphethe izinyo.
0: Akhulumeki
1: futhi akalali.
0: Yeah.
1: Buphinde kabili kubhlungu bezinyo kumuntu osuke eshawo arrest, yabo. Yabo ukuthi into esuke idinga ukuthi uyilaphe ngokuthi uphinde uyibheme lento. Otherwise inhlungu nomzimo osuke udlula kubona emzimbeni futhi buyigaba ezihlukahlukene, futhi uma ungayibhemi demo ubhlungu lobu buqinisa kwena, yabo. Ngoba egcineni isuke ifuna lento ulento uzani uyibhemi. So ke manje uma uzonqaba kukhona mina into engiyifuna kuwena, azi ukuthi hayi impilo yakhe isengcupheni. Zikhona ikhathi noma lukhona usuke ngisalukhumbula kahle

0: lapho ngalandela khona umnumzana nomuzi ngamlandela waze wafika egcekeni kwakhe ngoba ngangilonga ithi ngiyamfica akazi njalo ngilonga ithi ngiyamfica lutho ngezi mase
1: ngiqedwa noma khona
0: igame ngihamba ngedwa yabo ngisuka na esportini kade phuza ulentuzana utshwala ngilonga imbuka nje
1: ngiyajabula mqonge uyishindaba semathaven yasepotini ngoba uvi omningi udwetshwa lapha
0: ubhalwa khona lapha
1: ya yes yeah,
0: yeah. Mm. Manje uthe mayifika kwakhe ngamane ngafike mina ngavulume sengakhangeza yabo mase ngifika nje kwakhe igcekeni shuthi ngimfice egcekeni ngivele ngimlandelela iphone la iphethe enkulu yabo bese ngivulume sengakhangeza ngithi akalethi iphone manje mangithi akalethi iphone anqabe into engamane ngayenza nje ngamane ngakushaya nje ukuthi kwasala kwenzakalani kodwa ngamane ngagwaza ngathatha iphone ngabaleka yabo ukuthi ke kwasala kwenzakalani angazi kodwa ngabaleka ngashintsha nje section ngahamba kakhulu ngayodayisa mina ngabhema
1: udlulisa nje nangemali engekho
0: nakhona isidayiso
1: imali
0: engekho ngoba ngenzela ukuthi ngifuna lento le engilentuzana engiyifuna yabo kodwa ke njoba ngisho ukuthi uNkulunkulu ungakimi ekanye nabangisizayo kwafika isikhathi lapho ngishawa khona endaweni yase Pine Town ngishawa Pine Town sengishawa umphakathi wabantu abagibela ama taxi behlangene futhi nabantu aba driverayo so yeso o driver umphakathi abagibeli ngamane kwahlangana njengaleso sikhathi ay ngilapha ngase ibank kunale kunala ama taxi aphaka la ise bank sesiyafika la suke sodayisa khona sidayisela bokufika sibadayisela phezulu lapha endaweni ekuthiwa ise Forest Gates lapho ke engamane ngashawa khona amazinyo axega khona amazinyo elilodwa laphuma ngalibona liphuma nje amehla shesha avaleka bangiphendula abantu bengiphendula ngenduku baze bakhanyisa imoto bayifaka ku bright ngoba befuna ukungibona kahle bangixova abantu ngenduku ngangihleyiza ngangikhala ngangimemeza uma ngangithi ngiyaxolisa ngithi awema sekuphele ukuthi manje ngisile phela ngubaqwe manje ke leyo nto leyo ko ngaqala ngabona uthi hayi inhle lento yokubamba abantu inkunzi inhle lento obugebengu yabo manje inkinga ke phela nakho lokugula lokubizwa ngoarrest yabo shuthi ke bese ke ngiba manje ngibe nesihlobo sami ngibe nogogwami yabo ugogwami ke noma wathi hayi ngani yami ngicela ukubhekela umsebenzi wasegcekeni uhlala kuma suburbs ase White Bank yabo ngicela ukubhekela umsebenzi wasegcekeni hayi ngokuthatheke lo msebenzi wasegcekeni and mangiwenza ngiwenza ngesineke yabo impilo ngishayila ngifuna lutho yabo ukubona ukuthotshiswa ukuthoba lokwempilo ukuthi yabo angisafune lutho ke manje ngibalekele ingadini ke manje ngiyawenza lo msebenzi ngathi and ngimane ngibone ubaba kamakhelwane khona lana ngibona ubaba usothondosa uzwide angibone lo baba naye futhi athi ngihalela umsebenzi wakho owenza akazi ukuthi hey mina empilweni ngikhathele ubugebengu ngangithi yabo naye mana nginikeza umsebenzi maye nginikeza umsebenzi ngiwenze kahle umsebenzi wakhe mangiwenza kahle umsebenzi wakhe nomakhelwane futhi balibuka igceke la kaSothondo futhi zwethe ubani okwenzela igceke siyamfuna lo mfana yabo manje mangilenza igceke ngigcine ke sengithandwa nawo umakhelwane ngiphinde ngibe umuntu ke manje ke ozenzela ke manje ingadi yabo ingadi ngayithanda ingadi ngawenza umsebenzi we lentuzana wegceke bangithatha ugogo wangithatha ubaba uzwide bangithatha nomakhelwane baba uzwide bangona bengibekezelela yabonake mangikhuluma ngobaba uzwide engibekezela ungithathe ngahlala kuyena ngisebenza kwakhe iminyaka u4 ngingongoza ekuseni ngabopha 6 ngongqozela umnomzane ukuthi ngizocela umsebenzi ngisebenza kusuke ngumsomluko kuyoze kushaye isonto athi awukho ngithi mina ngiyawubona nakha ngoba ngifuna ukuzilapha kulokhu kugula lokho yabo anginikeza umsebenzi angiholele ntambama imali yami esavumelana ngayo ngigoduke mase ngigoduka ntambama ngithi ngibonwa yini inkinga uyanginikeza umsebenzi uyanginikeza nemali kodwa akubonakala ukuthi ngiyasebenza makuye kwenzeka ngaphathi ikabishi ekhaya hey ngiyomxoxela isonto lonke ukuthi hey ngike ngathenga ikabishi lapha ekhaya makuye kwenzeka ngaphuma wami uthi endrandi bayovelelwa yimini ukuthi
1: usabhema ni futhi
0: ngiyabhema la le mali
1: yomshaka mnandi anga nje umsebenzi nje la
0: phela hayi awushawa ngingabhenyiwe lo msebenzi
1: uyazi umuntu obhemayo ngampela uthi uma uthayenza into ukuthi athi usacela ungiphe nje u10 rand
0: u20 rand
1: ngiyabuya manje ngifuna ukuqaqa manje athi tshwe usiyabuya ke lapho kusashaya ke ispani kakhulu
0: wayazi naye ukuthi kuthathwa uhalf umholo.

0: eni ntambama fana labo uyaqedela
1: waye khona uMakhwiri endaweni
0: nje ngiphela nginoMakhwiri la simbiza ngomarazo ulentuzana uMakhwiri lo bese ke emva kwalokho maye sanginikeza uhafumulo wami ke kuseni yimi lo ngithatha ngejubane indlela ibheke kamarazo yabo mangifika lapha kamarazo ngimbiza into ozakhona ngiqhamuka sengimemeza ukuthi marazo usiyalazi ke futhi naye udaba ukuthi ke njoba nje ngisenqhamuka kanje uzonginikeza nje amakhetha ami siwabiza ngamakhetha amakhetha amabili angishayina ngelozi yami khona ke lezi ehlezi sihlala kamarazo kameshenta yabo azinayo imali yokubhema kodwa zona ziphilela ngokuthi zizotatazelela thina ke manje ke esobhema sithi sebeze ngihlangabeza ngamanzi nanga amanzi mfowethu lana nasi isponji isponji ukhokho kagwayi bese ngixova amanzi ngiyimixa ke unga ke
1: lana
0: sekuyagigwaya ke manje ke khona ke lana ke masinyane ngibe ngifasa khona odokotela labagudi nje ekungikaleni umthambo ke la mase bengiqalile kumthambo ke phela bayazi ukuthi kufanele bathole ingcosana odokotela labo abasiseza ngokuthi basikalele umthambo bese ke
1: asike isikhathe ufuna ukushaya kancane masisho uthole lo gift ubuye emsebenzini
0: mangiqeda ukushaya lento yami ngishaya la into engizoyigijima sengibheke manje ke etohweni lami ke la hayi mangifika lapha hayi noma ngathiwa kubekwe itshe elingakanani
1: yesusa
0: hawu mina ngidlali kanjalo phela manje ngithi sengitholile umfutho manje ngathola nomdla nje sengiqaqileke manje ke la ngiyodudula umsebenzi ngiyodudula umsebenzi ngiyodudula umsebenzi kodwa ke lokho khona lento kuthiwa thembeka okuncane khona uNkulunkulu okuthembeka okukhulu umsebenzi ngangiwenza ngangingawenzela umlungu ngangingasebenza umlungu wami kodwa ngangiwenza umsebenzi ngoba usenhlizweni yami angithi yabo andikuningi engakufunda ngike ngibheke kuleli office esengikulona iofisi lobufundisi ukuthi khona isineke nganginase eyingadini yabo khona isineke nganginaso kunakekela imbala ngangingazi ukuthi ngizofica abantu ngisebenze ngabantu abagulayo namhlanje njoba sisebenza la eThekwini sithatha abantu begula sibayisa ezibhedlela sambisa iinkonzo intshumayelo siyaphansi phakathi impela emabridges sibafica bene ilonda bathi mfundisi mina ngiyagula ngikhulela ukufa ngicela uma ungithwala nje ungise sibhedlela ngithi khuleka mangiqeda kushumayela ngithi yabo sifika nebhodwe elikhulu siphaka ukudla fika uthi mina ngicela ningiphakekele kakhulu ngoba ngidla amaphilisi mina wakuwa fika omunye ethi hayi ngiyaphuthuma mina ngihamba ngemoto ngihamba ngemoto asazi ukuthi yini aqhamuka esethini uhamba ngemoto yafuthuma yivale ufuna nje simsheshisele simnikeze ukudla manje nginenhliziyo ngiyaba understand kanti lenhliziyo ngisuka nawo lapha ya ngenza lemsebenzi leyengadi imsebenzi yegceke ngiyenza ngokuthembeka ngithi yabo
1: yilesi sineke osusikhipha ke manje
0: yilesi sineke
1: lokhu kuchelela ukuchelela ingadi usuchelele impilo zabantu
0: impilo zabantu shuthi ngamanye amazwi lela jubane engangikade nginalo Baba Maswiti uNkulunkulu akaliqedanga nanamanje lisekhona kodwa selisebenza ngendlela right
1: Qungela asikhume verse bheke insizwa njengamanje la usuchelela khona ngempela ukuthi kwenzakala nasikhume na insizwa la umsakazo yizwi elithwa ku 98.0 FM asikhume insizwa la baba kunjani
2: ngiyaphela njani mama
1: right ubani igama
2: awusiphelele
1: awusiphi
2: yebo
1: mangayikhasiphi
2: Hayi kas bathatha.
1: Kuyinkuphi lendawo?
2: Semvuzane Clermont ma.
1: Emvuzane Clermont.
2: Yebo. Yeah,
1: okay. Right. Ungenile nawe la.
2: Ey, ngingenile la baba kakhulu.
1: Shika shika.
2: Kule umshika shika. Ey.
1: Ungena kanjani ukwenzeni wena?
2: Ey, la ngingaqala khona ba Maswede, ngiqale ngumntwana nje okholiswa kahle. Okholiswa abazali ababili, uma no baba. Ngiseme sengkhuliso uma no baba hayi ngakhula kahle ngise primary ngumuntu oyithandela ibhola isikakhulu nasebholeni ngiparticipate ngijima ngaze ngathola ikunemi kwathiwa ukabamba Musasa
1: ngikhala oh yes yomusasa ngiyamkhumbula
2: edlaleli khona lo wedlalela nepirates
1: oh yes yeah
2: yebo ngibiza ngomusasa
1: omusasa ngiyamkhumbula
2: yebo ngukapteni nasesikoleni nje ngingena inkinga awutheme kusuka ke lapho baba Maswidi ngangena ehigh school Theme ngene high school ngoba lithi iBhayibheli umuntu wabangani ayilimazi.
1: Yes.
2: Ngisema sengiqala ke bamaSwidi sengene high school ngaqala ngazwana nabangani abaronke. Sema sengiqala sengizwana nabangani abaronke ngabona kubhenya ogwaye ngoba phela lana sesihamba sesi group ngitsasibanga sasibo 7. umuntu osafunda

standard 6. Masiqala sihamba nalabangane abarongi sesiyaqala manje sesibhema ugwayi kahle hle ngasho ukuthi sesingena stageini. Masiqala sesibhema ugwayi kudlulele lapho ke sigcine sesibhema ugwayi okuhlaza sasubiza ngenkantini. Kwahamba kwahamba kwesikhathi sagcina sesidla iphilisi elalibizwa ngokuthiwa ingidi bamaswiti. Iphilisi ke indlela olibhema ngayo sasivele nje sifune ibhodlela labhiya siliphihlize phansi. Uma siliphihliza phansi lapho sesibiza ngokuthi ineck. Sothatha ukhokho kwagwayi sufaye ngemuva sithatha ugwayi bemningi sugqobe sufake phakathi ebhodleleni sibize ngenhlama then mase sithatha upowder sufaka phakathi mase siyashisa siyabhema mase ibhema ngendlela strong ngayo ke ngidiba amaswidi oyibhema munganakile wobona ngawe nje sithi cwi ngesiphongo phansi. Yeah, musu share ngesiphongo phansi uvuka mhlawumbe usunane popo futhi sinjalo nje musu qeda ukuyibhema uba nomona naye ufuna ukuyidedela unike omunye waphela ufuna ukwenjwa lo gift lo lokuzwini. Manje ke le ngidi sema siqeda kuyibhema yenzisana ukuthi manje ube nesibindi ngoba size sithakazele mesibhema sithi sibhema ugida sibhekane ngoba sasibukana umunye ahlalo komunye umunye ahlalo omunye sibe nje imina nasi sithi awu gida sibhekane ngoba sasibukana masiqedile lapho ngoba sasiphatha imesse nathi siphume sambe siyobamba inkunzi sasise sithakazele sithi sibindi yabelisa sibindi yaphelisa sibindi yabulalisa siqale ke lapho ke sesiyahamba baye masisamba siyobamba inkunzi sase sithi hayi siyoshaya iround uma siyobamba inkunzi yabamaswidi sasamba ke siyenala kuphuzwa khona ngolezihlanu sasingalali ekhaya babazi ukuthi nje ngilele endlini yami kanti angilele ukhiye kumina mina nje ngihamba ngiyobamba inkunzi kusukela ngolesihlanu umgqibelo ekuseni kusa nje senginemali kuyaba lapho siyaqala futhi siyabhema yona imenrez iphelisi sekuhambeni kwesikhathi ngahlangana nabanye abangane futhi ababheme wonga. So sema sisibamba inkunzi sihlukaniselana nabo nalabo abana abafethi ababhemi wonga mase sibhema thina sibhema iphilisi bona babhemi wonga wahamba kwesikhathi seme bebhema leyo ungasabonisayo ngeke laba ngathi babambeka kakhulu kunathi aqala manje umuntu waba nomona waphela umuntu enganeliseki umuntu ethanda nje ukuthatheste nje isidakamizwa nje umuntu ahle wengafuni ukudlulwa yilutho yabo umuntu engenasi isithelo sokuyithiba. Ayi sema sengiqala sengizwe ungakangitshena umfethu yedatha yabonake la mnganami ayi ngeke uzubuye la hayi ngathi hayi wena ibhema kanjani pho mina ungitshena uthi mina ngeke ngize ngibuye la ngoba nami ngizokwazi ukuthi ngiyiphantele nje ngoba sika lekhi drug ezongihlula athi hayi lalela ke la mnganami abomu kwangena la ekamphela indaba la ekanqingetshe la uzoqala ke manje la uzophanta ngisho noma ungasathandi ngathi hayi into yakho na mina ukuphanta vele nje hlezi ngikwenza ngaso sonke isikhathi. Aqala ke bamaswidi ngabhema ke yonaka iwunga uqala kwami kuyibhema ke iwunga ke bese imixa ngokugwaye ke sibhema amadamu sikanti sikame phakathi uriz la sibophe nguhafe riz la sigigaye ethayizini sigiganga ngekhadi sishaye beujantshi mese sithatha inkantini encane sithatha ugwaye omningi siumixe sibophe sibhema idamu idamu indlela le strong engange ekhadi zethu sasilibhema mhlawumbe sibe ba 4 kodwa ngikutshena ukuthi idamu elo dalelo siphalazisa so onke amen. Sema sekusuka ke lapho bamaswidi umuntu still futhi waqhubeka ngoba phela umuntu uthanda ugufta abaningi. Qhubeka futhi manje umuntu wadlula ke manje kwidama gcina seJehova. Se manje mase ngiqala sengijova ke manje ungakuyaba senkalo o 20 mil bamanzi. Sengiqala sengibopha ngentambo seqhantsha imthambo, uthema seqhantsha imthambo. Uma sengibhema ke iwunga mengidonsa ngesponge sengidonsa ngamanzi, uma ngiyibona imhlophe ngize ngithakazele ngithi ubisi. Indlela engangijabula ngacabanga ngijabule ukuthi nje isidakamizwa ngizosijova. Ngoba phela umjovo mina ngisakhula ngangusaba kodwa ngisema sengibhema ungasengiqala sengijova. Umjovo ngigcine sengasawusabi. Sema sengibhema ke le unga sengifaka phakathi emthambeni ngangibhema engiyizwa incinzi ungikita zobhozo igijima ishaye ngamandla enhlizweni idlule iyekhanda nginwaye ikhanda nginwaye ikhanda ngizwe ngiculiseka ngihleya ngaphakathi ngize ngithakazele ngimemeze ngitshe iyakwebhe iyakwebhe iyakwebhe imnandi ngithi ugologo cabanga ntiyoni ungindlela esingulala ngayo iwunga iqedile bamaswidi impilo yami engiququdi iwunga ngoba ngisho nasekhaya umama weseshayo namahlo ngoba wethu uyahamba nje bamthuke ngapha nangapha kuthiwa kazalanga wabona amathumbi iwunga indlela engilimaze ngaba amaswidi ngase ngiqala nje even kwasay nami sengasayithandi ngaqala ke manje sengenza amacala ke manje ngasekhaya sengiyaqala sengiyabale ngoba ngikumbula.

0: intathe ikhuluma kuwena ethi ma mhlazane ngaqeda ukufunda.
1: Eh kunzima ukuzula. Umuntu abone ihambe hlangana nabo esiqoqweni kunzima. Wesi le umhlaka 20 July sasibuze ngawenkantolo uyona okuhamba ngawo mhlangana ka-20 July. Uwaye uziqondane kangaka noma bese ngithini zami ngiyihlisa kodwa kuvele kwavuka kakhulu. Vele wavuka.
0: Ngiyakuzwa ma kunzima kubuhlungu into okhuluma ngayo. Manje nenkantolo uma isisho okunye ngala umseshusho okunye siyafisa abantu bathi bakhulekisa Yesu uzoya kwi-support group kodwa wamanje ngathi abantu bakubeke emkhulekweni la abanye basibacacisela ukuthi kwenziwa njani inamba bangakuthola kuyona ithini
1: inamba 071 071 0496 0496 278
0: bani
1: 288.
0: Ngicela siphinde futhi ma akhona bezoyithola abantu abazokukhulekisa nabazokuadvise kule nkinga obhekene nayo.
1: 071 071 049 049 6288.
0: Siyakuzwa ma kubuhlungu kunzima awusalali ukhala zonke iy'nsuku. Kucabanga izinto eziningi ingane ayithembisi ukuthi ma ngaqeda esikoleni ngiyokwenzela lokhu yanalokhu kuyabuya konke lokho nenkantolo ngathi nayihambisi kahle asithemba ukuthi yonke into izolunga ke ma sobonana naye ngomhlaka 1 kwi-support group kodwa ngithembe nabalaleli bazokhuluma nawe siyabonga kakhulu nje ma uqineke sisi
1: ngiyabonga.

0: ngalelo gazi sathola ukusindiswa, ngalelo gazi sathola ukusindiswa sonke ke esamamukela nesamvuma uKristu ngegazi lakhe sonke siphilisiwe. Siyaphaphatha ke kubaba uXaba, siyaphaphatha ke kubaba uSomswidisi, siyabonga kuNkosi washotha lenkomo nempondo, siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle ehambe noNkulunkulu kwazi kwaba la. Sekuyithi ke manje sithi nje uzi ungesitheke intaba yaseZiyoni sisho kamnandi kanjalo ebusuku la zonke iZiyoni wonke abazalwane bonke abantu abakaNkuluNkulu abahlengiwe ngegazi lemvana bekhuphukele entabeni bekhuphukele eShilo beyotshela uNkulunkulu ukuthi iNkosi sikubonile uhamba nathi nanama kunje kodwa siyazi ukuthi wena uNkulunkulu awumshiyi futhi awumlahli umuntu wakho. Sisho njalo namhlanje ebusuku sigwaba neZiyoni, sihlephula isinkwa neZiyoni, sihlephula isinkwa namakholwa, sihlephula isinkwa nabazalwane ngoba kubalulekile ukuthi ilona nalowo mzalwane kube khona akuzuzayo egameni nasegazini. Kubona bonke ke abazalwayo namuhla angeke ngiwafisele lokho, ngiyazi kunendoda uThabo ekhulu lapha uNhlakanipho kaMpanza amanye amadoda kaNkulunkulu sike sibe nawo la phambi kwalombhobho edlulisa nje indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ke Thabo ekhulu uyazala mfowethu ule ezintabeni zako Emelo ngokomsebenzi. Ngiyazi ke ndoda kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ke ukwenze kahle, sengathi ke angaphunwele olude ukhule uze ukhokhobe. Singafani ke nabantu abaphambanisa isintu sakithi bethi ukhule ungakhokhobi. Ngokwesizulu mawuthi umuntu angakhokhobi uthi angaze abe mdala akasheshe afe, kanti mawufisela umuntu lo ukuthi ezinhle uthi ukhule uze ukhokhobe. Utholakele wakamzobe Ncolwane lapha efolweni dadwethu ebandleni okay ya ngiyakhumula lapha ebandleni lokuthroma Christu angisazi ke manje kodwa ke balapha emgababa engwazweni lokho utholakele Mzobe ngiyazi ukuthi dadwethu uyazala namhlanje. Nabonke ke abazalwana namuhla kuyangithobisa ukuthi nginifisele lokho ezinhle, ngiri ke simbongo uNkulunkulu uma uDavide embongo uJehova mphefumulo wami athi nakho konke okimi makulibonge igama lakhe. Sengathi ke nani ningalibonga igama likaNkulunkulu ukuthi onakho nakho ngaye, ongenakho uNkulunkulu uyakwazi ngoba sithi uyasazi futhi uyasihlelela. Ake usho ke mhlambe nawe esihleli nawe nje manje cha ushaye ngihleli nawe ku 0604807164 ukuthi cha ngihleli nobani ke manje ngunika lelo thuba asididekile akulahlekanga lutho yithi laba 0604807164. Ubani maziyo mhlawumbe bezalo ufuna ukuthi nje kuyena akhule aze akhokhobe. Hayi le mfeketho le eseyashiyo namhlanje. Singaphambanisi bakithi into zakithi. 0604807164. Ubani ehleli naye? Ungadlula ngezwi uri cha namhlanje bengikhonza kufundiwe ukuthi incwadi ka Exodus chapter 28 uverse 1 and 2 izembatho ka izamadodana ka Aaron. Indaba inesambatho. Kwafunda 1 John ku chapter 5 I think verse 12 to verse 16 sifundile nawe ke ungasho okay yezwe
1: amen ba friend
0: amen
1: uma ndunge la isafaye ukukhuluma naye baba.
0: Aw ngubo nduna
1: how teliza
0: uyaphila kubani?
1: Ngiyabonga ngani yami ngokungithopha bo Nkosi yami. Awu ngiyabonga Sandu Mthiya Sontsikazi
0: akunangisadeye
1: khona kadlada
0: ekhopho
1: kanokwetha.
0: Awu madoda ompembe ogadlela.
1: Yebo umamezala wami nje umahadebe ihlubi
0: elihle ingelengele.
1: Yebo ngani yami. Hayi mntanami
0: siyakuzwa
1: na yebo baba sina ngikuthina ngubabhilela bamkhoze ubutheni ngani yami
0: izwi elilosuku mara benikhonza khona namuhla belithini
1: angizwa baba
0: izwi losuku kufundwe liphi enkonzweni
1: yazi anguzwa nhlobo
0: yes izwi losuku ma
1: losuku
0: yes
1: oh Nkosi yami. Bem.

0: makupheli wayini wena mema bani ekhana babe mu Jesu uma sekuphelile endleleni uma usuphelile umphako wena usizobani ke ngabe ngeziphutha ke uyasho lapha na u general secretary webandla la Exodus utadwethu uMakhumalo yizwe sawbona amen
1: ayibona
0: Nkosi
1: ngiyabonga ngokuthola lelo thuba lokuthi ngikhulume nawe namhlanje.
0: Amen.
1: Ngiyabonga kakhulu angazi ngoba ubhuku khona yini mayekhona ngiyambingelela.
0: Ukhona.
1: Ngibingelela abambatha.
0: Yes.
1: Ngibingelela ugogo uMashango.
0: Oh, so much.
1: Ufuna ukusho something.
0: Yisho mama.
1: Ufuna ukusho something baba. Sengigule. Ibuya ethunini. Uyakhona kazi uNkulunkulu wangibuye sakathi kusenemphefumulo esafanise ngiyilaphi bengifike baba bengifike ngangoba nganuka nganuka ngase ngakhumbula uLazaro ethi uJesu nimbeke kuphi
0: nimbekephi
1: uJesu nimbeke kuphi athi udadewabo uLazaro ube ubukhona ufike ngesikhathi esifanele ngabe umfowethu angafani wangabuza izinto ey'ningi wathi nimbeke kuphi akafikanga futhi ethuneni uLazaro wathi vuka wathi phuma uyathi babumbatha ngizengesibonakalisweni ngibese ngifangisha ithikithi leli elifakwa la kumuntu uma ngabe sengasena nganuka baba ngayinuka ngathi nganuka isidumbu umuntu ongasekho uma ngabe sebemoshwari eselungiswa ekuseni egezwa nganuka lelo phunga ngathi Nkosi bekufile baba ngazi ukuthi uNkulunkulu ngifisa ukukholwa ngifisa ukukholwa baba ngale ndlela uNkulunkulu endizomgculisa ngayo
0: yes.
1: Nabaseze ngathi uthi ngiyakhulela

0: Pho ezolosebenzi loluhlelo olwakho amadoda kaNkuluNkulu amabandla ziyonza kithi angisho lokho baphewa abazalwane uma kunomlayezo abafuna ukudlulisa wezwi
1: yes
0: bafanele ukuza la endlini yokhonzo la ezinomi bangazisi babushanda sicela ukufika kunomlayezo uNkulunkulu asithume wona vumelekile loluhlelo olabazalwane loluhlelo leziyoni noma mathiwa yini nikufisayo nenkonzo ninani niyangishayela babushandu sinenkonzo ngelangeli siyacela izayo nifike sicela abazalwane bafike nje 0604 80764 benikhonza aphi namhlanje litheni izwi elifundiwe nangolalela.

0: Ulingaki uma uNkulunkulu engakithi ubani ngama Romans chapter 8 verse 31 kusho njalo ke indoda kaNkulunkulu washaya ku 0604807164 maphewa nansi indaba nomlalelo ekhaya ngiyafisa ukuthi ke namhlanje soxoxela indaba maphewa yokukholwa ukubaleka nje kokukholwa ukuthi kumsiza ngani umuntu ukukholwa kukusiza ngani nje mzawu ukuthi nje wena uyakholwa asikiye ukuthi usindisiwe uhlwe ukuthi nje uyakholwa uyamazi uNkulunkulu uyabona uyakwazi noguqa ngedoluthandaze singakafiki ekuhlukaniseni inkambo yakho ukuthi hayi ngihlukanisile uma umuntu ethatha isifungo ku chapter 6 numero somnazari okuthi uyazahlukanisela uyabona asikafiki lapho ukuthi nje uyazi ukuthi ukholwa kuyamsiza kukusiza kanje ukholwa ungashaya ke nawe alright izwi
1: ubona baba
0: ayibona Nkosi
1: nephel
0: kakhulu
1: no ukukhole kukusiza ukuthi izinto eziningi ungayinaki yabona ukucoba jobe bamakhelwane nje ukuqala ake ngikhulume ngomakhelwane nakhelene naye
0: okay
1: ukusiza ukuthi ungayinaki izinto eziningi uqhubeke nokukhola busitshela ukuthi hayi uNkulunkulu uyongisiza nami ngikuthole lokho
0: okay
1: ya uyabona nje awushishwa yilutho lutho nje lutho
0: ukholo kuyakusiza lapho
1: uyabona nje sengigcina mhlawumbe ngizokhuluma into ethanda ukuthi usho nasemzini omuntu ngeke uze ungene wenze nale nto ekuthiwa mhlawumbe ukuthakatha ngoba usuke uyitshela ukuthi uNkulunkulu nami uyonginika lokho injalo
0: okay ukholo kuyakusiza lapho ukuthi unake nje into yakho ungayinake enye
1: ya utshele nje ukuthi hayi nami uNkulunkulu uzonginika lokhu noma ngabe ungahamba ngohlobo olunjani le moto kodwa ukuyitshela ukuthi hayi nami uNkulunkulu ohambahamba anginikeze lokhu
0: ngoba yamazi ukusho ukuthi ukukholwa kunikeza i-self satisfaction ukugculiseka kwakho
2: yes
1: engithi masifunde nje lapha kulokuzane okuzaka chapter 3 uthi yena umazise yena
0: okay zonke izindlela
1: umazise yena ithemba lakho ngoba likuyena uJehova.
0: Sikhuluma nobani kuphi?
1: Hayi ukhuluma noNobhengu la ngisemkomani.
0: Awusuke madoda.
1: Hayi kuseka khulu
0: baba. Ngizani. Hawu siyabonga mfethu.
1: Ngizobona ngakuthanda lokho engikushoyo.
0: Kakhulu mfethu. Ayikho into emnandi baphewa ukuthi masikhuluma sikhulume ngezwi.
2: Izwi, yes.
0: Ukholwa. Unoma ukukhonza. Ake ngithi ukusonta. Ukukhonza noma ukukholwa kumsiza ngani nje umuntu general uthi cha nje mina ngokuthi ngiyakholwa ngiyabona ngiyasizakala ngiyakholwa ngiyasizakala ngiyambona uNkulunkulu ehlelemba eqhiba amagebhuke futhi njalo incwadi yomprofeti uIsa ithi wena Jehova ngoba uyahlelemba uqhibe amagebhuke ake usho akekho umuntu ongenaso isikhisi sakhe akekho umuntu ongaxakaniseki kodwa nje ngokukholwa athi umuntu ukukholwa kwami kuyangivikela ekuhambeni kwami ukukholwa kwami izwi
3: hello
0: ayibona Nkosi
3: ngiyaphila kaShanda
0: siyaphila kunjani
2: siphilile
3: hayi siyaphila
0: ehe kusiza ngani ukholwa
3: ake ngiqale ngisho babushandu bese ngithi kwenaba mbijana ngothi kusiza apho ukukhola
2: okay
3: uthobile lo wakamchunu la intozuma kaji
2: okay
3: ukukhola ke babushandu kusiza izinto eziningi
2: yes
3: number 1 ukukhola mina nje ngizokhuluma ke ngikhulume nje ngami njengoba phela nami ngumntwana kaNkulunkulu okholwayo
2: yes
3: uhamba kuyona le ndlela yokukhola kukusiza ekugwemeni izinto njengezinto izimo esuke zikuvelela endleleni ohamba kuyona
2: right
3: uyakwazi ukuyigwema ezinye izinto ukuthi eyinkosi yami angangeni mina la ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyakholwa nanokuthi into ethile nethile ayingifanele mina ngoba ngizibiza ngomntwana kaNkulunkulu
2: right
3: okunye ke nje okusiza uma umuntu okholwayo okhola ngempela kodwa ngokuqinisa uma

0: ukuthi nje phela sesiphela komnye umhlaba ke manje babushando ngizokusho nje lokoda sesiphela komnye umhlaba manje akusafani nakuqala nakudala lapho wawuthi khona bawubona abantu belwa ubafica belwa bela emgwaqeni noma endleleni nawuthuka nabo uhlangana nabo bese uyaya uyobalamula uma umntwana kaNkulunkulu ngifuna ukusho njalo uyalamula
1: umlamuli
0: yebo baba ngoba uyakholwa wena umntwana kaNkulunkulu kodwa ke manje kulesi sizimo esesiphila kuzona nakuleli izwe esesiphila kulona njengamanje usuthuthuthu uyalamula uyithole babushando sekuwena osala enkundleni nayo into esuke ingiphathe kabi emoyeni wami nesuke ingibeke ekuthini ngiyibuza ukuthi manje uma kuthiwa isimo sikanje funeke senze njani usho ukuthi-ke manje labantu sebengaze badephunane nje impela baze baqeda nabantu ngikhona ngiwumntwana kaNkulunkulu ngibona ngamehla ukuthi nampa abantu beqedane ngenxa yokuthi manje ngizothi ngiyangena phakathi kwabo bese kuba yimini osalayo mhlawumbe bona bathole ukuthi bakwebhene ngejani kodwa lwe mina sesele enkundleni ngoba ubelamula yizimo ezenzekaleyo ke lezo babushado
2: isiyakuzo
1: so ufuna kuphela mama
0: angiza
1: ufuna kuphela ndawo
0: ngila intuzu makajiba baba
1: okay uNkulunkulu mama kubuyela ibandla lakho eligama lalo
0: iJerusalema la inhlungwane umkishi Bishop Letho ubaba uNgcobo
1: okay okay
0: uNkulunkulu amazi bemfathi ufuna ukubeka namazi esiwafundileke
1: namhlanje okay
0: ngoba ngizile uthe umuntu nomuntu akathi uma ingena asho ukuthi
2: kufundwezweni mina
0: asebuyebo sifunde thina encwadini lapha ka incwadi kaJohane Johane 4:24
1: okay ithini
0: eyi mhlawumbe ngiyaphambanisa ukuthi zibe mbili incwadi eyifundwe babushanti kufike kwaba yileyo kwasekuba yincwadi ezivuna ngazi uma ngiyayiphambanisa kwaye kajaboba ekajakobe tena ngazi vesibani o ngiyayiphambanisa amavesi azo
2: kubekhona ngumoya
0: kwakhona ehe ebeyikhuluma leyo-ke ibekhuluma ngokuthi asingahlebani masabazelwane leyesivuno ithi asingabi abantu abahlulelanayo masiphakathi enkonzweni hayi impela-ke ngiyayikhumbula-ke lezivuno yena impela yena ngayilalisisa kahle angisho ukuthi leyo angiyilalisani kodwa le esengazi uma ngiphambanisa amavesini ibikhuluma ngothando-ke leyo besifundelwa ubaba lapho umfundisi wethu ubaba Magubane
1: okay khona laphana enhlungwane
0: enhlungwane baba ehe la enhlungwane
1: uyabona manje otshele ingane uphathe into yokubhala sofika sikulethele nomaphepha ngelinye ilanga masizonibona pha uma ningenayo amadiary sebaphathele baphepha ama-notebook okubhala kubalulekile ukuthi uma kade kufunda incwadi ubhale khona uzofika ekhaya uyikhumbuze ngoba umlilo uJeremiya lona akhuluma ngaku-chapter 30 ma ufuna ukuthi uvalelwe emathanjeni uyabona umlilo uma uvalelwe noma yinini uphuma unjengoba uvalelwe awuvaleli ngesonto kodwa uvalelwa ngoba uzindla ngawo usuku nosuku
0: yebo ba siyabonga ngiyabonga sinkonga kakhulu baba ngiyajabula nje nokukhuluma nani kule kulumzuzu nangalesi sikhathi sanamhlanje ngihlezi nginilalela nje ngingangeni emsakazweni ngingene kwezinye iy'nhlelo zekhona ngoba phela
1: ngokuzwemzali
0: ngapha bese ngigcina nokulalela ngendlebe ngilalele nabo bakuphekwa bekhuluma nje ngilalele futhi ngiyaphuza-ke nokulala
2: siyabonga
0: nje nani isikhathi ngiyabonga kakhulu baba nani basenamba nambe nenkosi
2: babonga
0: kakhulu
1: 0604807164 kuyajabulisa mholi wami ukuzwa abazalwane noma ibandla likaNkulunkulu kuwukuthi lihleli liyafudumala enkonzweni kaNkulunkulu ngoba le nkonzo ekaNkulunkulu uyihlelele mina nawe lo engihleli naye manje ulalele uNkulunkulu uhlose ukuthi wena yazana naye namhlanje akathi kusasa yazana noNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu.

0: Yezwe.
1: Amen baba umbatha ninjani?
0: Siyaphila makhumalo njani?
1: Ngiyaphila sawubona baphema.
2: Haleluya.
1: Ninjani?
2: Unkulunkulu muhle, muhle unkulunkulu.
1: Amen. Yabona.
2: Amen.
1: Cha mina ngikhonzanga ke namhlanje kodwa bengikhona enkonzweni kodwa bengisemabhodweni.
0: Oh.
1: Angenanga nje ngigcine nje ngiyohlanjululwa ngase ngiphuma ke ngahla mina nje bangiqeshile bathi angihambe ngemabhodweni
0: bhuti. Oh, okay.
1: Angizwanga nje nakuzwa ukuthi liphi ke ebenivulile.
0: Oh, okay.
1: Kodwa sengena ke kunesihloko okhuluma ngaso uthi wena in general kusiza ngani ukholwa yebhuti uyabona ubaba ongene ekuqaleni ngicabanga ukuthi uthe kukusiza ngokuthi unganaki izinto zabanye abantu ngizothi mina ukukholwa bokusiza ngokuthi kuthi nanoma izimo zikwehlela kodwa ngoba uyakholwa
0: udlule kuso
1: yile nkosi engaphezulu engabonwayo ube wathi wena uyigundi uyitshe elanqatshwa ngabakhe uma uncike kulo wakhisiswe nawe ngokukamoya
0: Yeah.
1: Ay angeke kwenzeke ukuthi ube yilele elingaphili.
0: Yeah.
1: Uzoba yile skin leso kuthiwa yi-corner stone.
0: Oh yes. I-corner stone. Yeah.
1: Ama-architecture lawo akutshena kahle ukuthi uyabona umuke wenza iphutha la.

0: ukuthi inja izikufika phezulu
1: yo
0: noma izikonde ukukhola kuyakusiza noma izinto sezivuke yabona kuke iBhayibheli like lakhuluma ngamadoda ayephoswe esithandweni athi noma singahla
1: ya
0: ife kodwa kuyosala umlando
1: kuyosala kwazenge
0: yebo ngani ngoba bebekholwa
1: kuyosala kwazeka
0: ayukhola kujule kakhulu uke walanda baphewa kujule kakhulu ukuthi siyaye sithathe kancane vele ngoba sesikwenza nje ngoba sesontweni
1: iroutine manje iroutine
0: uthixa kasize sikhole kwangempela ngoba ngeke ngathi ngikhuluma nomfundisi uMkhabela ngathi yabona baba uMkhabela uma singake sikholwe okwangempela uyabona nje masilalela ko social media sibuka ko TikTok abantu belanda ngobuyoni nezinto ezazenzeka nezinto esezenzeka manje ey kuzisa ukuhlunga kakhulu kuthina esibaziyo ubuyoni ukuthi sila esikhona ngenxa yokuthi kwakukholwa ngaleso sikhathi leso babethi mabethi umuntu uyokhulekiswa kwasawena ubuzisa ukuthi cha yabo manje ngizokhulekiswa kwangempela adingi futhi mhlambe nokuthi kuthiwe nawo amanzi okanye ngize ngiphakanyisele izandla kodwa ngoba abantu abebefikile ngaleso sikhathi bebefika ngani bona ngokukholwa befike insindiso isiqale
1: itholakale ngenxa yokuthi bajulile ekukholweni kwabo
0: ayi uma nje ngake kwenzeke lokho ake sikholweni bakithi baphewa ake sikhulekeleni ukuthi abantu abayibizwa ngabazalwane bekholwe okwangempela uma singakholwa okwangempela asizi ukuba nazo zonke le nkinga esinazo njengamanje empilweni in general ngiyabonga baholi
1: uNkulunkulu akusize siyabonga SG shu 0604807164 yabona ke le yizo sabona
2: sabona kunjani
1: siyaphila kunjani
2: hey ayithokozana ukukhuluma naye
1: kuphi nendawo
2: angilaye mevile
3: okay
1: oh mfowethu
2: uyazi mfowethu bemthule nje bengengishaye ngoba kwesinye isikhathi ukuphawula ubuye ichathe nabantu
1: oh
2: kanti iqiniso ufuna silibeke njoba linjalo sengishayisa ukuthi le ntate ingidlala enhlizweni yami usuvele wakhuluma ngayo kodwa udlulile kuyona kodwa ufakile igama lawo phakathi
1: oh okay
2: uyabona mfundisi into esibulalayo la emhlabeni abantu abaningi mina kahle anginalo isonto elispecific ngikhonzaphi ngoba nami ngisathidwa mfundisi izinto ezenzeka emhlabeni ziyangibhida zingenza ngingazi ukuthi ngempela
1: which
2: is which yabona izinto ezenzeka emhlabeni mfundisi zibuhlungu and ziyadida ikakhulukazi izinto ezishaya abantu abasakhula yabo ziningi into engiyibonayo ezizokwenzeka eminyakeni ezayo kodwa ke sikudlulele la sikushiye lokho ngifuna mfundisi sikhulume lento ade yisho lento yepolitiki
1: okay
2: uyabona mfundisi abantu abasakholwa ngoba bekholwa abaningi manje sebekhonza ama-individuals yabo uyabona umuntu mfundisi ufika amemeze uNkulunkulu but ethi ememeze uNkulunkulu lapha e-defender kunalama-individuals awu-2 yabo ngizokwenzela nje isibonelo njengamanje akufanele ngabe manje njengoba kuthiwa akufakaze umuntu asho ukuthi ivesi elifundwe esontweni noma ebandleni lakhe iliphi akufanele ngabe sinabantu mhlawumbe abayisithupha futhi zonke lezi nkumbela aziyange emabandleni yini because sikhonza ama-individuals yabona nto yabona yabo ngishaye ngempela iyangidlabathi ngidla lento ngoba phela ngihlayela ngedwa endlini le mjondolo kodwa iyangidla lento ukuthi akufanele ngabe makuthiwa abantu abafakazi ngokuthi uNkulunkulu
1: benzeleniiliphi
2: ivesi elivuliwe ebandleni lakho umuntu akufanele ngabe sinabantu abayisithupha
1: fana ngababangisana kahlele
2: yebo fana ngababangisana yini abantu mfundisi bakhonza ama-individuals yabona once wamemeza uNkulunkulu but at the center wafaka lama two individuals negative no positive obvious noma ungathi uyamkhonza uNkulunkulu noma ngathi uyakwehlisela isibusiso kade sicela kene ngike sisafika because ususu wafaka enhlabathi la e center yabo le politics Ngiswayike ubona abantu abaningi ngazi.

0: Yebo, sawubona babami.
1: Uyaphila?
0: Yebo, ngiyaphila.
1: Siyaphila kunjani, sikhona bani kuphi?
0: Ukhuluma noLungi wakwaNgobo, ngisesikoleni.
1: Ulungi?
0: Yebo.
1: Ulungi wakwabani?
0: WakwaNgobo.
1: Oh, mashiya mahle.
2: Folweni.
0: Yebo.
1: Lithini iqadi?
2: Okay.
0: Mina nkosi yami namhlanje bengingayilenkonzeni.
1: Bungayanga.
0: Ngiyakholwa. Kodwa namhlanje bengingayile ngenxa yokuthi benginomkhuhlane ngelamanzi ami nakabili khonayo.
1: Okay.
0: Bathi-ke ikhona ngithi njengoba ngidalele ngikhuluma senomama okade ukhuluma sanda kuphuma ukuthi ingayethu afika kakhulu. Yazi ngize ngihlabele.
1: Okay.
0: Ukuthi hhayi impela-ke le ayishoyo iqiniso ngoba izinto zethu siyakwazi ukuthi sizenze, siyakwazi ukuthi siyichaze zonke, kodwa masekumele senze le ekankulunkulu yenza nje
1: sineyitori.
2: Ya,
1: ya, silalele baba.
0: Yebo, ngithi kwankulunkulu siyakwenza nje ngoba nakusesenza nokugcina njengoba kade nisho sikwenze routine. Ngoba

0: lapha ngisonto. Awuthi ngisonto lokhu kuthi iyonjani laphaya. Leyanto ngiyengiyela laphaya. Ngikholelwa kanjani kuyona. Ngikhumbula omunye ubaba enkonzweni eShumayeli. Efake siyekeni manje bazalwane ukuthi sithi uPetro wayenza ukuthi uJohane wayenza ukuthi bapho uPetro besikhathi samanje. Baphi oPawulu besikhathi samanje. Labantu nabo baphile njengathi. Kodwa thina siyahluleka ukwenza lezi zinto ababezenza. Kunalokho abantu baze bahambe bayozama izinto kubantu kuze kube sengathi banamandla ngoba abanawo abamthembile uNkulunkulu abakukholwa. Mina ngibona lokho njengengakholwa. Ngihlatshwe nenkulumo kalo mama nje ethi thina hayi ukholwa nje hayi asinakho uqinisile. Ukube sinakho ngabe ngathi siyazenza izinto kube nezinto engisizenzayo njengamakholwa zenzeke. Hayi ukuthi kaze ngihambe ngekumhlaba uyalingana ngiyokufuna into ngisize ukuthi uNkulunkulu lo engimkholwayo ukuze kube sengazi ukuthi kukhona amandla enginawo futhi angimthembile uNkulunkulu nanokuthi ngimenze nje i-second option.
1: Eish, ndoda uNkulunkulu.
2: Second option. Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa futhi.
0: Yebo, baba ngiyabonga ngoba ne-ekhani yami la incane.
1: Hayi.
2: uNkulunkulu akugcine siyabonga. uNkulunkulu akubiyele. Uyabona uMangcobo uma esakhuluma ukuthi uNkulunkulu usimenze i-second option. Bangake babuphewa abazalwane bekholwa bekhonza uNkulunkulu. Kodwa amake bezwe kwathiwa kunoshando osizayo lapha bakhokhobe. Akanayo imali okunikela esontweni noma akanayo imali okugibela esontweni noma akanayo. Kodwa makuthiwa hayi shando laphayana uma uyakuphewa nomsebenzi uzowuthola. Ngitshela ngophewa owumuntu who's flesh. Angitshela ngoNkulunkulu ukuthi shando wena nikela indlela yakho uNkulunkulu. Usho njalo abazalwane bafunde incwadi yezakhe chapter 3 bethiwa nikela kuyena indlela yakho yonke indlela yakho ngoba yena uzoyiphuma yena uzoyiphumelelisa uNkulunkulu. Abasho njalo kuthiwa uma ufika lapha kuthiwe hayi kuze sikhulume nawe sifuna 1.5 noma sifuna 3000 rand. Yini sikhuluma ngokukholwa baphewa. Abantu bayakholwa abantu kuthiwa nabo ophewa uzokwenzela ukuthi kugeza umsamo uklina umsamo wenzani wenzani umsamo ongawazi ongcolisa ubani engcolisani wawungekho awazi ngalo msamo. Asisho ukuthi imsamo ayingcoli.
1: Yebo.
2: Kodwa utshelwa ngomuntu who's flesh ofana nawe ukuthi uzokulungisa. Kodwa ukuthi akulungise lokho kufuneka imali. UJesu akathengwa ngegolide, akathengwa nangemali. Wena nonke elisindwayo nenikhathe isho njalo indoda 55 uthi nina nonke nikhathele nenisindwayo. Nina uyazazi ukuthi ukhathele, uyasindwa ungasebenzi, uyasindwa indlala, uyasindwa ukuthi abantwana bakho abaphumeleli. Nina nonke nisindwa nenikhathele uthi wozani nizophuza nithenge ngaphandle kwemali kuNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni imali beze bethi abanye akudingwa nasibani ngoba ukhona uJesu uyakhanyisa. 060 ngizintipha ngiyashumayela ngishumayela bengibuza bengibuza ukuthi ngempela saze saba nenkinga engaka ikanti yini ake senze kanje ake ngifukuzwa le uyayazi lena baphewa.

uyabona ke masisho kanje 0604807164 ayivuma siyoni kusiza ngani ukukholwa sikhuluma leyo ndaba namhlanje 0604807164 yizwi

0: Yizwi.
1: Eh ndabezi.
0: Ayibong Nkosi.
1: Eh ayi ngiligodle ngigama masibongo.
0: Okay. Ukuphi indawo yegodla?
1: Hayi ngigodla enkulu. Hayi
0: ku. Uthini uphola wakhumbu?
1: Eh wendabezi.
0: Amen.
1: Ake ngifundile nje impendulo enembile embuzweni obuzwe.
0: Okay.
1: Yabe ukukhona. No ukukhona ngishuka nje.
0: Mhm.
1: Kuyakulekelele kutheni wazi lapho enkonzweni ufika odadeweni nabafweni abomama abobaba.
0: Mhm.
1: Ngamanagama esine family yesibili.
0: Right.
1: Ngisho. So noma isiphi sehlo esikwehlelayo unale family yakhe yesibili.
0: Ya.
1: Ngiyabonga nje la makushoniwe. Yazi makufika labantu ekhonza nabo. Noma ngabe ubugoco belengakanani ngenxa yesimo esingenele.
0: Amen.
1: Yena maye bangena, maye bangena.
0: Maye bangena.
1: Hayi maye bangena. Hayi, yeyinje sekushiwo nakhona la efamilini ukuthi azangene kuyabona.
0: Yo.
1: Ikukhulu kumnandi nje.

0: 0604807164 umholi wami asiqhubeke nale ndaba indaba yokholo ngoba ilapho indaba yethu enkulu indaba inokholo
1: ya indaba enkulu namhlanje inokholo ngoba ngiyabezi nabakhuluma yamavesi mancane kodwa baveza izinto kakhulu ezinhle ezifakazi ukuthi mawukholwa khona umuntu ongathi mathiwa angikholwanga ngabe sengafa kodwa ukukholwa kwangenza ukuthi ngathoba ngoba khona abantu ababephila leyampilo babeyiphila ayengakhulunywa amabili abanye kushe lodwa nje kodwa uthe mesamukela ukukholwa wafunda ukuthi umuntu okholwayo uyayithiba ezintweni zonke uyacabanga lelo masifunda iBhayibheli kuzo zonke izimo so kusho umuntu eqhamuka ekuhlokoloza uyakhona ukuyithiba
0: izwe
2: izinzanza senzanzi amen bazalani njani
0: siyaphila
1: kunjani
2: siyaphila hey kunandi ukukholwa mfana wami ngiphakamisa lokho nje ukuthi ukukholwa kumnandi kuyaphilisa.
1: Haleluya.
2: Ngimbheka umuntu ongakholwa emithi madlula senkunzweni uthole ukuthi uyihlalele egcekeni kwakhe akazi nanyaka.
1: Kodwa nongibeka.
2: Mhlawumbe unenkinga enkulu kuyena.
1: Yes.
2: Kini sijwayele ukuya khona ngasenkonzweni hhayi. Ngihamba like mhlawumbe nginenkinga. Kodwa ukungena nje emnyangweni wenkonzo. Hayi sithi masihuba nje kuphele konke.
0: Kuphele konke.
2: Kuphele konke kade nginakho ekwami. Base ngisekonzweni hey, uqinisele lo baba uphuma yethi usuke kodadewenu kubafowenu ey'nganeni zakwenu.
0: Yo, umndeni wesibili.
2: Ngegama, ngegama, umndeni wesibili lo.
0: Amen.
2: Hayi ngawubona mntanami 25 years. Ngiphila phansi kosizi. Ubaba wekhaya engishade naye khona kodwa engahlali nathi. Eyi kwabo kuyinikele enkonzweni kwaba ngathi ngizelwe kabusha ngumfana.
0: Oh ya.
2: Ngambona uNkulunkulu ephatha impilo yami nabantu bami.
1: Yo, yo, yo, yo.
2: Eyi muhle uJesu ngingisho ikhe ngisho ngenalutho. Ngoba nginojesu endlini yami nginakho konke.
1: Phelele.
2: Ngiphelele. Ngingasenamzali, ngingasenadadewethu. Kuyini?
0: Manje wenze njani wahamba wabuya ubaba?
2: Hayi ubuye ngoba eseshona mntanami ngo 2014. Simlande ngoba sesimlande sesimbeke endlini endlini yakhe yokugcina sathi hayi asimlande ngoba ngashada naye sikholwa naye. Angingamnyiki ngoba naye futhi akasenabazali.
0: Zavuka izinto zendlela.
2: Hayi uNkulunkulu emuhle kwakuhle nje kwamnandi. Hey ungathi uhambe ingane encane. Nenkonzo yakhe nje babe thanda ayibukela ekhaya khona ubaba. Eyi ukade wafika la ekhaya mama asimazi baba la ekhaya ngithi ayi behlalela lapha.
0: Wayenza inkonzo yakho yomama.
2: Eyi ngayabona ngathi mntanami kanje mangingashiya kusho ukuthi nginika mina umthwalo manje.

0: Okuthi ngeyilanga amasekulele mina mhlawumbe iy'ngane zami zithi ayi nomawa lahlubaba ngamnandi eyi muhle ujesu ngengize enhliziyweni yami ngigcwele ngithi ma ngihambe egcekeni la ngibona ngathi ngiyadadlaza
1: ngenxa yengadla ngadle ngokristu jesu
0: eyi iyona nje hayi ngingithikosi uma ngingafika kuye ngingayaphi kambe
1: ngoba manje okuphila
0: ngoba manje okuphila akuye
1: eyi
0: Mama Khanya lo etshela imnyama shamoya
1: ubatshele mama etshele imnyama lokhu umveza mama uNkulunkulu ukuthi izolo namuhla uphakathi unjalo
0: uye
1: ya
0: akadeli siyabonga mama omunye ubaba kushona ubaba wami ongizalayo ngathi mina muhle uJesu ngiyabonga uthi awu uzole ingane ibongani eshonile ubaba kabuhlungu angake kwazo umuntu washona ngathi mina muhle uJesu ngoba muhle uJesu kukuhle kukubi
1: usewuye
0: hlala nje kuye ukhonze yena yedwa enhlizweni yakho kuphelele ngaye eyi ngiyabonga bazalwane
2: siyabonga
0: hawu nakho ngigcinile ngineminyaka manje ethi ko-70
2: uNkulunkulu muntu
0: ngihlalele kumnandi bethe abantu kunamanga ukuthi no-70 namanesi ethi hayi makhanya hayi ngeke ngiyabonga kakhulu amen.

0: Awubuke nje inhlanhla engaka izilomzansi izumehluko. Sifuna ukuthi ke mholi wami umlalelo zomzansi akawuzumehluko, umzalwane akawuzumehluko, ikholwa aluzumehluko. Kukusiza ngani lokhu? Usekuxoxwe kwaxoxwa lokhu kukholwa. Vela phela nawe usizakala. Vela nawe usizakele ngoba inhloso babuphewa ngokukholwa noma inhloso ngalelizwe esikolo akusikhona ukuvela umunye umuntu engcono kunomunye. Kodwa esifuna ukuthi sifuna uNkulunkulu akavele esizwa ezimeni zonke esikuzo noma esibhekene nazo, kodwa uNkulunkulu beyond the situation, beyond the circumstances, avele uNkulunkulu esiza umuntu. Nawe kuyakho inkinga, uNkulunkulu angakusiza, angakuhlenga namhlanje ayikusasa. 060 480 7164.
1: Yizwe.
2: Amen.
0: Ayibonga Nkosi.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen. Ungilale kakhulu bayenza ukuthi angizwe ngiyalo ngokona bamkhukhwini ngoba ngingazi kulala.
0: Ungalala kanjani kunjena kodwa? Awuzwe
2: lapha. Ngingazi nje kulala ngikhathele kulala.
0: Awuzwe lapha.
2: Yazi baba, oh mama laba emisibangane kakhulu labo mama baziyingane kodwa babakhule enkosini. Bakhuluma amagama kunomama owangena kade ukhuluma ngendaba ezivona esenkokuphelele ngilele khona kaemdodeni ngilalela.
1: Yes.
2: Ingane yakhe umfana yahlahlela izwi eyadibuke nami umphako. Incwadi yakadifundo wona bakushana.
0: Amen.
1: Okay, okay.
2: Yabuye ingane yalitshinzi. Manje ngithi into othokozana. Ukuthokozana, abazalwane kuthiwa akhulume ngendaba yakhona la. Usukusiza ngani?
0: Awu Nkosi yami.
2: Abazalwane baphuma eceleni njengenzomkhasi. Abakhulumi abangeni ngobuningi njengabantu abasobobuka ibhola egrawundini.
0: Okay.
2: Ngena nje bashorokho abakushongo kodwa asibehluleli. Kodwa uma umzalwane sasuyifundisa ukuthi ukuphatha emgodleni wakho ngoba umphako ungavundi, ungavundele umphako.
0: Yes.
2: Ukhuluma igama uThokozane uthi akakhona. Kodwa uyadideka khona la elahleka khona ngendaba yabazalwane. Akakhona. Ngimlalela esikhathini esiningi uma ekhuluma iy'nkulumo zakhe zonke zengithinto ezingithinto kabuhlungu. Eyi, ngisho ukuthi eyi, lo mntwana khona la exekeke khona. Manje ngiyambongela ukuthi alalele lolu hlelo ukuze athole ukuphila ngoba ngomyalela nje baba uzohamba futhi.
0: Okay.
2: Uthi ubabhloke elinye ilanga awukhulume ukuthi wena uthintiwe yini. Kwani ntshintshe umuntu bazalwane ukuthinte into ubuthi uyabheka kanti mangabe uye enkonzweni ngathi ungafaka amehlo phansi njengomloboka.
0: Awu yebo.
2: Ungasibheke kahle nesekwenzekani ukuze uzuze uNkulunkulu.
1: Eyi makithi.
2: Ngithathe isakho sokugcina uzuze nokukholwa ngoba nje banomnyakazisa nje mnyakazisa ukuthi awenishoni ukuthi ukholwa lokho kusiza ngayo. Ngoba incwadi ngabo uNkulunkulu ngelinye ilanga sikusaza ngani ukuzuzizwe lonke
1: ilahlekele ukuphila kwakho. Yho,
2: manje ngiyanyakazisa nje ngiyasiyimpande ngiyaxakazisa namabhawoti ngifaka u-20 engidini esezakra sakudala ukuthi hhayi bo khumbulani bazalwane, khumbulani. Uyasikhumbuza uthi uJehova ngemthwala uthi nozenguge ngithi ku-Izaya uthi
1: nozenguhlale
2: nginguye abona ba uthi nozenibe zimpunga nimthwele yona.

0: manje iyaphega mina ngishilo kumtshela mina mangikhuluma eredio ngikhuluma ney'nqeki ababa uNkulunkulu angifihli nami ngiba transparent mina ngiyinazaretha kodwa ngihleli la endlini kodwa lona isabatha ngiyagcina konke okwenza njengokumhlangano ngigcina njengoba unjalo njengoba bekulele ngubhada la embhedeni ngigcina kunjengoba unjalo kodwa kunezinto kunama-boundaries kuneyizinto ey'gcina usuwuhleli usuhleli nje uZayoni-ke ngiyamthanda kakhulu uZayoni ngikhulele khona la bekushaya khona isigubhu uyonwane ngiyamthanda uZayoni kakhulu ngithanda inkonzo kamona ngithanda uNkulunkulu ekhuluma nabazalwane bakhulekele umzalwane aphile yabona abazalwane ngendlela angazi ukuthi ngathini ngani nje ngoba ngilapha estudio baba uLokhuzana babumbatha nawe babuphile uNkulunkulu engase engangibusisela nenangikhulisele mina into ebengiyikhuluma iyiyona njengoba bengisho ukuthi yenzekile hhayi ukuthi ngingena emsakazweni ukuthi ngizochitha isikhathi senu noma ngizonilalelisa into engingayazi uba ngimile nje ngime ngokuthi angifisi ngisho ungathi ngalala nje ngathi ngama ngoba sengilale kakhulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani ngiyambonga uNkulunkulu
1: eyi hhayi ube siza nendaba
2: ya
1: 0604807164 abonke abazalwane lonke ibandla likaNkulunkulu elalele uma sithi nje ukukholwa ababuphe asikhandi i-dialogue noma asikhandi ukuqophisana noma asikhandi ukuthi kodwa sifuna ukuthi ilowo nalowo mzalwane abe ne-sense of purpose mina nawe kube nento esigunyazayo ukuthi asibe nesizathu uyabona asi-understand okay usezweni sabona ayibhalwe inkosi Oh, mzulwini.
3: Kanjani?
1: Uthi incwenza?
3: Hayi, ngitangibonge. Ngiya lesoko lesekile.
1: Yes.
3: Ngitangibonge nemini baba uthewa. Washaya le ngedabe ngizora bekhuluma ngokuyithiba.
1: Mhm.
3: Yebo, ukuyithiba kuyasiza kakhulu.
2: Into enizonke.
3: Yabona, phakathi ngakuthola ngoba ukwenza isiphambeko. Bawukholiwe ngempela. Uyakwazi ukuthi awuqinga ucabanga amaphoyisa kuphela noma ngabantu
1: ngoba
3: uNkulunkulu ufuna ukwazile ukuyijwela
1: sure
3: elisho ukuthi kuvuka amazwi ezaga 15 kivesi lesithathu
1: allright
3: amehlo kajehova aseyiqabeni zonke
1: oh
3: eqaphela ababi nabahle
1: jesu
3: fana noba kuthiwa kuduka into lapho umuntu enhlangene khona uma behlangana ngawe ethi wena uyebile leyoto uthupika kodwa
2: usukhulelile
3: ngoba
2: usebenza kakhulu
3: ungakwenza ya ngakulash ngendlela nokuthi
1: kusuke engakwenza fana nokufana noma ukuthi esele imali bese
3: kushaya isikhathi sokuthi ukuthele
1: awumshayi
3: uyakwazi ukuthi nje awumzibi uyadleka akulo ukuthi ubeke
1: Okay.
3: Esho ukuthi ngeke akho uyasebenza, kepha mama ukhona nje, ngeke ukusebenza.
1: Amen.
2: Yo.
1: Siyabonga umzulini.
2: Hayi siyabonga.
1: Siyabonga lapha kuqhwetsa emzinyathi sho njalo. 0604807164. Ngoba lento baphewa. Uyabona? Enye into eze mhlamba ithatha isithunzi sokholwa, lento ukuthi uma sikhonza amabandla kuba sengathi senzelana ama favor khona umuntu ongakuboni mhlambe kuyi list of priority ukholza uNkulunkulu mhlambe engakuboni kubalikelile kube nengathi kunomuntu amenzelayo ukuya nje enkonzweni noma ukuya endlini yokuhlangana athu David ku 122 ethi ngajabula lapho bethi masiye endlini wena ujabula makuyiwapi uma kuthiwa nje kiwe endlini kaJehova wena ujabula makuyiwapi because umntwana kaNkulunkulu uthokoza ngokuya endlini wena ke ujabula ngokuyapi uma ungayanga endlini kaNkulunkulu ungayixaki nokuyixaka uma ukhona ukhona uma ungeka wukho Oh

0: 0604807164 ukube bewazi ngabe ucela amanzi ubuze waphuza ukube bewazi kinga yami nawe ukuthi kasazi mholi wami awulekeleleke nangu umzalwane kunenceku mhlawumbe kunomzalwane naye udidekile mayibona amakholwa noma ebona ukwenza kwabazalwane azathi ay ukube thiwa ngiyazenzela ngabe ngiya kodwa manje uma ngibona indlela abazana benza ngaye ngiyangabaza awumlekelele mholi wami ukuthi ay cha akunjalo akusho uma ubona ushande phambuka abazana benze njalo uyaphambuka ngoba umuntu kodwa umlayezo kaNkulunkulu awuguquki
1: ya singakusho ngempela sikuphindaphinde ukuthi izinto esizibone zenzeka ebantwini ziyayenza ukuthi umuntu ngaphandle abe esephazamiseka kakhulu and nala ekukhulweni zikhona izinto esingayiveza zokuthi nokungena kwethu ekukholweni mhlambe yiko okunye okwenza ukuthi abantu sibabone sesenza izinto nje eziningi kanti kuyindlela nje ongene ngayo nakhona lapho ekukholweni singathi nje khona bangene ngokuthanda umculo lo muntu akazani noNkulunkulu wazi umculo khona abangene ngokuthi ngifuna mangifa ngingcwatshwe yabo lo muntu ukuthi akazani nokuthanda uNkulunkulu ziningi izinto esingene ngazi ekukholweni mase kuthi ke umuntu ke sekubona usovunulile ugqokile umuhle ufanelekile uthi masekwenza izinto zehlazo bese bona sengathi amakholwa wonke enza lento kanti iyodwa into yokuthi wena awazani noNkulunkulu futhi awukaze wezwa ngaye uNkulunkulu kodwa usendaweni yabantu abadumisa uNkulunkulu izinto lezo ke ezinye ke esingeke siyeke ukuxwayisa ngazo ukuthi awukuthi noma nje uthukuthela mawubona isimo esinjalo ukumbheke lo muntu ukuthi kahle kahle ithini into yakhe nokukhonza uNkulunkulu so sizoveza izinto ezinjalo nanokuthi ke asikukhuluma ukuthi ziyenzeka lezi zinto kodwa siya uNkulunkulu sinjalo simthanda uNkulunkulu bakhona ke nabanye ngempela abangaphakathi abadlisa abantu izinto ezirongo bengaphakathi ezwini likaNkulunkulu baphathi iBhayibheli banika abantu ushevu banika abantu izinto ezokwenza ukuthi abantu bangamboni uNkulunkulu bangayizwa into inkazimulo kaNkulunkulu kodwa lithi ke izwi eliqinisekileyo ukuthi simkhonza uNkulunkulu umlaleli izinto zikhona ezizinhle zithandeka kodwa uNkulunkulu simkhonze soke sizothi ke mina sithela ekukholwa kumsiza ekutheni umuntu athi eyibona izinto zizinhle mhlambe ube beshaya ingoma mhlambe uyasina wenza konke kukuhle kodwa wa decide ukuthi makakhethe uNkulunkulu mhlambe kuninga obekwenza ngiba neBible likelive izinto eziningi ezenziwe ngabantu kodwa wayishiya wakhetha ukukholwa noma ukubheka uNkulunkulu wenzela ukuthi mase kufika isikhathi esinzima la khona eyifikayo izinto zichoboza kodwa wathi wena ungikhetha mina ukubheka esiphambanweni lapho uKristu ekhona so ukuthi ke zinhle izinto mawukholwa kodwa uyayishiya uyisha indivu esibeka ukuthi ke noma ke sekunjalo kumele besiyaqinisela ke esifundisweni sikaNkulunkulu ngisengikhuluma nakulabo nje abangene ngomnyango nje ongemuva ekholweni ukuthi masungene ngaphakathi funda phela khula phela qonda ukuthi ukukholwa kuyi nalofundisayo futhi afundise into ezoba iqiniso abantu banikwe ukudla okuqinile noma okuzokwenza ukuthi basubstaine isikhathi eside bephila bedlile ukudla kweqiniso singaniki abantu umfudumezo kodwa sibanike abantu into abazothi mabeyidlile baphile athi noma sehamba endleleni aphile.

0: bakithi.
1: Ayasiza yini mkhulu? Kuyasiza nemkhulu
2: kakhulu. Kuyasiza ukukhola khehla lami, kuyasiza.
1: Silandise
2: mkhulu. Kuyasiza. Sobubona nami nje ngathi ngikhuluma sekungathi nje ngisengulele umzimba ucubekile. Kodwa umoya wona ayikhona uyavuma.
1: Uyavuma inyama ebuthaka.
2: Kusebenzele inkosi nje kuwenjalo kuyitube nje.
0: Yes.
2: Ngoba kukhona la kujonge khona
0: baba. Jonge emgomeni. Yo.
2: Hayi jongele, uyabona noma kungenzekani. Jonge kukhona la kujonge. Uyabona uma uthatha into usukuqonda noma usufundile ngayo.
0: Yes, yes.
2: Uyabona kuze kube khona iculo lasesiyoni elithi ubani ongasikhiya. Lelo culo mina liyintshumayelo kumina.
1: Ya.
2: Ukuthi ma ngabe nje uswazi ukuthi ukukholwa ukuthathele ini nanokuthi kuzosizaphi. Angicabangi sekukhona indlela ongabuye ushintshe ubheke eceleni, kufanele ubheke emgomeni.
1: Awukho reverse. Sifanele yaphambili kuphela lapho.
2: Okusho ukuthi ungene nje khona leli bisho uphewa, yabo uma ungene. Uma ungangenanga ngesango, hayi.
0: Into engelutho.
2: Ehhe, ngoba ma uzokholwa nje. Uzokholwa nje. Khona into engenzeka kuthi ngoba uvela uzile ngazo uqondene nazo uhlangani nazo. Uvela ubheke emgomeni la ubheke khona. Ngoba umuntu nomuntu uyayisebenzela, uyazi ukuthi usebenzela.
0: Oh yes. Oh yes.
2: Manje ma ungase wena ekukhuleni kwakho ubuke eceleni. Hayi ufithi ungenanga ngesango.
1: Uyisela kahle hle wena.
2: Hayi ngoba uzogcina usubuka nezinto kanti bonzokhole ukuthi uzobuka izinto. Usuke wena uzele kulokho. Ubuzele lokubonayo.
1: Yes.
2: Ukuthi kwenzakala eceleni ungagcina okunye ungasakubonanga. Uzosekuxoxelwa abantu ukuthi khona into ezithile ukuthi ngoba wena ngikhona la ngibheke khona mina.
1: Wena ubheke lokho obizwe kukho.
2: Kanti ukholwa yini? Ngikholelwa bani? Kanti bengizonzani? Ngikholwa kubani? Ngoba ngingena nje mina bese ngibhekana nomgomo wami ukuba uphela. Ngiqede lapho ngiphume ngihambe.
0: Yo.
1: Hayi siyabonga mkhulu wami. Siyabonga mkhulu.
2: Injalo nje. Uyabona ukholwa kuyinkinga ngoba inezinto esihlala sikhuluma ngazo ukuthi umzalwane uma uzokholwa ubuka omunye umuntu ukuthi wenze njani. Leso sikhathi sokubuka omunye umuntu usithathatha.
1: Engabubheka amatwayita yakho nawe.
2: Kanti ngiyaphi mina lana bengizonjani ukufika indaba yonakala ukuthi ungene kanjani. Ma ungabe uzuze izwi awukwazi ukuthi unake ezinye izinto ngoba izwi bazalwane vele benze enye into ephambene. Wena abantu babona izinto kodwa ucoca uyiboni ngoba awukho wena kulesi simo. Ezinye izinto oziza uxoxelwa zona wena ubheke emgomeni.
0: Kodwa Bishop ikhona into ethi mhlambe ngoba siba ngaka ngisigcwala amaholo akusibona bonke abantu abahlatshwe izwi.
2: Exactly.
0: So ke bengiveza ukuthi ke kuyenzeka ke siphazanyiswa abantu abangalizwanga izwi nabangazani futhi nalo mase kuthi lo besafuna ukungena abanafica umuntu ovathile ebhemugwayi afica umuntu ovathile edlutshwala mase amakholwa kanti lo muntu ngempela yena ohambeni lakhe ubengakafinyelele kwazini uNkulunkulu.
2: Sizoba yihlaphi ngoba ma ngabe bela enkosini labo bantu ibona impela abadinga yabeze la bosizakala ngendlela.
0: Yo
2: awukwazi ukuthi uzothi umuntu ngoba lakhe uphambukile ake ngithi njengoba nje ngisepholini bese ngiyimanga ukuthi lo muntu akafuneki la izinto kaNkulunkulu kuzofunakala abanjani ngoba nakufuna labona bonke abadukile bazoqondiswa la.
0: Angithi besivezi ephuzwini lokuthi lo ungakangeni usebona lo ubabudlamuka semfaka ublue wamfaka uwhite wajoyina waphelela kanizwe likamhlabi usahamba lapha alikakamkhombisi ukuduka kwakhe bese yadideka lo osengaphandle yilabo esikhuluma ngabo abangisebeke bafona bekhala ngokuthi esididekile izinto esiyibona zenzeka ngaphakathi endlini yokukhonza uNkulunkulu.
2: Ake singabamukeli-ke laba abashonjalo baphela singabamukeli nje ngoba uyabona uma uzomukela leyo nto efana naleyo lowo muntu akakazi ukuthi ufunani futhi bezindlela usabuka nje amakhokhenzane futhi ngezindlela angazi.

0: December 12 undoda nawo kwashathe lo mhla ka 25 sinenzela inkonzo ke manje.
1: Ah, siyabonga ihlangene inkonzo ngasifike ngodwa ngathuthi ayi ayi abazwana balapha. Hey, angiyazi le nto mina, hey bayaphuma manje.
0: Abeze sibabone ngomhla ka 8 muni.
1: Hayi bayaphuma ngibuka into wathi hey uyabona kule ndawo leya nayi. Umhlatshe eza naye iyadlalana la.
0: Hayi bayaphumpela bona. Futhi uyabezwa.
1: Hayi.
0: Ubezwa eminyango ukuthi hayi abaqulusi ke lapha.
1: Hayi ngafunde enye into kulabazalwane. Inkosi ibusise abafana angabambi kakhulu la.
0: Amen.
1: Inkosi.

0: Izwi.
1: Eh, ukhona Shalom.
0: Akwande.
2: Amen.
1: Ngiyabonga.
0: Sikhona njani?
1: Ah, siyaphila, siphila ngokuthi.
0: Yeah.
1: Uba uzavuka lo what next stone ngikhona.
2: Yes, yes.
1: Wa elikwenani.
0: Kunjani?
2: Yes.
1: Nasimlekeli hayi ngiyabonga ngibona lo
2: ndaba. Yeah, lo sikole umlekeleli.
1: Ya lapha sekuyigrand khona sekho leso sikolo.
2: Ya yes.
0: Wazi kahle impela.
1: Yabi yamuze nje ngazi kahle. Hayi ngabe bathi shiya inamba yakhe. Ngoba na TV yenu abakabi nayo eqondile.
0: Ngiyacabanga ukuthi ngevikele zayo uzosineka uyaqinisile mfuthu.
1: Okay, okay.
0: Ngabe nganinika ngoba nginayo inamba yakhe mina umholi wami. Eh bamjamuka.
1: Awucele kuyena bo.
0: Eh ya
1: ngizokuthi
0: ngevikele zayo
2: uzithola.
0: Eh ngevikele
1: ngicela ukuthi nangibuya nami na date nami ngizobe free.
0: Uzobona le two.
1: Ashashaza.
0: Ithubo zobona.
1: Eh ngiyacabanga impela lizobe likhona. Ithebe ngicabanga ukuthi ngizobe ngifree naye.
2: Okay, okay.
0: Mfowethu yenza nje njalo futhi ke ngicela ngoba ekhaya ngoba uyakwazi khona ekhaya akunankinga futhi ngoba yonke into iqala noma kuyophunywa kiwe ngaphandle kuyoqala khona kodwa ekhaya
2: ngoba uthuze besegcekeni
1: hayi wakhuluma isakwenza ukukhuluma impela izandleni yazi khona abantu abayiba abagadeshi abantu
0: okay
2: Ya
0: 0604807064 Siyahamba ke manje ngikudala siyahamba Yizwe
3: Amen bokata bami njani tatupho no tatumbathi
2: Cinikile
3: Inkosi akuvumi ngicicwa ukukhola kungcinde kakhulu empilweni yami
2: Oh Jesu
3: Ungcede ngokubano nokuzika kade umsindo lake benandinalo ngikhula lehla izenzekayo ezibuhlungu ekhandi sendiyakwazi ukuzamkela sendiyindini
2: ndimbanginceda
3: ngoba uThixo ukhona uhlale nami ngamaxesha wonke nithe ndiyeva ndiyalila umzimbi uyakikimba andikwazi nokuthetha ndiyeva ukuthi umoya wami kuvuka izinto endidlule kuzo ma ndithetha
2: ngokukhotaumntu
3: ungincede ngayo yonke into uThixo mandicela into uyandenzela ngufuneka ndlovukazi yemlazi
2: Siyabonga.
0: Siyabonga mntakama, uNkulunkulu akugcine njalo, uhlala ungasuki kuzondle ngokukholeka.
3: Amen, tata ngiyabulela.
0: Amen. uNkulunkulu yamsiza.
2: Hey, kakhulu.
0: Uyabona kunezi ukuthi ke kujwayeleke ukuthi uma kufike baphewa. Uyabona lithi uyabazi abaphephela kuye ngosuku lwenhlupheko.
2: Ish.
0: Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyazana nabazalwane uNkulunkulu uyabazi abantu abathemba yena yedwa abanganabo abanye oNkulunkulu athe ningabi nabanye uNkulunkulu uyabazi
2: ey

khona i-office lika baba umprophet. So enza shoke ukuthi uyahlanganyela ke uhambe lapha e-office niyothola insebenzo. Okwamanje ke siye la bese siyabuya siya kuma testimonies.

0: Makadosha!
1: Makadosha!
0: Lipato!
1: Lipato!
2: Makuthathe ubumnyama kuvela ukukhanya iy'ndlela zama zivuleke iy'ndlela zama zikhanye. Lona-ke ngumkhuleko wethu each and every day esinqonqoza ngawo esingena ngawo ey'nkingeni siyaphuma nje ma ukuthi khona inkinga onayo uthi nje makuthathe ubumnyama kuvela ukukhanya iy'ndlela zama zivuleke iy'ndlela zami ma zikhanye. UNkulunkulu akukhanyisele ingelosi makadosha ikwenzele nawe. So enza sure-ke ukuthi lapha ekhaya uyawukhuleka lo mkhuleko ungabe ungena e-ofisini lakho ngabe ungena emotweni yakho etrakini lakho nakubi kuphi la ungena khona uthi nje makudede ubumnyama kuvela ukukhanya iy'ndlela zami mazivuleke iy'ndlela zami mazikhanye. Ngicela sihlale sinethezeke silalele nabo ubufakazi babantu abangqinayo ukuthi mina lengelosi makadosha ingenzele naku ngathi manje sekukhona abasuthi amanestekile. Hlala nje unethezeke siyabuya manje.
3: Hayi bazalwane, ngizosuma nobufakazi obuyisimangaliso. Ngesonto ngangila. Mangila ngesonto ngifike kunenkonzo la ya mafruits nje. Hayi ngize nami nabangizonikele. Hayi ngiyemkhole bazalwane. Ingane yami ekhole umntwana wami nje umfana ophuzayo bekethi ebehlezi ekhuluma esitshela ngomuntu kodwa singabi nokukholwa sithi thina ayiwenza ukuthi uyaphuza nje. Kuthe kuzovuka namhlanje ngivuke nephupho lomyeni wami, yena nami ke mina sewashona bathandekani. Ma ngivuka nephupho lomyeni wami azongitshetha angixhela iy'nkuku ezithu. Ma ngiyixhela le y'nkuku athi angiyibilisi asho ngena endlini maqedalana. Ngithi mathi ngiyabuka egcekeni kunomuntu nje ohlele esihlalweni nje egcekeni esenta yegceke lami. Angimboni lo muntu ukuthi ubani, uphethe ithusi lakhe bazalwane. Hayi ngithi mina kuyena uthi angixhela iy'nkuku sekukhona ifamily athi myeni wami ehamba wathi uma wenza izinto ubhekane na fike la mantombazane awu-2 athi uma efika ngithi mina niyazi ukuthi ayikho indawo yokuhlala ekhaya ubabeni ahambe engangenzelanga lutho iy'nto eziningi abesethi hhayi sobuye sibuye ahambe. Kuthi emva kalokho kunosisi wami mina wasemzini asibhekane sele kwashona myeni wami jasizwana sikhulumisana. Hayi bese kuthi lapho ngisaloke ngiyaluza ngipheke ize zivuthwe ley'nkulu ngithi ngapha zavuthwa ley'nkulu ley'ngane ayisabuyi. Ma ngithi ngiyabuka lo muntu lake ehlezi naleli thusi la ngihambe ngeke umyeni wami lapho elelele khona ngithi hhayi sungabuya-ke iy'nkulu seyivuthiwe athathe iplate aphake akhiphe umlenze wonke inkubo afale abesingalweni le ndoda athi ngizobonga kuwe ngokuthi uzongisindisela ifemili yami. Hayi abesehla ngithi athi ngiyabuka egcekeni kwami sekuney'nkuku nje zigcwele igce kanginawushayoda inkuku kodwa ziyimbangele. Abesethi lubuze lo muntu lo athi lezi y'nkuku umthetho wakho nazi ngithi minayo azikho iy'nkuku like suthi zilethe yena. Ma ngithi ngiyaphenduka ubaba umprofethi umagadosha ngithi mina hawu ngijabule ngithi hayi bo kanti ubaba umprofethi lo nalo la nginyuke. Ma nginyuka nangu usisi wami besingakhulumisani nawe uhlele endlini. Ma ngithi nginyukela ngenhla nayo intombazane le ibihlelisho inqunu bathandekayo ayigqokile izala ngithi ma ngiphetha ayibo qhamukela uqhamala ikhaya ungagqokile kwenze njani athi mamncane uthi u-anti wena uyathakatha. Yeyi ngivele ngikhuze ibhati ngithi mna hayibo wena nje othatha ngoba nalaka ufela ikhaya wena awugqokile unqunu hamba-ke lapha endlini ohlangabezana naye ngoba kusuthi nina nithakatha nonke. Yeyi bazalwane ngiyabisaba ingilosale ekhaya. Nokuthi bazali ngeke ngafakaze ngifaza ngengane yami ngithi binenkinga ka-NLFAS. Hey, ngiyayisaba ingelosi yami bagadisho bathandekayo. Anginasikweleti ingane yami ngithese ngukhokhile ukheshi 27,300 wavele waqhamuka ku-NLFAS wathi gulukudu umagadusha. Wavele u-NLFAS wayifaka yonke imali anginasikweleti ngiyabonga.
4: Ngibonga impilo bazalwane, mina ngihamba nesimo sokuthwetshulwa, ngihamba nesimo sokufunwa ngeyibhamu ifamily yami, kodwa ngiphephile bazalwane, ngiyabonga.

0: Bonga isimo umdlozi ngenzele kona kade ngizwani nabantu basekhaya kodwa nga mina ngathenga usalt ngenxa ukuthi angiwazi ukuthi usetshenziswa kanjani ngawufaka emlonyeni sahamba sayeqaleni lama kusho ukuthi labantu laba basekhaya kade bengafuna amaphepha basebeyanginikeza amaphepha ngakwazi ukuthi ngihambe ngiyoclaim kwathi ngolwesihlanu ngayokoclaim kwangena 25,000 ngaphinda namhlanje ngathi ngiyoclaim kwathi uzongena omunye 10,000 ngiyabonga inkosi namagadoshi.
1: Ngiqale ukuza la ekhaya ngenkonzo ye-birthday kababa kukade ku-August. Benginomntwana wami obastruglisha kakhulu esikoleni bengadluli iklasi engaliphasanga. Kwathi ngo-September ngathola i-call ukuthi hayibo uphasile usibongo esikoleni ngathi inkosi ngiyabonga. Kwathi ngo-December futhi ngathola ukuthi uphasile ngathi hayi ingilosi yangisebenzela. Ngiphinde ngibonge ingilosi uthe ubaba ekhuluma wathi ufuna uNkulunkulu expose izitha zakho. Nangampela ungenzelile emsebenzini wangiexposela izitha zami ngababona ukuthi hawu kanti ngithi ngihamba nabantu kanti ngihamba nezitha la endleleni yami. Ngimbonge kakhulu uNkulunkulu ngiphinde ngizobonga ukuthi kuzo lezi zitha zami esisodwa sazo sikwazile ukuthi emsebenzini singikhethe sithi angikhiphe ama-order emsebenzini. Ngiphinde ngibonge ingilozi ubaba wathi ufuna bakubone usungenile usungaphakathi bengakubonanga ukuthi ungene kanjani. Bengiyaye ngihlale ngiphatha ukhiyo wokuvula emsebenzini kugcine sengasaphathi ukuthi uyeza go. Kuthe last of last week banginikeza ukhiyo wokuvula emsebenzini ngathi inkosi ngoba uyagulukudela nje emakhadosha. Ngiyabonga kakhulu.
2: Ebingelele ingelosi kababa, bingelele nabazalwane. Ngizobonga ingane yami kade yenza i-driving license yaphasa. Ngiphinde ngibonge ingane yami esePitoli yangenelwe izigebengu ngicabanga ukuthi December or November yangenelwe izigebengu sesitolo izothenga qhamuka abafana abawu-3 bephethe ibhamu bathi ayithule abazile kuyona bafike badubulela babangaphakathi bangayenza lutho kona. Ngiyabonga ngicela ngilothi am profiting sepi qhubeke ngise nokusebenzela.
3: Ngibingelela ubaba eseza ngibingelela ingilosi namagadoshi. Ngizobonga bazalane ngizobonga ukuphila. Ngifike la ekhaya last year ngade ngiphuma esibhedlela bethi amaphapha amaneyimbubo ngengikwazi ukuphefumula and bengiphila ngiphampa. Kodwa since ngingenile la ekhaya sengiyayiphatha phela ngoba kwathiwa angoyiphatha angisayisebenzisi ngithi angizobonga ukuphila. Ngiphinde ngibonge umfana wami omdala obenenkani ebengayizwa indaba yala ekhaya kodwa kuthe ngesonto ngihleli la ngambone ngena lapha eminyango ngasi kanti awumakadoshu njani. Ngizobonga kakhulu.
4: Sulufakazi bekhandlela la ngathenga ikhandlela kushuthi bengilokhu ngikhuleka ngalo endlini bekunamagundane bewu-3 amagundane abekashaya nendlini angene phansi kombhede angene phansi kwamatafula. Ngize ngiyibuze ukuthi hayibo yini la magundane shuthi lo ngikhuleka ngekhandlela-ke kuthe shuthi ngumuntu mina oyisebenzayo owakhe imvunulo shuthi ngiye ngithi uma ngenza ukhala omunye uma sengenza omunye ukhala ngithathe lo munye ngiwufake eplastikini ngiwubophe ngifake ebhakedeni be phezu kwefriji. Kuthe ngelilanga uma ngivuka ekuseni ngizwa kungento elokhu ikhushuza phezu kwefriji laphana shuthi inganaki phinde lokhu ikhushuza kuze kushaya u-12 ithi ake akwenziwe ubuka laphana. Uma ngithathe ibhakede ngihambe ngiphanga umnyango ngiyovula uma ngithathe ngiphakamisa uplastiki ebhakedeni iyaqhubeka lento iyakhushuza ngisho ukuthi igundane ngiyibuza ukuthi lingenephi manje ngoba akunambobo eplastikini kodwa liyaqhubeka liyakhushuza. Uma ngithi ngiyavula yilo leli gundane angilazi ukuthi lingene kanjani ey'nto ezinami engisebenza ngazo livele liphume kwenhlamvu yesibhamu bazalwane liphume emnyango selokwasukela ngalelo langa angiphindanga ngawabona la magundane. Ngithi angiyibonge le ngilosi shuthi bengeseke kahle kahle amagundane lawo kwakuyilwane nje shuthi ayizosebenza ngezinto emangisebenza ngazo. Ngiphinde ngibonge futhi yona imvunulo ngiyabolekisa ngemvunulo futhi ngiyayidayisa kusukela nje kule nyanga ngibhukhiwe kwaze kwashaya uDisemba ngithi angiyibonge le ngilosi engenzele khona.